0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang

0: aking paningin.
1: Nung sinubukan ko ang DTX 500,
0: bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin.
1: Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Kamusta po ang aming mga masugid na tagapakinig? Ito po ang programang DTX 500 at
4: Mighty C
3: Health Alert na patuloy na nagbibigay sa inyo ng makabuluhang mga impormasyon kung paano mapapangalagaan ang inyong kalusugan. Ako po si Ted Reyes at kasama ko si Doc Farlan Sindak para sa ating talakayan ngayong araw.
4: Maraming salamat, Sir Ted. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba maituturing bilang good investment ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C D Alkaline Vitamin C.
3: Yes, would you believe it or not, Doc Far, na isa sa rason ng kamatayan ay oxidative stress. Maraming research studies ang makakapagpatunay na ang oxidative stress ang isa sa dahilan ng pag-develop ng mga sakit eh.
4: It's either mamatay ang tao dahil sa sakit o dahil sa katandaan, Sir Ted.
3: Yes.
4: At ang pangungulubot ng balat, pagdami ng maputing buhok,
3: naku!
4: At panghihina ng katawan, ang mga yan ay epekto ng oxidative stress. Sa panlabas na anyo yan ang ating katawan.
3: Oo.
4: So how much more kaya yung epekto nito sa loob natin mismo?
3: Yes, I strongly agree, Doc Far. Especially ha, pag kulang na kulang ang antioxidant sa katawan mo, yung mga hindi kumakain ng prutas at gulay dyan ha.
4: Ayan.
3: Naku, mag-ingat ho kayo. Kaya mas mainam talaga, Doc Far, na araw-araw kang uminom ng DTX 500 at Mighty C para may sapat kang antioxidant sa katawan.
2: DTX 500!
5: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang magmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Mabibili sa mga DTX 500!
4: Ayan, dapat nating sundin ang sekreto ng 10 generations of Adam
3: dapat
4: to Noah.
3: Mm-mm.
4: Na nakasaan sa Bible, Sir Ted.
3: Oo.
4: So ano bang sekreto nila? Alamin natin.
3: Mm-mm.
4: Wala nang iba kundi ang antioxidants na galing sa mga prutas at gulay.
3: Oo.
4: At noong kapanahon na nila Adan until Noah, Sir Ted, vegetarian ang kanilang diet noon.
3: Oo.
4: Plus, hindi pa uso ang mga gadgets na source of radiations.
3: Naku, wala pa.
4: Ayan, hindi pa polluted ang hangin. At syempre, napakasimple ang kanilang pamumuhay, Sir Ted.
3: Yes.
4: In other words, wala gaanong factors na nakapagpapataas ng free radicals production sa katawan. Pero pag antioxidant ang pag-uusapan, Sir Ted, walang makakatumba sa kombinasyon ng DTX 500 at Mighty C na alkaline vitamin C.
3: Exactly, Doc Far. Abay, kumain ng maraming prutas ha at gulay para humaba ang buhay. Ika nga ng mga nakakatanda. Abay, asamano natin ha ng DTX 500 at Mighty C ang diet para sufficient ang antioxidant na nakukuha natin araw-araw.
4: Ayan, disipin na talaga ang kailangan, Sir Ted.
3: Yes.
4: Dapat umiwas sa mga gawain nga nakapagpapataas ng free radicals sa
3: dapat
4: katawan.
3: Dapat lang.
4: Gaya ng mga bisyo. Ayan. Labis na pagkain ng mga matatamis at mga mamantikang pagkain. Ito pa, pagpupuyat. And even ang sobra-sobrang stress, Sir Ted.
3: No, isa pa yan.
4: Yung antioxidants na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ito ay nakakatulong sa pag-neutralize ng mga free radicals sa katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500.
3: Alam niyo ba mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners na ang pagiging makakalimutin ay isa sa palatandaan ha ng oxidative stress? Example na lang ha, yung kakalagay mo lang ng cellphone mo sa yung bag. Abay, after ng isang minuto, abay, nakalimutan mo na kung saan mo ito nilagay.
4: Ayan, no? Oh. Yes, Sir Ted, ang explanation yan is sim. Ang utak natin ay gumagamit ng glucose. In fact, ito ang organ na matakaw sa glucose eh. Kaya kailangan niya ng energy para gumana.
3: Dapat.
4: Pero kung sobra na rin ang glucose, hindi na rin maganda. Merong masamang epekto dahil ito ay nagpo-produce ng mga byproducts o latak na free radicals.
3: Ayan, sinabi mo pa, Doc Far. Pero kapos na naman tayo sa panahon.
4: Ayan.
3: Naku po, ako si Ted Reyes.
4: At ako naman si Doc Far Lansindak.
3: Kami ang walang tigil na nagpapatrol para sa kalusugan, ang DTX 500 and Mighty C Health Patrollers na nagsasabing,
4: magandang kalusugan ay pagyamanin.
3: Huwag abuso.
2: DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa marusog na tayo,
2: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
1: Ayaw kahulop ka agri. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
0: Talaga? Ano-ano naman ini?
1: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabayan itong mga makabago ng pamaagi pagtatanom, panuyuan manggo din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
0: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
1: Kung ikaw na sa nga parauma nga nang imuumhanan in irrigated area ng rehistradon RSBSA o kung NFFRS encoded ng Apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ang nasabi nga hinabang.
0: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito na ibubulig amon.
1: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton rice program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.

0: Diana nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente, kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod, kaupod, at bugos nga puwersa han PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo, a PRTV News Special Coverage, Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 hankulop, live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31, nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Tacloban.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Saturday night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindat na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9 p.m. sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumpet!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
4: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad lahat at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula alas 10 ng gabi hanggang 12 midnight dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
5: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
5: Bonggang-bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka-Vibes, kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon, dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa saliyo ng mga nakaka-inlove na awitin. ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: Ang programa nga nahatag yung balita, Bayhong Kahimso, Diniyaryon 8. Ang programa nga magahatag ay yung kasayuran, Bayhan mga kampanya ng Department of Health, Health is Life, Konsultayo, nga Habooster Pinas Lakas. Andam bumaton ang iyong mga pakiana, andam pamatian ang iyong mga panuyo. Dinila, Hadiwich, Talk on Air.
2: Ang impormasyon patungkol sa usapang kalisugan, kayo ay nanonood ng DOH Talk on Air. Kami po ang inyong host, ako si Hazel.
3: At ako naman si Kim, kaway-kaway sa ating mga manonood dyan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Time check, it's 10:26 in the morning. Ayan, kaway-kaway po again, mga viewers and listeners namin dito sa Talk on Air. Ayan, napapanood po tayo ngayon sa PRTV 12 na channel. Kasabay nito, napapakinggan rin po tayo sa ating radio station, ang FM 100.7. Maaari din po tayong manood via Facebook Live na makikita sa Facebook page ng DOH Eastern Visayas at ng PRTV Tacloban.
2: Ayan, so bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa buong Health Promotion Unit. Siyempre, nangunguna po dyan ang ating Health Promotion Unit Head, si Dr. Princess Leia Flores.
3: Ayan, shoutout rin sa ating Health Education and Promotion Officer 3, Ma'am Maria Rosario Huntilla.
2: Of course, ating mga Health Program Officers, Ms. Gretchen Prudencio, Ms. Donna Salazar, Mr. Andre Narciso.
3: Ayan, shoutout rin sa ating mga Health Education and Promotion Officer 2, Ms. Marielle Claire Loreche Panganiban and Mr. Marl Janelle Mate.
2: Of course, ating HEPO designate sa Northern Samar, Ms. Farah Jane Recluta, and our Creative Arts Specialist, Mr. Jamel Manzanade.
3: Ayan, syempre, binabati rin natin ang ating Regional Director ng Department of Health, Eastern Visayas Center for Health Development, Dr. Exuperia Sabalbarino, and sa lahat po ng mga employees and staff ng Department of Health, Eastern Visayas. Good morning din po sa inyong lahat. Dito sa aming programa, ibinibida po natin ang mga kampanya ng kagawaran ng kalusugan, ang pinasigla gawin ang 7 healthy habits, at check yan, kumonsulta sa inyong primary healthcare providers. Dito sa aming programa, hindi lang po namin ibinibida ang kalusugan ng ating isip at pangangatawan, kundi ang kalusugan sa ating mga paaralan, sa ating mga workplaces, and of course, sa ating community.
2: Ayan, so dito sa aming programa, we make healthy habits the easier choice for everyone, every time, and every year, everywhere. Ayan, so mga ka-healthy, bago na naman po ang ating talakayan ngayong umaga. I hope you're all excited, no? Ngayon po, this coming August, we will be having our MRCA campaign. Ayan, so napaka-exciting, no? Pag-uusapan natin to, ipopromote natin ngayon, Kim, ang MRCA. Siyempre, in-invite natin yung guest natin ngayon. Sino nga ba ang ating guest ngayon, Kim?
3: Ayan, syempre, very specialist po yung ating guest ngayong umaga, no? At ito ay walang iba kundi ang ating Regional National Immunization Program Manager, walang iba kundi si Ms. Chire D. Claridad. Good morning, ma'am.
4: Ayan, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Ma'am Hazel and Ma'am Kim.
2: Ayan, so good morning, ma'am, no? I mentioned MRCA kanina. Ngayon po, ma'am, para lang po sa for the sake of our viewers, yung mga tagapakinig po natin ngayon, ano nga ba ang MRCA at vitamin A supplementation? Ayan, so hindi lamang po yung usual na MRCA, but we also have vitamin A supplementation na gagawin natin ngayong upcoming August, at bakit kailangan itong gawin sa buong bansa?
4: Ayan, so once again, good morning, no? Kung saan man to umaabot, no? Region-wide to the 6 provinces in the region, no? Magandang umaga po sa inyo lahat, especially to the guardians and parents po, mga lola, lolo, mga auntie, mga kuya, yan. So, mga parents, no? And all sectors also who are parents, na may mga employees na may parents, mga grandparents, yun. So, kasi sila yung target natin na makonvince, no? Kasi sila yung magdadala sa ating mga children na nag-edad ng 6 to 59 months old, no? Na para mabakunahan ng measles, rubella, and during the supplemental immunization activity. No? Tama po yun, we have a scheduled MRCA or the measles, rubella supplemental immunization activity with vitamin A administration this coming August, particularly August 10 to 28 po yung campaign natin. So, para ano po ba ito or ano po ba ito? This is a special campaign yan, to prevent further outbreaks po ng ating mga supposedly mapre-preventaran na mga sakit, particular yung measles at rubella. And bakit binibigyang diin po ito ang measles rubella? Kasi ito po ay very contagious, na hindi lang kung mayroon ang particular na bata or tao na measles rubella, hindi lang isa ang pwede niyang mahawaan, kundi pwede ding makahawa up to 16 to 18 po na people. So that's how contagious the measles rubella are. Yan, and that's how pinapaigting natin yung ating kumpanya dito, dahil ito din ay pag magkaroon ka ng complications, pwede din po itong ikamatay ng lalo-lalo na yung bata. So kasama po ang vitamin A supplementation po dito, dahil same po yung target natin na 6 to 59 months old. No? Alam po ito ng mga parents natin, no, na nire-receive po ito especially sa pagtitimbang, no? But now, sasama po siya, well, bibigyan ng measles rubella ang bata, bibigyan din po ng vitamin A, yan. So, pinaka-importante po ito, especially those children na immunocompromised, underweight, yung mga malnourished po natin na children, no? Yun po yung pinaka-importante na matarget din po dito. But all, regardless po kung underweight, overweight, or healthy po ang child, basta 6 to 59 months old, dahil ang vitamin A po ay nagpre-prevent ng complications sa measles rubella. And then pinaka-importante po, kung magkaroon man ng measles or rubella ang ating bata or ang 6 to 59 months old po, hindi mapre-prevent po yung blindness, which is a common complication po ng ating measles and rubella po na sakit.
2: Ayan. So talagang napaka-importante talaga, no, ng ating isasagawang measles, rubella, mm-hmm, and vitamin A administration na kampanya ngayong Agosto. Pero gusto ko lang pong i-clarify, and para na rin po sa kaalaman po ng ating mga parents, caregivers, and guardians, bakit po specifically measles and rubella yung ating tutuunan ng pansin sa kampanyang ito, at bakit po kailangan po ng supplemental immunization? Gayong meron naman tayong mga regular na or yung ating routine immunization na isinasagawa.
4: Ayan. So, the routine immunization na sinasabi, yun yung kailangan makompleto sa bata, no? Sa age na 0 to 12 months old para matagga as fully immunized child. Kasama dyan ang measles, mumps, rubella na 2 doses. No? But ngayon po, regardless kung nakompleto ng bata ang measles, mumps, rubella, no, bibigyan po siya ng measles, rubella as an added protection or booster po niya. No, yun. So yun ang main purpose, that in the routine immunization, meron pong 14 na vaccine preventable diseases, no. 4 po na supposedly mapre-prevent ng pagbabakuna. And 2 po dito yung very contagious na na-mention ko. Highly contagious po yung measles and rubella. That is why ito po yung binibigyan din ngayon because of pagiging mabilis mag-spread, and yung ang ating iniiwasan din po aside from outbreak ay yung complications ng magkakaroon ng measles and rubella.
2: Ayan. So, thank you so much, Ma'am Chikay. No? So, binibigyan natin din, tama po ba, 6 to 59 months old na ating mga anak, no? Siyempre, regardless ng kanilang immunization
4: regardless
2: status,
4: kung kompleto
2: o hindi, kailangan mabakunahan po ang ating mga anak for added protection. Dahil nga, binibigyan natin ng emphasis, marami din tayong mga increasing yung kaso natin ng mga measles. So, kailangan, syempre, added protection para sa ating mga anak. Dahil mahirap na kung walang protection. Diba? So, ngayon correct po, ma'am, ngayon na nagko-continue tayo ng pag-promote nito, alam naman po natin na may iilan na mga magulang na may mga agam-aga, may mga nagsasabi na anong mangyayari after yung mga side effects, may lagnat, may ubo, ano pa ba ang pwedeng gawin? Kailan po ba bawal bakunahan ang bata, at kailan naman po ligtas? pa rin ito. So, I mean, yung usual na mga agam-agam, how do we address that?
4: Yeah. First, yung mga agam-agam. So, mm-hmm. kung ibig sabihin, no, parang gusto ko pa maging aware sa advantages, disadvantages, or sa advantages, so, or kung ano ba talaga ang campaign natin, no. So, ang pinaka-importanting gawin ng ating mga parents and guardians, no, ay sumangguni sa right people, right person, or right facilitator agency, or for example, sa Department of Health, sa experts, sa ating health workers sa ground. And meron din tayong mga barangay health workers, no? Meron din tayong mga bakuna champs na pwedeng kanilang tanungin ano-ano ang advantages, ano-ano din ang mangyayari sa measles rubella. And kung mga agam-agam in terms of mga side effects, 'di ba? Mga adverse effects po natin, no. Meron tayong tinatawag na serious or non-serious. And common po na side effects ng pagbabakuna in general po ay non-serious. So meaning pwede siyang lagnatin, like in 24 hours matatanggap, mawawala na siya, no. Even without management, pero pwede din po siyang ang mga intervention po niyan ay of course kung mga mild fever lang siya, no, kailangan kung nagbe-breastfeed pa ang bata, continue breastfeeding, increase fluid intake, no, increase fluid intake, and then refer kung tumaas po yung lagnat, pero that's very seldom. And then another po, kung ang mga ano yung epekto or anong mafe-feel ng bata after ng vaccination ng measles rubella, meron din yung sa site, injection site niya, pwede ding mag pula or medyo masakit, pero yung mga children usually hindi nakaka-express, no, kung masakit, pero mayroon siyang manifestation like crying. Pwede siyang ma-monitor after vaccination kung hindi pa siya nakaka-express verbally, no, na expression through feelings niya. So usually nagcry siya, no, and then pag hindi naman persistent, no, yung crying, no, yan you can manage it naman. So meaning to say merong na feel na konting pain sa area, no, na pwede lang siyang, huwag magpanic yung parents and guardians on that. And common po iyan. So, those are mga common side effects na pag huminto siya within 3 days, no, yan, it will go away, okay po yun, that's non-serious, no. And meron din namang very rare na, for example, mas lalong tumataas yung lagnat po niya, no, tapos medyo magpapanik po tayo, but continue closely monitoring, and then you can refer it to health workers. So ayun ang pinaka-importante kung saan or kanino dapat i-refer yung mga concerns or adverse events or effects following immunization po.
2: Ayan, thank you so much, ma'am, no. So kagaya nga po nang sabi ni Ma'am Chikay, nakahanda po yung ating mga healthcare workers para sagutin po yung mm-hmm. ating mga katanungan, mga agam-agam. So, mm-hmm. ngayon pa lang po, parents, caregivers, and guardians, maaari na po tayo magtanong-tanong sa ating mga BHW bakuna champions, yung tawag natin sa ating mga barangay sa kanila, sa ating mga healthcare workers, or pag meron tayong mga private physicians, pwede tayong magtanong ngayon pa lang para pagdating po ng bakunahan, hindi lang po yung mga bata natin yung nakahanda, pati rin tayong mga parents and caregivers. Kasi, kagaya nga po ng sabi ni Ma'am Chikay, meron talagang mga normal po na side effects na kaya po natin i-manage. Yung mga non-serious na side effects. And, if hindi naman po kaya nang i-manage, as I've said, handa po yung ating mga healthcare workers na tulungan po tayo all the way. So, ngayon naman po, Ma'am Chikay, no, punta naman po tayo kasi alam, hindi naman natin pwedeng isang tabi, no, na meron talagang mga misinformation na kumakalat sa social media, mga dun din kasi yung mga parents natin minsan naglalabas po ng kanilang mga concerns, mga fears nila regarding our vaccination. So, paano po natin, ano po yung masasabi ninyo dito, and paano po natin masisiguro sa ating mga parents, caregivers, and our community in general? Kasi syempre hindi lang naman parents and caregivers yung nakaka-influence sa mga perception po ng isa't isa, kundi pati rin yung opinions po ng ating ibang community members, ng ating mga agencies, lahat-lahat po. So ano po yung masasabi natin dito, and paano po natin ma-assure yung ating community na ligtas po yung ating bakunahan?
4: Ayan, so yun. So magandang question yan, no, Ma'am Kim. At first, yung sinabi ko kanina, dapat, no, puntahan or magtanong sa mga health workers, no, sa mga experts, no, sa mga agam-agam, no, para maging aware and then ma-address or masagot yung mga katanungan. Another, that's sa parents and guardians na side, no. Meron tayo din namang of course we have mga freedom of expression and yan based on our nakikita, no, yan naririnig and nakikita, no, marami yan especially sa social media natin. So sa those especially kung hindi kayo parents, no, hindi talaga lahat nakaka-relate, no, sa journey na po iyan, no, pero yung instead of fake news, no, ang gusto natin po ay factual information, especially kung influential ka sa community. Yan, especially kung influential sa community, kailangan factual information. Mga facts po yung mai-share, no, kasi at the end of the day, yan yung mga bakuna, mga it's a protection sa ating baby, na it is our social responsibility. Hindi lang po yan problema ng ating mga health workers, no. This is a whole of government and whole of society approach, no. So each one of us merong kanya-kanyang role, depende yung influence natin sa community, no. So instead of sharing fake news, no, yan, so ang help na gusto namin sa inyo ay yung ma-share yung magaganda or success stories of this campaign or vaccination or the immunization, no. So yun po yung gusto naming marinig, or yun po yung gustong makita ng ating community people, yung assurance that the vaccines are safe, ito ay dumaan sa pagsusuri, and ito ay based sa recommendation ng ating experts, particularly ng ating World Health Organization.
2: Ayan. Thank you so much, ma'am. No. And we have mentioned earlier that this is nationwide.
4: Yes.
2: Pang ilang phase na po ba tayo, ma'am, for Ayan. Eastern Visayas?
4: Ayan. Pangatlong phase tayo. Yung currently nga mayroong meeting with central office sa regions na part ng third phase, no. Tapos na po ang first phase natin in Mindanao regions. We have 6 regions in Mindanao, no, last January. And this June lang, katatapos lang ng entire NCR, inuna na po nila, no, kasi increasing na nga po yung ating measles rubella cases, no. Yan, so bago pa yan makatawid sa atin, so kailangan mas mabilis tayo kaysa sa mga virus na iyan, no. Kaya inuna yung pinakamalaking population din, yung ating NCR. Yan, pero hindi na-achieve yung 95%, but we have to ensure that the actual population or the warm bodies talaga mabakunahan lahat. Kasi pag hindi po talaga ito mabakunahan lahat, lalong-lalo na yung mga incomplete yung vaccination nung bata pa sila na under 1 year old, pwede po silang makapagdala ng virus. And especially in NCR, mobile po yung tao, pwedeng tumawid sa different regions, pwedeng pumunta sa ating regions, no, and magdala ng virus po. And then kung unfortunate yung mahahawaan kasi immunocompromised, unvaccinated, not yet vaccinated in any of the measles, mumps, rubella, or in any of the measles containing vaccines, no, talagang delikado po ito at mahawaan po.
2: Yeah. So given, ma'am, na i-implement naman natin siya sa Eastern Visayas this August, paano naman po natin masisigurado na yung proseso po ang kaligtasan at kalidad ng mga bakuna madadala po siya sa Eastern Visayas, especially sa mga malalayong barangay? Kasi syempre yung concern ng mga parents natin ngayon, paano kung malayo sila sa facility?
4: Paano kung malayo sa facility, no? So as the mandate ng Department of Health, currently ang vaccines natin ay bulk of the vaccines are being procured by DOH Central Office. So, pinapadala sa regional offices, and then sa regional offices, ina-allocate sa provincial health offices, and then the provincial health offices allocate to the rural health unit. Ano yung ini-ensure sa allocation? Kung logistics like the measles rubella vaccines nag-arrive na po last week, so we have enough vaccines for that, for the campaign, no? Ang ensure natin na ma-maintain ang integrity ng vaccine and potency po ng vaccine ay at all levels, no? Even from the DOH Central Office, Regional Office, Provincial Health Office, and RHU, sa delivery, ma-ensure ang cold chain system ay intact. Yan, na properly. So, ang ating assurance ay ang mga vaccines na ito, yung nilalagyan po niyan para ma-ensure ang kanyang integrity and ang kanyang potency ay mga cold chain equipment na WHO pre-qualified, no? Para hang na dumating hanggang sa pinakamalayong lugar or RHO ng region ay intact pa din siya and safe pa din ibigay. So that is why at all levels, no, the rural health units are reminded that kailangan the cold chain system hindi po siya ma-disrupt. Kailangan hindi siya ma-disrupt at all levels, dapat masunod po ang ating protocols on the distribution of these vaccines para safe po siya na maitusok sa ating mga recipients.
3: Ayan, thank you so much, Ma'am Chikay, for that assurance, no. So, talagang ini-ensure talaga yung integrity ng ating mga vaccines para hindi po ma-compromise yung safety ng mga magre-receive ng mga vaccines.
4: Correct.
3: Na ito. So, ngayon naman po, balik po tayo, Ma'am, sa adverse effects following immunization. Bilang napag-uusapan natin, no, yung mga protocols. So, paano nga ba? Sana naman hindi mangyari, no? If merong mga ganitong mga instances, ano po dapat yung ating levels of support na dapat ma-manifest po from our barangay level, mm-hmm, sa LGU, sa province, and tayo po dito sa DOH, sa CHD po natin? Ano po yung process pag meron pong mga AEFI?
4: Yes, oh, AEFI or adverse events following immunization, no? The immunization does not end after ng pagturok, no? It doesn't end after ng pagturok. Meron pong monitoring yan. So, pero our health workers po, yung scope ng kanyang monitoring ay sa health station, yan, no? And so, it is also reminded to our health workers na in the close monitoring sa mga bahay, so sa role na po ito ng mga parents and guardians natin. So, during the campaign, the part of the implementation phase po natin ay ini-evaluate po ang eligibility ng child, and then kung may comorbidity, and then kung meron siyang history of mga allergic reactions or history ng mga adverse effect ng iba't ibang bakuna every time binabakunan siya, kasama po yan sa quick health assessment po natin ng mga health workers bago siya turukan. And before din po siya turukan, no, before din po siya ma-provide ng service, no, ang health education po natin ay dapat strengthened sa kanila. Ano ang ina-expect? Yan. Ano ang dapat i-refer, no? So, pag-uwi sa bahay, dapat alam ng ating parents and guardians na what to expect, no? Yan, what to expect kung lalagnatin, when to refer. Yun po dapat yung alam nila. When to refer and when not to panic. Mga ganun po. And when to panic, mga ganyan. Realistically, no? So, yun. So, pagdating ng bahay, of course, ang parents and guardians ang magmamonitor kasi it is still our responsibility as parents and guardians, no, na mamonitor natin ang ating child, no, as to any events, no, after immunization. And then yan, to refer, again po na mention kanina, kanino dapat siya i-refer. So, kung meron kayong direct contact to the health workers, RHO personnel, or yung nagbakuna, pwedeng i-refer sa kanya. Or pwede din kung malayo kayo, meron tayong BHW din na pwedeng i-connect. And then also, our local officials are also mobilized din po na makialaman, maging involved and mag-engage din po sa ating campaign. You can also refer the concern to our local officials if necessary, no, yan. Para para ang pinaka last point niyan ay maibigay ang information to those experts na dapat mag-address ng concern.
3: Ayan. So thank you so much, Ma'am, no. Thank you for emphasizing na kailangan po talaga ng proseso, yung screening talaga ng maayos para at least makampante naman yung ating mga magulang na safe talaga ang proseso at safe din ang ating mga bakuna, syempre. Ngayon naman po, Ma'am Chikay, dahil na-nudge na natin sila, no, because we have already been starting, actually, nagsimula na yung mga preparation natin, di ba? Last week, nagkaroon tayo ng mga town halls sa mga necessary natin ng mga partners like LGUs, Barangay Council, BHWs, yes, of course, pati din sa mga schools, we have partnered with them. And of course,
2: live siya sa Facebook. So, yes, kung sino man yung nanood last week, I do believe na may mga additional information na tayo. No? So, ngayon naman po, saan naman po at kailan pong eksakto pwede dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak? Mm-hmm. And ano po yung mga dapat nilang dalhin, yung mga documents lang if meron. Uh-huh. And if ever naman po, ma'am, na hindi po makapunta ang bata sa schedule sa barangay, pwede pa po ba silang humabol sa health center?
4: Yes, okay. So first, no, ayan, the usual. Mm-hmm. Ina-emphasize natin sa ating health workers, no, ang social preparation. Ang social preparation, na i-ready ang community with the help of our barangay officials din po, no, ng ating barangay volunteers or ng ating barangay health workers, no. Sila yung makakapag-announce saan ang schedule, when ang schedule, but in general, our schedule region-wide is August 10 ang start ng pagbabakuna hanggang August 28. But ang pinaka-importante natin na mga dates ay yung first na round or week na phase natin, August 10 to 14. Huwag nagmaghintay ang parents na hanggang 28 niyan. Kasi konti lang po yung health workers natin sa baba na magpro-provide ng service that on the first week pa lang, August 10 to 14, we have to vaccinate as many as we can, like 60% of our population, no? So, kailangan malaman na or sa preparation ng ating local officials, no, barangay volunteers, no, kailangan malaman when ang schedule, saan pupunta, and kung ang mga dadalhin. Ang usual na dadalhin ay kung mayroong vaccination card. Pero we do understand mayroong, especially kung mga 4 years old na, 3 years old, meron nang nawawala na vaccination card. Pero may record yan kung saan siya pinanganak or saan siya nagpabakuna. Kung wala, okay lang po, dalhin pa din ang bata. Yan, dalhin pa din ang bata kung nakaschedule siya or kasama siya sa target. Kasi meron niyang ibibigay na mga forms din naman ng ating mga health workers, no. Yun, so ang pinaka-importante talaga aside sa mga vaccination cards, dalhin talaga ang target na bata. Yan, so dalhin talaga ang target na bata. And of course, yung magdadala ng bata ay yung may decision making na point po. Yung parents, guardians po. Yun, para kung magtanong ang health workers or mag-assess, no, kaya niyang maisagot yung history ng bata, health history, ganon. And then vaccination history, yun.
2: So, 'di ba, in-emphasize natin, no, na yung ating bakunahan na paparating is hindi lamang responsibility ng ating mga healthcare workers.
4: Yes,
2: kundi
4: correct.
2: Meron ding malaking responsibilidad talaga yung ating mga parents.
4: Parents.
2: 'Di ba, na alamin yung medical history ng ating mga anak. Syempre dapat alam natin 'yan kasi sarili nating anak 'yan.

0: excused absence, 'di ba? Meron 'yon na na-share natin sa ating town halls, and we will disseminate that also, no? Yan to the provinces as well para ma-reiterate, no? It's a support na pwede kang excuse, no, para madala mo ang iyong anak, no, para mabakunahan siya, especially kung working ka tapos walang ibang parents or guardians, no, na magdadala sa bata. Meron din tayo, that's for government offices, no. Meron din tayong for private sectors or private employers, no, kung may mga employees siya na may mga anak. Meron ding support si Dole on that, yan, na policy, yan, and the message of support na pwede din kayong mayroong excuse absence para mapadala natin. Pero for mga some reasons na hindi kaya din makaalis ng work and madala yung bata, please inform the barangay health worker, or kung diretsyo na kayo sa health center or the barangay health station or rural health unit, no, to inform your concern, kasi flexible po ang ating team. Yan, nagtatrabaho ng lampas sa oras dahil kailangan. Yan, at kung kinakailangan, no. Yan, please inform lang na, ma-inform ka lang. And then, very much willing po sila, especially kung ikaw ang mag-inform, kasi ibig sabihin, may interest ka. Yan, may interest ka sa importance ng pagbabakuna. Meron lang factor na nakaka-affect, no, kung paano mo siya ma-avail, no. But, yun nga, please inform lang the health workers.
1: Ayan. So ngayon po, ma'am, last two questions na lang po. Alam po natin na bumaba yung immunization coverage sa ilang mga lugar dito po sa Eastern Visayas in the previous years. Ano po ang mangyayari sa isang community kung marami ang hindi po sasali ngayong Agosto ng ating MRCEA campaign?
0: Ayan. Our target is herd immunity. 95% ng eligible target mabakunahan, tapos 5% po yan, usually kasi yung mga immunocompromised na according to experts or mga doctors na hindi siya pwede talaga mabakunahan, no? Pero konti lang yan, so that's why 95% para makover ang hindi mababakunahan for some reasons, no. Yan ang mangyayari sa mga barangay or community na hindi maka-achieve ng herd immunity, high probability of outbreak ng vaccine preventable diseases, no. Ang goal natin ay kailangan we start at the smallest unit ng community, purok, zone or sitio, na doon pa lang 95% na ang coverage. Kung 95% na ang coverage sa kanila, no, then buong munisipyo, buong barangay, buong province or region, magna 95% po tayo. Starting sa ground, bottoms up po tayo, bottoms up. So yun, at the smallest unit ng community po, yan, kailangan sa inyong level 95% na po talaga para ma-prevent natin ang outbreak ng vaccine preventable diseases.
1: Ayan, thank you so much, ma'am. No, so ngayon naman po, siguro panghuling mensahe po para sa ating mga manonood, yung ating mga community members, different agencies, and especially our parents, caregivers, and guardians, para po sa paparating po natin na napakahalagang kampanya po para sa ating community.
0: Ayan. So, as emphasized po natin kanina, no, now this is a whole of society, whole of government, and whole of community approach, no, na ating campaign. And also, in-emphasize po natin dito na ang ating babies or children, wala po silang decision-making point po, no? So, hinahawakan po natin ang theme sa ating immunization campaign na yun na the bakuna and protection ni baby, my responsibility, our responsibility as decision makers po ng mga batang ito, no. So inaanyayahan po natin yan. So the opportunity na inaanyayahan, ini-encourage po namin ang mga parents and guardians na dalhin po ang mga bata na nag-edad na 6 to 59 months old or 6 months and 4 years old and 11 months. So less than 5 years old po, 6 to 59, regardless kung nakumpleto na niya ang kanyang bakuna or fully immunized siya or completely immunized, no. So magtanong-tanong and tingnan natin ang social media kasi malakas ang ating influence sa social media. Nandun yung mga factual information, especially kung ang babasahin natin ay mga legit na mga page like the Department of Health Eastern.

0: Amin kayo, binabakunahan ang anak nyo or tapos na mabakunahan. Sana po hindi po namin kayo makita na hindi pa po nabakunahan on that day. So, ayan. So, magtulong-tulong po tayo, no? So, each of us, no, in the community, magtulungan po tayo. So, kasi it is really the right of the child to receive what is due to them. So, ang pinag-uusapan natin ay immunization po dito. Thank you.
1: Thank you so much, Ma'am Chikay, sa iyong panghuling mensahe. Ngayon po ba may gusto kayong i-shout out, Ma'am Chikay?
0: Yeah, shout out. Ayan, so i-shout out ko na lang sa mga ating mga government offices, no? Mm-hmm. So yan. Salamat po sa support and please continue, no, to support us, no? And also our private sectors, our private pediatricians, yan, private doctors, no? Yan, so please also help us in this campaign, yan. Yan, so pagtulungan din po natin ito. Yan. And ating mga health workers sa ground, no? So we want to ensure that we are ready before tayo mag-start, no? And yun, laban lang. Laban lang. And thank you everyone for your support po.
1: Ayan, so salamat po again, ma'am. So sana po next time ma-invite na naman namin kayo dito sa amin po.
0: Yes.
1: Radio program, DOH Talk on Air. Ayan, so again, encouraging all our parents and caregivers, no, na dalhin ang kanilang mga anak na 6 to 59 months old ngayon pong Agosto, buwan ng Agosto, para po sa karagdagang protection. Pabakunahan na po natin ang ating mga chikiting dahil ito pong ating immunization. More than 40 years na po natin itong ginagawa. And then, dumaan po ito sa masusing pagsusuri. Kaya, check po na safe and effective po ang ating mga bakuna. Ayan, so salamat po sa inyo pakikinig po sa aming programa. Para po sa mga karagdagang updates, i-follow nyo lamang ang aming mga social media accounts, Twitter, Instagram, at Facebook page at Official DOHEB.
2: Ayan, ipinapaalala pa rin po namin ang ating patuloy na pagsunod sa ating minimum public health standards. Unang-una po sa lahat, magsuot ng face mask, lalong-lalo na po sa matataong lugar. Pangalawa, ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at gumamit ng alcohol. Pangatlo, ugaling piliin ang tamang impormasyon at pang-apat, suportahan ang DOH-approved na mga bakuna.
1: Yeah, so tandaan, para katawan ay laging win, healthy habits ay sundin.
2: Ayan, salamat po ulit sa inyong pagsubaybay dito sa aming programa, dito lamang po sa DOH Talk on Air.
1: Mapapakinggan nyo kada Lunes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Hatid po sa inyo ng Department of Health Eastern Visayas.
1: Eksklusibo dito lamang sa PRTV Tacloban.
2: Magandang umaga.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ano ba ini? Makuri manini na perminalahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
5: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
5: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagi.

0: 0924-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

Napakagandang umaga po sa ating lahat. Good morning, mga ka-vibes. Welcome to our show. And isang magandang lunes na umaga po sa atin. It's already the 20th of July, 2026. Araw po ng lunes on a wonderful

0: Wonderful Monday morning mga ka-vibes. Kumusta naman po tayo dyan mga ka-vibes? Ayan nating mga besties dyan. Welcome to our program kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Special edition, no? Napaka-short ang ating pagsasama ngayong umagang ito dahil marami po tayong ganaps. Pero again, maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay sa amin. Uy pala, may naalala ako, no? Ayan, may naalala ako. Parang 7 araw na lang bago ang 5th sona ng Pangulo. Kaya sabay-sabay nating pakinggan ang mga ulat ng sona ng Pangulo sa PRTV News Special Coverage ngayong July 27 po yan. Simula alas 12:30 at mapapanood po ito sa PRTV Media Channel 31 at sabayang mapapakinggan dito pa rin po sa inyong paboritong radyo 100.7 FMR Tacloban. Yan naman sa ating mga ka-vibes at besties dyan, sabay-sabay nating pakinggan kung ano ang ulat ng ating Pangulo or report, special report ng ating Pangulo sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Ayan, speaking of Pilipinas, no, ayan, isang magandang umaga buong Eastern Visayas at buong Pilipinas. O, di ba? At least na-insert pa rin kahit papano, no? Ayan, kumusta naman tayo dyan? Especially taton mga kasangkayan nga naman, Tacloban City Public Market. Hello! Shawi po sa inyong lahat. Ayan, naway nasa maganda po tayong kalagayan lahat, no? At naway hindi po tayo nagkakaroon ng kahit anong problema or kahit anong mga difficulties in life. We are always praying for you guys. And sa lahat po ng ating mga besties dyan na gustong mag-send ang kanilang mga song requests, mga shoutouts, or mga pabate, you can send it through dahil we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban sa inyong Facebook, or you can also send it sa aking personal Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J sa inyong Facebook at iisa-isahin natin yan later on. Again, mamaya-maya po ay iisa-isahin po natin ang ating kapalaran for our Bidascope dahil this will be a short program. Kaya naman, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Hatid pa rin po sa inyo ng inyong number one, only one radio station dito sa Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip.
1: FM Radio, favorite music radio.
2: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Finish bullet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Hello, good morning, mga kavibes. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Once again, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong kavibes sa Soundtrip. At syempre, sa ngayon muna, bago po muna tayo mag shoutout, no? Alamin po muna natin ang sabi ng ating mga between at alamin po natin ang ating kapalaran ngayong araw na ito dahil eto na po ang ating Bidisco! Alamin natin ang ating kapalaran, July 2026, araw po ng Lunes, alas 11:49. Unahin na po muna natin ang mga nagbe-birthday ng June 22 hanggang July 22, Cancer. Kailangang bigyang halaga ang trabaho bago ang sosyalan. Huwag paapekto sa mga mang-aasar dahil inggit ang nag-uudyok. Mag-focus ka lang sa iyong mga gawain. Lucky number mo for today, lucky number 16. At color naman ay royal blue. Leo naman po tayo sa mga nagba-birthday dyan ng July 23 hanggang August 22. Malaki ang iyong pakinabang, kaya huwag mainis sa financial delay o kaya'y makulitan sa isang kasamahan. Lucky number mo for today ay lucky number 54 at color naman ay tangerine. This is Charmaine. Virgo naman po tayo sa mga nag-birthday dyan ng August 23 hanggang September 23. Kahit na hindi mo maunawaan ang issue, ang mahalaga, pakinggan mo ang kasamahan o kapamilya. Lucky number mo for today ay lucky number 41 at color naman ay olive green. Libra naman po tayo, sunod-sunod na September 24 hanggang October 23. Ang iyong good timing ang susi sa pagtatagumpayan mong negosyo. Magagamit mo ang iyong talino. Lucky number mo for today ay lucky number 25 at color naman ay cranberry red. Hindi ordinaryong red, dapat cranberry red. Ito naman, Scorpio naman, para sa mga nagbabirthday dyan ng October 24 hanggang November 22. Ayan, ma-achieve mo daw ang goal sa trabaho. Masaya ka ngayon sa business dahil may pleasure ang mga activities. Lucky number mo for today ay lucky number 49 at color naman ay peaches cream. Ito naman, para sa Sagittarius naman nating mga vibes dyan, November 23 hanggang December 21. Huwag sobrang critical sa anak, magiging masaya ka ngayon. Iwasan daw ang maluhong gastusin. Lucky number mo for today ay lucky number 55 at color naman ay amaretto violet. Uy, amaretto violet. Ito naman, para sa ating mga ka-vibes naman dyan sa Capricorn na nagbo-birthday ng December 22 hanggang January 19. Ayan, mas mabuting mag-isa sa pag-shopping. Uy, pag-shopping sana all, no? Mag-shopping. Maraming pera para i-shopping. Maging matalino sa paggamit ng credit card. Lucky number mo for today, lucky number 21 at color naman ay indigo. Wow, indigo. Eto naman mga ka-vibes, Aquarius naman po tayo, January 20 hanggang February 18. Magkakaroon ng extravagant spending, bagay na dapat iwasan para makalayo sa conflicts at negosyo. Lucky number mo for today ay lucky number 41 at color naman ay yellow. Okay, Pisces naman po tayo. Sunod-sunod na sa ating mga water signs, February 19 hanggang March 20. Masidhi ang pagkahilig sa supernatural na kaalaman. Dagdag naman ang mga client para kumita ka. Lucky number mo for today ay lucky number 47 at color naman ay flamingo

Ednoy! Nagugutom ako. Nay ko. Gemini naman po tayo, last but definitely not the least. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Mahalaga na suriin ang mga detalye bago magdesisyon. Huwag maging cutting or huwag mag-cutting classes. Oy! Lucky number mo for today, lucky number 55 at color naman ay tulip pink. Okay. Alright mga ka-vibes, yan po ang ating bidas ko para sa araw na ito, July 20, 2026, araw po ng Lunes. Sa lahat po ng ating mga ka-vibes dyan na nagbe-birthday, happy birthday po sa inyo at sana ay maging masaya po tayo sa ating araw ng kaarawan. Araw ng kaarawan? Ayan, maraming salamat po ulit sa ating mga ka-vibes. This is just a short edition of our Bida Ka-Vibes. Pero bago yan, oh, ulitin po natin, 7 araw na lamang po bago ang ikalimang sona ng Pangulo. Kaya sabay-sabay po natin pakinggan ang mga ulat sa sona ng Pangulo. PRTV News Special Coverage ngayong July 27, simula alas 12:30 ng tanghali. Mapapanood ito sa PRTV Media Channel 31 at sa bayan mapapakinggan sa 100.7 FMR Tacloban. Ayan, and also we are inviting everyone to join us for the Late the Love Music Festival this coming August 29, 2026 sa Tacloban City Astrodome. Alas 4 po ang umpisa hanggang alas 9. So it's gonna be a 5 hours full of music and fun. Kasama po natin dyan ang ating mga local artists dito sa Tacloban at Eastern Visayas. And bisita po natin ang mga bigating musician ng bansa. We have Lee John. Uy, si Lee John, taga-Tacloban din to, no? Ang Fitter Karma. At syempre, ikaw lang ang pipiliin, Earl Agustin. Again, that's gonna be August 29, 2026. Alas 4 po sa Tacloban City Astrodome. Tickets are fast selling. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na gustong makasecure ng ticket, all you have to do is to message 3M Entertainment Production and Events, or you can also send us a message sa 100.7 FM Radio Tacloban sa inyong Facebook or DJ Buko J para matulungan po namin kayo makakuha ng inyong mga tickets. Sa ngayon mga besties at sa ating mga ka-vibes dyan, magpapaalam po muna ulit po tayo. Again, samahan niyo po ako bukas alas 9:30 hanggang alas 12 on your program kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay Bida, Bida Ka Vibes. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, bet na radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip, ang lupit. Muli, ako ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J, happy all the way, na nagsasabing, live, love, freedom. Paalam, oras po natin, alas 11:57.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Kavibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Kavibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: ng shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide. Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
6: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome po naman sa ating paladudunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Sandang umapo kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman palado doon. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng
0: Jensan. Nanay Feli. Okay po, Nanay Feli ng Jensan. Okay po.
1: Alungan po ako, Kuya Puy, kung nakadeliver na pa kayo dito sa Rodion, Pharmacy.
0: Saan nga po kayo sa Jensan, Nanay?
1: Dito sa Maduyo, Soledad.
0: Jensan. Wait lang po, ah. Rodion Pharmacy po, Nanay.
1: Nakadeliver na po kayo?
0: Nanay, check natin. Kasi ang alam ko po eh meron na po diyan sa ano sa Jensan ng adi po namang rice coffee.
1: Kasi kuya, lakang mautusan sa isang anak ko may trabaho.
0: Opo, opo. Ang alam ko po kasi nanay, nasabi ko na po ito sa adi po namang mga deliveries na lagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po namang rice coffee. Pa-check na lang po nanay kung meron na po. Kung wala pa rin po nanay, sabihin niyo po sa akin. Ha?
1: Sa Rodion Pharmacy lang?
0: Basta po sa Rodion Pharmacy, dyan po yan sa, ano, sa bayan po ng Jensan.
1: Po.
0: Opo.
1: Sa downtown.
0: Opo, sa downtown. Yun po yung alam ko pong nandito sa ating po namang listahan. Opo. Jensan. Wait lang po nanay ha. General Santos City, South Cotabato. Sa ano po nanay? Doon po sa Esrin Pharmacy. Try niyo po nanay. Sa ano po 'yan? Sa bayan mismo. Tapos the Jangas Drugstore. Yun po yung iba pang mga butik, The Jangas Drugstore. Yan po yung iba pang mga butika na pwede po nating mapuntahan sa ating po namang paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Po, naka-deliver na po ang kwan dyan sa may region na yon. Meron na?
0: Ang alam ko po, meron na po nanay. Kasi basta po doon sa bayan, ang alam ko po sa bayan. Itanong po natin doon.
1: Opo, ayan. Kaya po, lahat na region na naka-deliveran?
0: Opo, nanay, doon po sa bayan. Yung Esrin Pharmacy, meron din po doon nanay. Try po natin doon, hindi lang po sa Rodion. Try po natin sa The Jangas Drugstore para hindi lang po isa yung pupuntahan po natin nanay. Kasi baka po doon sa Rodion na ubusan, doon po sa ibang mga butika, meron pa po.
1: Sa kwan, kaya po sa Mercury, sa Rodion Pharmacy, wala pa.
0: Try po natin nanay na itanong. Kasi ang alam ko po, meron po kasi dyan sa bayan po mismo ng Jensan.
1: Sana mayroon na sana ngayon magpapabili na ako sa anak ko.
0: Sana po nanay, sana po sana po meron na ng ating po namang rice coffee. Tapos kung wala pa po nanay, sabihin niyo po sa akin. Para kahit po papaano ay maano po natin masabihan po natin kung sakaling wala pa ng ating po namang rice coffee dyan po sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Pero sabihin niyo po sa akin, nanay, ha, balitaan niyo po ako para kahit po papaano ay ma-follow up po natin sa ating po namang delivery na malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo, nanay, Mafeli. At again, balitaan niyo po ako, ha. Pag meron na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako muli, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Bye-bye po, nanay.
1: God bless you. Salamat. Bye-bye.
0: Bye-bye po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. At din dyan, syempre, ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numero pwedeng pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Dito po naman sa ating baladudunan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating paladuntunan mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Sir, Armando Paro, sir.
0: Ano pong pangalan?
1: Armando Paro.
0: Armando, okay.
1: Di ba po? Oh, Armando Paro po.
0: Taga saan po kayo?
1: Kalibo Aklan po, nakatira.
0: Kalibo Aklan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Armando?
1: 50 na po.
0: 50? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Kaya ka po ako nag-ano sa radyo. Nakikinig ko sa Todo Radyo ta tuwing alas 6 yata yung programa niyo dito sa amin eh.
0: Okay po. Kumusta naman po?
1: Natambahan ko lang po yung number niyo. Kaya sinubukan ko po tumawag eh.
0: Okay po. Sige po, Tatay. Tatay, ano po yung concern po ninyo? Hindi pa po kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kasi po, tinatanong ko lang po, sir, kung mayroon pong stock dito sa Aklan.
0: Sa Aklan. Saan po kayo sa Aklan?
1: Dito po sa Kalibo po.
0: Kalibo, Aklan. Okay po.
1: Opo.
0: May iniinda po ba kayong ano? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon, Tatay?
1: Meron po.
0: Ano po yun?
1: Ako po, high blood po ako.
0: Mm-hmm.
1: Natake ko po nakarang araw, yung last month po. Mm-hmm. Tapos, nakita po sa laboratory ng aking resulta po sa laboratory sa hospital, yung large daw yung puso ko, saka may tubig doon yung baga ko, ganun po yun.
0: Mm-hmm. May gamot na po ba kayong iniinom galing sa doktor?
1: Meron po akong iniinom na maintenance Losartan, tapos sa cholesterol, tapos meron po akong binigay sa akin sa Life Extension. Alam po yung Life Extension clinic po, Life Extension po.
0: Mm-hmm. So tuloy-tuloy po yun.
1: Ako nagpa-check up.
0: Tuloy-tuloy po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor.
1: Opo, tuloy-tuloy naman po.
0: Opo, may maintenance din po kayo, di ba?
1: Meron po, Losartan lang po.
0: Opo. So,
1: saka yung may... ano po?
0: Mm-mm. Kasi po, kailangan po nating ituloy-tuloy yung anong yun, yung mga iniinom po nating gamot na binigay po ng doktor sa atin. Kailangan po nating tuloy-tuloy lang yun habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Kasi yung ating rice coffee ay tulong po yun sa atin. Kasi kung naririnig niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee. Sa kadahilanan po na ang ating po namang rice coffee ay taglay po nito nutrisyon. Sa ganang nutrisyon po yung makukuha po natin dito. Kasi kung minsan po Tatay Armando, kapag nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa mga basura na nandyan po sa loob po ng ating katawan na hindi po natin nailalabas dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Yung po mga basura na yan, galing po yan doon sa mga kinakain po natin. Na kapag ang pagkain po kasi natin, yung mga kinakain po natin, nasipsip na po ng ating katawan yung nutrisyon, nagiging basura na po yan. Ang problema sa mga kinakain po natin, hindi po sakto, hindi po tama, hindi sapat yung nutrisyon na nakukuha po natin sa pagkain. Kaya nga po na nai-stack yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Marahil, Tatay, na nararamdaman ninyo kapag kayo po ay na CR, ano po? Tapos na kayo ng pag CR, pero pag tayo po ninyo, paglabas po ninyo ng kubeta, nararamdaman pa rin ninyo na parang may natira, hindi na ubos na mailabas 'yon, 'di ba? So yun po yung sinasabi ko na nai-stack po yan diyan sa loob ng ating katawan. Kapag na-stack po yan sa loob ng ating katawan, pinagmumulan po yan ng iba't ibang uri ng karamdaman kasi lason po yan. Lason po yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, kailangan po ng nutrisyon para ma-wash out yan. Nandyan po yung ating rice coffee. Kaya nga po nandito yung ating rice coffee para mabigyan po tayo ng tamang nutrisyon at magkaroon ng cleansing sa loob po ng ating katawan at ma-wash out po lahat ng mga problema po natin, yung mga basura na yan sa loob po ng ating katawan. Kaya nga po, dapat tuloy-tuloy. Araw-araw po tayong iinom ng ating rice coffee kasi araw-araw po tayong kumakain. Dapat mo may tagapaglinis po dyan. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Yan po yung pinaka-the best. Pero sinasabi nga po natin na kahit po ilan, basta po lagi kayong may iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy, huwag po natin puputulin. Tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee araw-araw kahit may iniinom po kayong gamot na galing po sa doktor. Kuha po ninyo?
1: Okay. Opo.
0: Diyan po sa Kalibo. Sa Kalibo po, tatay, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Sa halos lahat ng mga butika po dyan sa inyo, meron ng ating rice coffee. Tunisan Pharmacy, RJL Pharmacy, Farmasya JVI, Mia's Drugstore, ANC Drugstore, Carol's Pharmacy, New Taninco Drugstore, Gaver Pharmacy, TGP Kalibo, GRW Drugstore, DCY Marketing, Vitamed Pharmacy, MYBL Grocery, Light Meds Drugstore, Kanata Drug Mart, Herusha's Drugstore, Genesis Pharmacy, Farmasya Gomez, and St. Anne Pharmacy. Lahat po yan sa Kalibo, Aklan. Meron po ng ating rice coffee, tatay.
1: Kaya, hindi ko kasi po alam kasi hindi ko na-try po kasi na narinig lang po ako sa radyo.
0: Tama po yun. Diyan po nagsisimula yun. Yung kagalingan po natin, magsisimula po naman sa tamang paghahanap ng ating rice coffee. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, tatay, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan po natin yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Tandaan po natin yon, R-I-S-E, dahil hindi po naman kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E, parang sunrise. Diyan po sa karton na yan, may larawan pong makikita po kayo na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung lagi kong sinasabi. At paulit-ulit po akong binabanggit yan nang hindi po magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo.
1: Okay po.
0: Meron po yung 10 sachet na laman yung ating rice coffee at yan po yung iinumin po natin. 2-3 sachet sa araw-araw.
1: Okay po. Sa TikTok na po ako nag-order noon eh.
0: Sa TikTok, okay naman po yun, tatay. Okay naman po lang mag-order kayo sa TikTok. Sa susunod, doon na po kayo dyan sa mga butika po dyan sa inyo. Kasi sa TikTok, kasi sa online, additional pa kayo ng shipping fee. Diba? Tapos medyo matagal-tagal pa. Inaabot pa ng ilang araw bago dumating. Pero kung dyan na po kayo mismo sa inyo po namang bayan sa Kalibo, bibili ng ating rice coffee, bukod po sa madali lang, makukuha nyo kaagad. Kumbaga, wala na pong shipping fee.
1: Okay po, salamat po.
0: Okay po. Tatay, Armando, ganito. Kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan nyo naman po ako. Tawagan nyo, nyo naman po ako.
1: Mag-update po ako.
0: Update nyo po ako kasi. Yes, kasi po, tatay, hindi po natatapos yung ating po namang pag-uusap o yung ating po namang pakikialam po sa inyo pagpatungkol po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Hindi po nagtatapos dun sa nakabili na kayo, papabayaan na namin kayo. Hindi po yun ganun. Kung meron pa po kayong mga concern, may mga gusto kayong itanong, halimbawa sa mga unang araw kasi, sa mga unang linggo, unang buwan ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee, may mga nararamdaman kayong kakaiba sa inyo po namang katawan, pwede niyo po akong tawagan muli at i-explain ko po sa inyo kasi hindi naman po lahat nakakaranas po nito. May iba lang tayo, mga kababayan, na sa mga unang araw, unang linggo, unang buwan na pag-iinom po ng ating rice coffee, sinasabi nila na parang hinahalo kay Kuya Boy yung akin po namang tiyan. Ano kaya to? Itigil ko na kaya to? Hindi po nila alam na yun po ay nagsisimula ng tanggalin yung lahat ng mga impurities po natin, lahat ng mga toxins sa loob po ng ating katawan na nakatambak na po dyan, nakakapit na, kumbaga. Kinakalkal na po ng ating rice coffee para mailabas po yung mga basura na yan. Kaya po ganun yung mga nararamdaman po natin. Ang problema, kapag hindi po tayo na nalinawan dun po sa bagay na yon na healing effect ng ating po namang rice coffee, inihinto natin. Kaya po hindi po natutuloy yung kagalingan na hinahanap po natin na tulong ng ating rice coffee. Kaya po ganun yun, tatay.
1: Ganun po ba yun?
0: Apo.
1: Sige sir, salamat talaga sir.
0: Salamat din po sa inyo, Tatay Armando, at mag-iingat po kayo. God bless po at sana po tama. Apo.
1: Kasi po, bumabiyahe kasi ako ng bandito sa amin, Kalibo Katiklan po.
0: Very good po 'yon. Kailangan niyo po 'yan.
1: Tapos medyo na-atake ng mild naman po, hindi naman po na agapan man agad.
0: Tama yun. Eh, kailangan po talagang maagapan yun.
1: Ngayon eh, kaya po ako eh, lagi ako nakikinig kong hapon sa programa din sa amin. Mm-hmm. Kasi alas 6 lang po kayong programa nyo naririnig sa amin eh.
0: Opo, opo.
1: Hapon po.
0: Oh, ano pong istasyon? Ano pong istasyon?
1: Todo, ano nga yung ano po, 88.5 po.
0: Okay, okay po. Sige po tatay, hayaan po ninyo at atin po namang tututukan yung inyo po namang problema. Basta po makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Nang sa gayon ay malaman po natin yung development at kung ano ba po yung mga dapat po nating linawin sa inyo pong pag-iinom ng ating rice coffee. Okay po.
1: Okay po. Okay po, sir. Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po, tatay.
1: Okay. Maraming salamat din po.
0: Salamat po. Bye-bye po, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Armando ng Kalibo, Aklan. Yun po yung sinasabi po natin, mga kaibigan. Hindi po nagtatapos yung ating po namang pagkikipag-ugnayan po sa inyo, yung ating po namang relasyon patungkol po naman sa ating rice coffee. Kapag nakabili na kayo, mga kaibigan, parang sasabihin natin, tapos na kami sa inyo, nakabili na kayo. Hindi po yun ganun. Patuloy po yun, mga kaibigan, hanggang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Nandito po kami. Ito po yung isa po sa mga layunin ng ating programa na anything na gusto nyo pong ibahagi po sa amin. Kung may mga tanong pa rin po kayo, may gusto kayong ibahaging kwento at nagagala kayo dahil po naman ay napakaganda ng naitulong po sa inyo ng ating rice coffee. Ito pong ating programa ang makikinig po sa inyo. Ito pong programa po natin, mga kaibigan, ang magbibigay po sa inyo ng lugar para po naman ay kahit po papano ay matulungan po kayo ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya po, sinasabi natin yan sa ating po naman mga kababayan na hindi po nagtatapos doon po sa pagbili po ninyo ng ating rice coffee.

0: ang ating po namang pakikipag-ugnayan po sa inyo. Patuloy po ito mga kaibigan, hanggang nandyan po kayo, nandito po yung ating programa na aalalay po sa inyo. Gagabayan po namin kayo sa tuloy-tuloy po ninyong pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Sa lahat ng mga tumutok po naman sa atin, maraming salamat po naman sa inyo at hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manila po, taga Pinamalayan po.
0: Kumusta naman po yung inyong po namang kalusugan ngayon?
2: Yung sis po ng aking asawa.
0: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
2: Ay, natunaw po siya.
0: Natunaw?
2: Malaki po yun.
0: Ano yung bukol?
2: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
0: Dahil po saan?
2: The Rice Coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
5: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervention din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Good news!
5: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
7: Enroll now and enjoy the discount!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Mapapangatak na sinirangan Visayas ng siyadad hantak Loban, Hulyo 22, 2020, sa East Lunes ng adlaw na itong oras sa Bugo sa Pilipinas, alas 12:40.
5: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
4: Nga ako naman ni Noel Yogoy nga natanig papadangat at mga presko nga magpaso ng mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, mag-asawa patayan at abong asunog ang norte nga dapitan na Tacloban.
5: Uplift assistance payout, gintikangan yan ang adlaw.
4: Direktuhay nga healthcare system, ginbabasa nun sa nanay kamatayan niya Gis Anyos nga anak.
5: NGCP, suportado ng investigasyon ng Senado, hapag-itaasan sukutan kuryente.
4: Nga naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya patay itong mag-asawa, kataliwan itong natabong asunog o sa nga barangay norte nga dapit ang Tacloban. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
6: Patay ang mag-asawa nga nakaturog, mahuman masunog ang iragid kakaturugan nga panimalay, kakulop. Dito ha barangay 107 New Hope, Santa Elena, Tacloban City. Sumalahan Tacloban City Fire Marshal, han Tacloban City Fire Station. Nga pasado alas 6 ang magkakarawat tirahin tawag, kabahin na nasabi nga sunog, nga dayon naman nira nga ginrespondihan. Base initial nga investigasyon han BFP Tacloban nga posible ang gintikangan han mao nga sunog amo an aircon. Hanasabi nga sunog induwa naman an inawataning kinabuhi nga ginkilala kanda alias Paeng 32 anyos sa presidente han nasabi nga lugar nga ni alias Abik 31 anyos sa presidente naman han San Miguel Leyte. Nagkakantidad din 60 mil ka pesos ang naging danyos hanasabi nga sunog nga ginlalakipan hinusa nga totally damage nga panimalay nga duwa nga partially damage. Dunker Krikyaz, Arangkada Balita.
5: Ginti ka nga niya ng adlaw, Hulyo 20 ang payout ang dudrungan ng paghatag ng Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to Uplift Assistance ng Department of Social Welfare and Development to DSWD. Sumalagyapon ni mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang programa, ginti ka nga basing mabuligan ng mga pamilya nga naapektuhan ng panahon ng pagsaka, presyo, produkto, petrolyo nga ginpapagrabi pa ang tensyon ng international nga merkado. Hasyahan nga adlawan payout 17,219 nga benepisaryo nga bugos nga Eastern Visayas an makakakarawat in tag 2,000 pesos nga may kabugusan nga 34.4 million pesos nga ipapahamtang han gobyerno. Sumalakan DSWD Regional Director Grace Sobong kabahay ni han direktiba ni administrasyon ni Presidente Marcos base maibanan ng kabugatan adlaw-adlaw nga gastuhan mga pamilya. Hapag klarohon ahensya ilaruman programa ang mga benepisaryohan pantawid pamilyang Pilipino programa 4Ps ngan walang gutom program in makakarawat lahing one time mga payout nga 2,000 pesos. Samtang makakabenepisyo luwat ang mga pobre nga near poor nga pamilya nga ada 2024 community-based monitoring system kon CBMS and Philippine Statistics Authority hin 2,000 2,000 pesos sa kubinunom kabulan. Sugad man ang low-wage earners nga na SSS monthly salary credit nga 20,000 pesos paubos. Ang ayuda para mga beneficiary on 4Ps igpapadara pinagyan ira GCash o Land Bank accounts. Tika nga July 21. Samtang manual payout luwat ang ipapatuman para ibang kwalipikado nga beneficiaryo. Ginlalauman ng DSWD nga pinaagyan uplift assistance mabubuligan ang yunikot-yukot nga pamilya Eastern Visayas nga naatubang yung nagtitikay taas nga gasto panginabuhi nga nisugad gihapon maprotektaran ang tag sa pamilya hakagutuman na.
4: Samtang diretuhay naman nga healthcare system harayon ginbabasa nun sa nga nanay hakamatay ito niyang 10 anyos nga anak karitong report ni Jay Barion.
7: Nag-viral ha online ang pagtangis han usa nga nanay darahan kamatay han niya 10 anyos nga anak. Ha sobrang kasakit nga ginabat han nanay tungod han natabuhan iya anak ginbabaso lini ang maraot nga healthcare system. Ngan kalsada ha may Maharlika Highway ha Samar ha pagkamatay han iya anak. Ha pag-istoryhan nanay nga taga Katbalogon City Samar gindara ha usang hospital talha syudad. An anak hini alas 8 aga didan Huli 11 Sabado. Daran hirana pagkuriha paghinga nga nag-seizure ini. Ginbutangan ang pasyente hin tubo para paghinga hini. Pero ginrekomendarhan mga doktor han hospital nga igbalhin ang pasyente hata Cloban City nga may intensive care unit. Pero imbis nga igbiyahi dayon ang pasyente na dilatar daw anay ang pagbiyahi ni. Darahan kawaray driver han ambulansya han nasabing hospital nga ginaruan pa daw anay hin 15,000 pesos para maibiyahi yahya ibang hospital ang pasyente. Nangaroon na hirahin bulig ha lokal na gobyerno ang Katbalogan, Bureau of Fire Protection and Samar Provincial Hospital para dadon ang bata at Cloban City. Pero pakyas daw hirang ang makakarawat hinbulig tungod han kawaray daw mga abilable hadtong driver ng ambulance ang LGU ng Provincial Hospital ng ginpa-change oil naman ang ambulansya han PFP. Udto na nga naibiyahi ang pasyente tipat at Cloban. Pero habot nga han biyahe natanggal ang breathing tube hinihan umagi na hira hagubang nga parte han Maharlika Highway. Darahini makadwa ka beses nga umundang hapagbiyahi may kalbiga ngan pinabakdaw an sarakyan para unta magbiling hin doktor ngan igkabit utruan tubuhan na bata pero waray ang niramay na bilingan nga doktor. Ngan pagabot na Hatakloban City gindeklara na nga dead on arrival ang pasyente. Pahayagan nanay han bata nga nakaraglaan oras nga ginamit hapagulatin ambulansya nga nurse nga imbis unta daw nagamitan pa para masalbar ang kinabuhi ang 10 anyos niyang nga anak. Salit duriton kadismaya ngan kabiduhan nanayhan namatay nga pasyente tungod han kawaray tuhay nga healthcare system han probinsya. Jay Barion, Arangkada, balita.
5: Arangkada. Nagpapaday naman ang panawagan nga imaimbestigaran ang nagtitikay taas nga sakutan kuryente ini matapos suportahan ng National Grid Corporation of the Philippines kun ang NGCP and Senate inquiry nga nanunuyo bugikion ang mga pulisiya ng Energy Regulatory Commission kun ERC may kalabutan na itaas nga power rates. Sa Malacan ng NGCP Attorney Cynthia Alabanza, diri transmission charge ang pinakadako nga rason ng mahal nga kabaraydan na kuryente. Gintaltag ni Alabanza nga ang transmission charge amo ginggagamit para operasyon, maintenance ngan pagpapalapad ang transmission line na bugos nga nasod diin 3.25% lahan kabugusan nga electric bill ang ginbabaydan. Ang pinakadako nga bahin nga binabayaran tika nga generation charge, distribution charge ngan mga buhis o taxes. Ginklaran ang NGCP nga ang generation charge nakadepende naman na presyo nga ginpapatong nga presyuhan ngan klase ang ginggagamit nga enerhiya ngan presyon wholesale electricity spot market kon WISEM. Samtang ang distribution charge amo naman ang bayad a operasyon ngan maintenance ng mga electric cooperative ngan distribution utilities nga nagdadarahan kuryente nga to kabalayanhan mga establishmento. Dugang pan NGCP diri hira basta-basta nagpapaitaas in sukutan kuryente may tungod nga ginbabaydan ngan kay an ira ginbabaydan ngan ginpapakolekta in kontrolado ang ERC diin nasubay hira revenue cap nga amo ang limitasyon nga gin susunod tikang ha ERC. Sanglit nagpasabot ang NGCP nga andam hira makigkooperara Senado ngan iba pa nga mga ahensyang gobyerno. Base naman mahatag ang gigkikinahanglan nga impormasyon na may kalabutan na transmission sector.
4: Andam naman yan ay later First District Representative Martin Romualdez ng matubang haanuman nga ikakaso kontra ito niya personalidad. Dahil itong report ni Don Leandro Chu.
8: Ngayon maladumatan kampo ni later Representative Martin Romualdez nga andaman kongresista haanuman nga ikakaso haiyahan ombudsman. Kataliwanan niyan pahayag ni ombudsman Boying Remulla hatong Biyernes nga harani na mahuman anira fact-finding investigation kan Romualdez sa ginaaligar kalabutan niya flood control issue. Sumalahabugado ni Romualdez ni Atty. Ade Fajardo, waray ebidensya nga nagduduo na kongresista sa kira daw yung kumpiyansa yung kaso nga nagdigon nga andamirang atubangon ini. Pero na daw kabeses ginarana ni Romualdez yung mga personalidad pero waray ebidensya nga nagliling ka iya sukadan 18 maleta boys nga waray na isabtikun haing yan na kataliwan kihaan yung magkapuro palo yung mga kaso tungkol ipag pinangaraan nga waray pruweba. Pero mga daw tuurunan pahayagan mga ini nga paibaybah nga dudable itong mga detalye. Aluyuhin ni gindiguran ni Fardo nga aanilahan naso ni Romualdez agud ato bangon ang mga isyong ginbabatak ala kontra haiya. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
5: Arangkada. Nagpahayag in pagkabarakan kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez sa mga ginpagawas nga pahayag ng ombudsman nga sugad-sugad din ginakusaran nga guilty ang kongresista bisan pamanuray pamagagin sakto nga proseso. Nga daman gud yan waray pa sumpina ni Romualdez pero sa mala abogado ini ni Attorney Ade Fajardo sugad-sugad din may sentensya na ngan may din na konklusyon ang pahayag ng ombudsman butang nga era ginkakabarakan usa nga kinakaptan nga pamutuduan niya na ang ICI investigation kun diin waray bisan usa igduon ang tanan nga dabi kalakip ang mga diskaya nga naada DPWH ngan sugad gyapon waray bisan usang ebidensya nga naglilingkan Romualdez. Una nang ginsuknahan kampo ni Romualdez ang plano ombudsman nga himuon hianay DPWA Secretary Manuel Bunuan nga state witness nga sumalakan Fajardo ini ang pinaka guilty ngan diri matatapuran nga state witness nga posible gamiton la agud igduon ni Romualdez hintigda.
4: Ikang naman ang mga programa gin-implementar itong bagong liderato ng Tacloban City Jail Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr. Mas ginpakusgan pa yan na itong opisyal ang benepisyo panlawas para itong mga persons deprived of liberty ha male dormitory na nagpapaling ang mapahimsog pa itong irakahimtang panlawas. Inisiyatibo itong mangulong ang mabantay na itong panlawas ng mga PDLs ang Lididen Biyernes ano sa nga medical ng dental mission na naging pahunog ng servisyo. Ang PhilHealth ay larong itong yaka program o yaman ng kalusugan program para sa layo sa sakit. Hamaw ang aktibidad sobra kinyento sa mga inmates at male dormitory ang libre nga na serbisyo antikang ino sa primary health care provider. Pinakasya naman nga higayon nga natabuin nga aktibidad lerong ito pamuno ni Ramirez. Sanglit in nagpapasalamat ya PhilHealth nga namugna ini para itong maupay nga panuyuanan. Pero lahang mga medical laboratory kung na ginahatag ang itong medical laboratory services na naipahuno ba mga benepisaryo sugod itong x-ray, blood chem, ultrasound nga di ba pa ha dental ngan oral prophylaxis o paglimpyo itong mga ngipon ngan tooth extraction.
5: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report. Usa naman nga high-valued individual ang paslak yan apresuhan mahuman mapalitan. Hinusa nga pakete ginaaligar Shabu. Hagin ni mga anti-illegal drugs operation and elemento ang Calbayog City Police Station. Kaupo din Provincial Intelligence ng Provincial Drug Enforcement Unit, Hansamar Police Provincial Office, kaupo din Task Force Kamurayaw ha Barangay Bagakay, Calbayog City, Hansamar. Ang suspect ginkilala kan alias Gabu, 57 anyos, residente na sabi nga lugar. Labot na napalit ha suspect, inakumpiskar pa iya posisyon ng pera kapakiti ginaaligar Shabu by vast money ng iba pang mga gamit. Ang mga nakumpiskar ng mga gintutuuhan Shabu, ginbaba na ba nga nakana sa 6 gramos ang kabugaton nga nagkakantira naman ng 40,800 pesos. Ki alias Gabo, ginarangad to na Hakalbayog City Police Station para hinsakto nga disposisyon nga nininakatalano matubang hinkaangayan nga kaso.
4: Arangkada weather update. Arangkada weather update. Southwest monsoon ito nakakaapekto katundan nga dapit itong Luzon ng Visayas. Mahito ko dito na bagot in magkakamiyada no sayang nga madampong nga kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran itong Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, ngan Lanao del Norte. Localized basta thunderstorm sa man ito nagdudurot in usay nga madampong nga kalangitan nga may daw puro-puro nga mga paguran ha nabibilin nga parte han nasud. Namo to na yung kabugusan na naton mga notisya yan ang oras.
5: Para hiton kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan Facebook pages han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban.
4: Pwede niyo makita nito ang Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe ngan i-click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabagong mga videos.
5: Ako yung Sylvia Alvero Abadingo.
4: Nga ako naman ni Noel Yoga, banta ito na Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: kahigpit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

You're tuning in to 100.7 FM Arta Cloban, ang inyong ka-vibe sa sound trip, ang lupet. Philippine Standard Time, it is now 20 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama nyo ngayong Monday afternoon, walang iba kundi ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite Santi songs. It is a wonderful Monday. Kumusta mga ka-vibes, no? Monday tayo today, July 20, 2026. Ang bilis ng panahon, no, na parang kakasweldo lang nung 15, tapos ngayon 20 na. Ubus na ang nilalaman ng mga bulsa. But anyway, it's your Papi Abicado. Kumusta ang ating naging araw? Kumusta ang

ating naging Lunes, was it eventful Monday? O medyo, diba, chill-chill Monday lang tayo. Sarap ng tulog ko kagabi kasi linagari ko yung whole weekend, diba? Friday, Saturday, Sunday. Tatlong araw lang yan pero naka-apat tayong kasal. Well, such a blessing. But of course, remember to take good care of ourselves as well, diba? Maraming salamat sa Laamuma for my free spa. Diba? May pag-ganon. Maraming salamat. And of course, again, happy watching sa lahat ng mga nakikinig ngayon or nanonood sa ating Facebook Live. And of course, happy watching din sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon habang nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. And sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok sa kanilang mga radio dial. Happy Monday po. We're live on our Facebook fan page, mga ka-vibes. So please don't hesitate to comment down below your shout-outs, song requests, and greetings because I will be reading that all for you. But of course, kagaya ng ating nakakagawian, eto na, magbabasa na si Papi Abby ng isang tula mula sa libro ni Regina Amit na kapirasong sulat. Hinayaan mo lang akong mawala. Hindi mo ako pinigilan noong sinabi kong pagod na ako. Umayon ka lang. Sa totoo lang, gusto ko lang naman maramdaman na kaya mo akong ilaban. Pero pati ako, pinili mo na ring sukuan. Gusto kitang isama sa mga susunod pang buwan hanggang sa hindi na natin mabilang. Minsan lang akong nanghina, pero hindi ka kumapit. Hinayaan mo lang ako nga mawala. Sana mahanap natin ang kapayapaan sa pagitan ng wala na sa ating namamagitan. Aww. Diba? Sometimes parang we wanna leave but at some point gusto natin na pigilan tayo ng ating minamahal. Pero minsan malungkot dahil yung nasa nating pipigil sa atin ay sila pa yung may gusto talagang umalis tayo. Diba? Well, that's a sad reality of life. Pero wala tayong magagawa, diba? Kasi para sa akin, diba? Dito lang yung mindset natin. If it's not meant to be, then let go, diba? Gone are the days that we get to please people pa just so they won't leave us, diba? Gone are the days na parang we get to beg for people to stay. Diba? Nakakapagod, diba? And I guess yung mindset dapat ngayon is kung hindi siya darating at darating ang taong para sa atin. Diba? Hindi pa tayo nagsisimula niyan. Sa aking pagbabalik, nako, ibibigay ni Papi Abby or babasahin ko na ang ating unsent story of the day. Kaya naman, tutok lang. Dito lang yan sa inyong number one favorite na ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban. Here's JM De Guzman with Huling Liham. 24 minutes after 1. Good afternoon.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Unsent Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
2: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aaning nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
3: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture in may ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
2: Talaga? Ano-ano naman ini?
3: Maaram ka ba no ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program in may ida iginahatag ng mga dekalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabahin itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggodin nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
2: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
3: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kon NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado kahit ito nasabi nga hinabang.
2: Oo, pa ini nga sumat. Dako ini ito maibubulig haamon.
3: Parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton RICE program ang Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum in hatag iyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini ng estasyon.
4: FM Radio! Good vibes!
5: Ang lupet!

You're still tuning in to your number one favorite, ang yung ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FM or Tacloban, ang Lupet. Philippines are the time, 46 minutes after 1 in the afternoon. And of course, mga ka-vibes, no? Pitong araw na lang ba? Tama ba? 7 days na lang bago ang ikalimang sona ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kaya sabay-sabay nating pakinggan ang mga ulan sa sona ng Pangulo, PRTV News Special Coverage ngayong July 27, simula alas 12:30 ng hapon. At of course, mapapanood din yan sa PRTV Media Channel 31 at sabay na mapapakinggan dito sa 100.7 FM or Tacloban. Mahalaga na tayo ay makialam. Mahalaga din na tayo ay may alam sa mga pangyayari sa ating bansa. With all the chaos that's happening right now in our country, napaka-importante na mapakinggan natin ang State of the Nation address ng ating Pangulo. Kaya naman, that's July 27. Again, mapapanood yan sa PRTV News Special Coverage and of course dito sa PRTV Media Channel 31 and 100.7 FMR Tacloban. Of course, 1:48, balik tayo sa ating unsent story. I guess it's time for me to read our unsent story of the day. Kaya naman people, listen up yo. Lapit mga kaibigan. Asa na yun? Ito, may babatiin muna natin. Happy, happy, happy listening muna sa Zone 7, Barangay Dampigan, Santa Rita, Samar. Nakikinig kami at pa-shoutout na lang din kay baby ko na nagwo-work sa Tanawan, Leyte na si Brenda Mendeville. Ingat ka lagi, baby. That's coming from your baby love, James Brian Akala. I miss you. Uwi ka na, bebe ko. Ah, sarap, no? Sarap ng ikaw pa rin ang bebe ko. Bebe ko. Ito na, serious mode na tayo. Si Papi Abicado talaga. Ito na, mga ka-vibes. No? It's time for me to read our unsent story of the day.

Dear Papi Abikado, hindi ko alam kung saan magsisimula. May isang tao akong minahal ng buong puso. Hindi man naging kami, siya ang naging tahanan ng mga panalangin ko sa loob ng maraming taon. Siya ang una kong naisip pagising at huli kong naiisip bago matulog. Akala ko, kapag sapat ang pagmamahal mo, darating din ang araw na pipiliin ka. Pero mali pala ako. Dumating ang pagkakataong kailangan niyang umalis para sundan ang mga pangarap niya. Bago siya umalis, na hindi man lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoong nararamdaman ko. Natakot akong mawala siya. Pero sa pananahimik ko, mas lalo ko pala siyang nawala. Lumipas ang ilang taon. Masaya na siya. Nakikita ko sa social media ang mga tagumpay niya, ang mga ngiti niya, at ang taong kasama niya bumuo ng mga pangarap niya.

Habang ako, eto, naiwan sa parehong pahina ng buhay namin. Minsan, iniisip ko, paano kaya kung sinabi ko noon, may magbabago kaya? Pero wala nang saysay ang mga paano kung ang masakit, hindi dahil hindi niya ako minahal. Mas masakit dahil hindi niya kailanman nalaman na may taong handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ngayon, Papi, sinusubukan ko nang mag-move on. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil napapagod na akong mahalin ang isang taong hindi naman alam na may naghihintay sa kanya. Papi Abikado, paano ba tatanggapin na minsan sa buhay, ikaw ang may pinakamalalim na pagmamahal, pero hindi ikaw ang piniling mahalin? Ang taong laging naghihintay, Harry. Ay, sakit nun, no? Ang sakit nun for Harry, na parang naiyak ako. Nakakaiyak yung story, na parang you have this strong feeling for someone, di ba? Imagine siya yung laman ng nagdasal mo, siya yung naging tahanan ng mga dasal mo, siya yung naiisip mo sa tuwing magigising ka sa umaga, siya ang huling naiisip mo bago matulog, di ba? Siya always, but never niyang nalaman ang pagmamahal mo na meron ka sa kanya. Diba na hanggang sa umalis na siya, hanggang sa nagtagumpay na siya, pilit na pilit mong dinadala pa rin yung nararamdaman mo. Pero siya, kailanman, hindi niya nalalaman na may taong naghihintay sa kanya. Diba, Jay Pritz, umangay, happy watching sa'yo. Diba, ang sakit nun? Ang sakit na parang sinusubukan mong mag-move on sa taong minahal mo ng todo-todo, pero kailanman hindi mo binigay or hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang tunay mong nararamdaman. Diba? Now, paano daw matatanggap natin sa buhay na ikaw ang may pinakamalalim na pagmamahal, pero hindi ikaw ang piniling mahalin? Nako, mga ka-vibes, if isa kayo sa mga Harry, di ba? Or may mga ganito kayong experience about love, don't hesitate to message us sa ating Facebook fanpage o di kaya sa ating live stream sa 100.7 FM Tacloban, because sa aking pagbabalik, I'll be reading your advices para sa ating letter sender. But for now, mga ka-vibes, let's continue our feel-good sound trip. Dito lamang yan sa inyong number one ka-vibes sa sound trip. Walang iba, kundi ang 100.7 FM Tacloban, ang lupet. Here's Kyle Rafael with Libo-Libong Buwan.

0: lupit!
1: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ang hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: polycotton. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate, resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: AC.

You're still tuning in to 100.7 FM Tacloban. Ang iyong ka-vibes sa sound trip, ang lupet. Philippine Star Time, it is now 16 minutes past 2 in the afternoon. Ang bilis ng oras, no? Ang bilis ng oras, pero di ko nakakatawa, no? Na parang senti-senti ako dito, pero kaharap ko yung TV ng impeachment trial, di ba? Grabe, what a circus of emotions ang nafe-feel ni Papi Abicado. But of course, again, magka-vibes nyo, 7 araw na lang para sa ikalimang sona ng Pangulo. Kaya sabay-sabay natin pakinggan ulit ang mga ulan sa sona ng Pangulo, PRTV News Special Coverage ngayong July 27, simula alas 12:30. Mapapanood din ito sa PRTV Media Channel 31 at sabay ding mapapakinggan sa 100.7 FMR Tacloban. Okay? And of course, ngayon nga, balik tayo sa story, sa ating unsent story of the day, no? Sa istorya ni Harry, na si Harry ay may minahal na tao na parang minahal niya ito ng buong puso, pero kailanman hindi niya ito sinabi, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob para aminin ang kanyang tunay nararamdaman para sa taong ito. Wala siyang choice kasi umalis yung tao para ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Sa kasabay nito, kitang-kita ni Harry, no, yung mga ngiti ng taong ito, mga taong kasama niya sa tagumpay, habang siya nananatili siya sa isang pahina kung saan siya nilisan ng taong kanyang pinakamamahal. Diba? Paano ba tatanggapin na minsan sa buhay, ikaw ay may pinakamalalim na pagmamahal pero hindi ikaw ang piniling mahalin? Diba? Unang-una sa lahat, bakit ka pipiliing mahalin kung hindi mo sinabi yung nararamdaman mo para sa taong mahal mo? Eto, basahin natin yung mga mensahe na pinadala through our Facebook fanpage. Sabi dito, para sa sender, huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi mo nasabi ang nararamdaman mo noon. Lahat tayo may pagkakataong natatakot. Pero tandaan mo, hindi habang buhay umiikot ang mundo sa isang taong hindi alam ang halaga ng pagmamahal mo. Siguro panahon na para ikaw naman ang piliin ang sarili mo. Tama. Sabi pa dito, minsan, ang closure na hinihintay natin ay hindi nanggagaling sa taong minamahal natin. Nanggagaling ito sa desisyon nating tanggapin na tapos na ang kabanatang iyon. Mahirap, pero posible. Tama, di ba? Then sometimes, may mga tao na we get to ask for a closure sa taong mahal natin. Diba? Sa taong minahal natin or mahal pa natin, diba? We always tend to ask for a closure. But sometimes, having no closure is a closure itself. Diba? Na huwag natin idepende sa tao yung pag-move on natin. Diba? Because kailanman, hindi naging requirement ang closure for you to move on. Diba? And sometimes, closure is nakadepende din sa atin. Maybe closure is when we realize na tama na. Tama na, hindi na ako aasa na darating yung pagkakataon na mag-uusap pa kami. Diba? Maybe, sometimes closure is when you finally wake up in a certain day and finally you get to decide to be happy. Diba? Closure is probably sa mga moments na you get to delete all the conversations that you've had. You get to delete all the pictures and videos that you both have. And maybe closure yan, di ba? Iba't iba ang anyo ng closure. So we don't put it in a box na yung closure ay kinakailangan mag-usap kayong dalawa. Kasi kung hihintayin natin yan, tayo at tayo lang rin ang mahihirapan umusad. Right? And sabi pa dito, masakit isipin ang mga what if, pero mas masakit kung habang buhay kang mabubuhay sa nakaraan. Ang taong para sa'yo, hindi mo kailangang habulin o hulaan kung mahal ka rin. Darating siya
sa tamang panahon. Napakan natin. Ako, keep your messages coming mga ka-vice, because I'll be reading that later on sa aking pagbabalik. Kaya naman, tutok lang. Dito lamang yan sa inyong number one ka-vibes sa sound trip. Walang iba kundi ang pinakamalupit na radio station. This is 100.7 FM Artakloban, ang lupit. 221, here is Kyle Juliano with the song Crushing.

0: natin sa mantsa. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart to.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
5: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang Lupet.

0: pag hindi na makahinga.
1: Unsent, Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
2: Ang ginis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: You're still tuning in to 100.7 FM or Tacloban, ang inyong ka-vibe sa soundtrip, ang lupet. Philippines are the time. It is now 48 minutes past 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang yung papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, sa kanilang mga tahanan. Again, dyan sa sana sa Tacloban City, magandang hapon po. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes dyan sa Merkado Publiko, maraming salamat po sa pagtutok sa amin always and every day, di ba? And of course, happy birthday muna sa lahat na nagbe-birthday today.
1: Happy
0: birthday po. And of course, enjoy the rest of the day because truly this day is very special for you guys. But of course, for now, mga ka-vibes, no, balik tayo sa ating unsent story of the day. Ang istorya ni Harry, di ba, na may minamahal siya pero kailanman hindi niya ito nasambit sa kanyang sa tao, di ba? And ngayon nahihirapan siya to really move on, di ba? Sabi niya na paano ba tatanggapin na minsan sa buhay ikaw ang may pinakamalalim na pagmamahal pero hindi ikaw ang pinipili. Ay nako, sakit niyo no. But anyway, Harry, we always have to remember na parang ang pag-ibig ay hindi ang pag-ibig na hindi na ipapahayag ay masakit. But at the same time, hindi ito kabawasan ng iyong halaga bilang tao. Diba? Hindi lahat ng taong minamahal natin ay nakatakdang maging atin. Minsan, masakit man, minsan ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggap na ang kaligayahan nila ay maaring hindi tayo kasama. Diba? How can that be a love, Papi Abicado? Diba? Kasi nasanay tayo na ang pagmamahal pinapaglaban. Ang pangmahal ay hanggat kaya mo ilalaban mo. Hindi. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagtanggap na ang kaligayahan nila ay maaaring hindi tayo kasama doon. That's the hindi siya beauty of love eh. That's the most painful truth about love. That sometimes love isn't just about fighting for what you believe in. Minsan ang pagmamahal ay ang pagsuko din. Minsan ang pagmamahal ay ang pagtanggap din na maaaring hindi tayo para sa isa't isa kaysa ipilit natin. Diba? Harley, huwag mong ikulong ang sarili mo sa mga paano, sa mga what ifs, sa mga paano kung. Kasi darating din ang taong hindi mo na kailangang hulaan kung mahal ka ba. Dahil araw-araw niya itong ipaparamdam sa'yo. Hanggang sa araw na ayon, piliin mong mahalin din ang sarili mo. Choose to love yourself as well. Maraming salamat, Harry, no? And of course, maraming salamat sa nagpadala ng kanilang mga mensahe for our unsent story center of the day. Let's continue our feel good sound trip. Here's Lady Gaga with the song Million Reasons. 251, good afternoon.

0: gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupa!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Para sa malinis na dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa malusog na tay,
4: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
3: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
4: FM Radio, the vibes,
7: ang lupet.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon. Kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
5: Highly recommended ng mga eksperto.
6: DTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

nakakap. Tayo ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Be alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 4:47.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Madalas na pag-ihi,
6: paglabo ng mga mata,
5: at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na,
6: mag-DTX
5: 500.
6: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
6: Sugar cane extra.
5: Na may pinakamataas ng ORAC value.
6: Na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte Result kaninang alas 2 ang hapon, Lunes, July 20, 420. Ulitin ko, 420.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remelito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: Honey Lou ng Laguna.
7: Naglanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Saturn Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Saturn Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Saturn Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang problema ng pinsan ni Ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apto. Isa sa mga karamdaman sa apto ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Saturn Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Doc?
5: Sir Wing, ang Saturn Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound.

0: Ann po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
3: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansihin ang hormonal imbalance ng isang tao.
2: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix, Dok, di ba?
3: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
3: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Santon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
2: Ngayon, ang mga produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
3: At ako naman si Dr. Remy Litooy.
2: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 5:01.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS.
10: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: maupay nga takna sinarangan Visayas nga syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikita ha Facebook pages dita nga PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwarsahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga ato nagpapadangat ang mga presko nga nagpasuong notisya nga nahikayhan bugos nga puwarsahan PRTV News Team. Na nan haton mga laray uluhan.
1: Uplift Assistance Payout. Gintikangan na yan ang adlaw. Mag-asawa patay hanato mga sunog hanorte nga dapit ang Tacloban. Dirituhay nga healthcare system. Ginbabasolin usa nga nanay hakamatayan niya 10 anyos nga anak. NGCP suportado ang investigasyon ng Senado hapagita sa sukutan kuryente. Lady Representative Martin Romualdez andam umatubang anuman nga igkakaswa iya. Kampo ni Lady Representative Martin Romualdez nababaraka mga konklusyon ng ombudsman bisan waray pasumpina.
0: Arangkada nganya na hatun mga katukiban. Hatong siya notisya lokal, gintikangan yan ang adlaw ang payout o durungan ng paghatag o panhatag ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to Uplift Assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Aid. At itong katukiban, ha-report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada! Gintikangan yan ang adlaw, July 20, ang payout ang dudrungan ng paghatag ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kung Uplift Assistance ang Department of Social Welfare and Development o DSW Field Office hamando nagyapo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang programa gintikangan base mabuligan ang mga pamilya nga naapektuhan ang padayon nga pagsaka han presyo produkto petrolyo ng ginpagrabi pa ang tensyon na international nga merkado. Ang siyahan nga adlaw ang payout 17,219 na binipesaryo habugos nga Eastern Visayas ang makakakarawat hintag 2,000 pesos na may kabugusan nga 34.4 million pesos nga ipapahamtang ang gobyerno. Siring ang DSWD, kabahin inihan direktiba han administrasyon ni Presidente Marcos base maibana ng kabugatan adlaw-adlaw nga gastuhan mga pamilya.
3: Now the reason mayroon tayong ginawa ang ating national government, it is because alam natin na ang mga tao ngayon ay very much affected, lalo na itong poor and near poor on the inflation dahil doon sa ating energy emergency.
2: Hapagklarohan ahensya nga ilaruman programa ang mga benepisaryo ng 4Ps nga walang gutom program in makakakarawat line one time nga payout nga 2,000 pesos. Samtang sa kumdamanin unong kabulan adton makakabenepisyo liwat ng mga pobre nga near poor nga pamilya nga ADA 2024 Community Based Monitoring System kung CBMS and Philippine Statistics Authority kung PSA. Sugad man ang mga low wage earners nga MIDA SSS monthly salary credit nga 20,000 pesos pa
3: tayong ginagawang deduplication para masigurado natin na walang duplicates doon sa identified na poor and non-poor. After that, kinuha din natin, gadidok din tayo based doon sa sino-sino itong may mga pantawid, sino naman itong mga tinatawag nating beneficiary ng walang gutom program.
2: An ayuda para mga beneficiary ng 4Ps, ipapadara pinaagin era GCash o Land Bank accounts, tika nga samtang manual payout liwat ang nagpapatuman para ibang ang mga kwalipikado nga benepisaryo. Ginlalauman naman ang DSWD nga pinaagi ng Uplift Assistance mabubuligan ang yunukot-yukot nga pamilya Eastern Visayas nga maatubang ang nagtitikay taas nga gasto hapay nabuhi nga maprotektaran ang tag sa pamilya hakag

0: nga nanay darhan kamatayan iya 10 anyos nga anak. Hasobra nga kasakit nga ginaabat han nanay tungod han natabuhan iya anak, ginbabasolin ni an maraot nga healthcare system. Ngan kalsada hamay Maharlika Highway ha Samar ha pagkamatayan iya anak. Hapag istoryahan nanay nga taga Katbalogan City Samar, gindara hausang hospital ha syudad. An anak hini alas 8 an aga didan Hulyo 11 Sabado. Daran hirana pagkuriha paghinga nga nag-seizure ini. Ginbutangan an pasyente hin tubo para paghinga hini. Pero ginrekomendarhan mga doktor han hospital nga igbalhin an pasyente ha Tacloban City nga may intensive care unit. Pero imbis nga igbiyahi dayon an pasyente na dilatar daw anay an pagbiyahi ni. Darahan kawaray driver han ambulansya han nasabi hospital nang ginaruan pa daw anay hin 15,000 pesos para maibiyahi ibang hospital ang pasyente. Nangaro nahirahin bulig ha lokal nga gobyerno ang Katbalogan, Bureau of Fire Protection and Samar Provincial Hospital para dadon ang bata ha Tacloban City. Pero pakyas daw hirang nga makakarawat hin bulig tungod han kawaray daw mga abilabli hadto nga driver ng ambulance ang LG ng Provincial Hospital nang ginpa-change oil naman ang ambulansya han BFP. Udto na nga naibiyahi ang pasyente ti Tacloban pero habot nga han biyahe natanggal ang breathing tube hini han umagi na hira haguba nga parte han Maharlika Highway. Darahini makadwa ka beses nga umundang hapagbiyahe ha may kalbiga ngan pinabakdaw an sarakyan para unta magbiling hin doktor ngan igkabit utro an tubuhan na bata pero warayan nira may nabilingan nga doktor. Ngan pagabot na ha Tacloban City gindeklara na nga dead on arrival an pasyente. Pahayagan nanay han bata nga nakaraglaan oras nga ginamit hapagulatin ambulansya nga nurse nga imbis unta daw nagamitan pa para masalbar ang kinabuhi ang 10 anyos niya nga anak. Salit duriton kadismaya ngan kabido han nanay han namatay nga pasyente tungod han kawaray tuhay nga healthcare system han probinsya. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Halain naman nga notisya lokal. Suportado han National Grid Corporation of the Philippines ang investigasyon han Senado. Habagitas naman itong sukot han kuryente. Ang katukipan ha report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Nagpapadayon ang panawagan nga maimbestigaran ang nagtitikaytaas nga sukuta kuryente inin matapos suportahan ng National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang Senate Inquiry nga nanunuyo bukikion ng mga pulisiya han Energy Regulatory Commission kun ERC may pagkakita na itaas nga power rates. Ang pinakadako nga rason ng mahal nga kabarida na kuryente in gintaltag ni Alabanza nga ang transmission charge amo ang ginagamit para ang operasyon, maintenance nga pagpalapad ang transmission lines habugos nga nasod nga 3.25% lang kabugusan ng electricity bill ang ginbabaydan.
3: Huwag niyo na ipagkait yung 3% namin. Kasi marami hong minsan madali ho kasi kaming madali kaming maging focus ng inquiry dahil napakalaki ng NGCP. Tama ho, napakalaki kasi napakalaki rin ho ng sakop namin. Pero yung bayad nyo sa amin, individually, only 3% per kilowatt hour goes to NGCP. Pero in exchange, we will give you better services.
2: Ang pinakadako nga bahin nga binabayaran, inti ka nga generation charge, distribution charge, ngan mga buhis o taxes. Ginklaro ng NGCP nga ang generation charge nakadepende a presyo han igin papato nga presyuhan, klase a ginagamit nga enerhiya, ngan presyo wholesale electricity spot market kon WISEM. Samtang ang distribution charge naman, amo ang bayad a operasyon ngan maintenance han mga electric cooperative ngan distribution utilities nga nagdadarahan kuryente ngadto ha kabalayan ngan establishmento dugang pan NGCP dirhira basta-basta nagpapaitaasan sukot kayan ira ginbabaydan ngan ginpapakolekta inkontrolado han ERC diin nasubay hirahan revenue cap nga amo ang limitasyon nga ginsusunod tika nga ERC.
3: Ang singil ng NGCP hindi ho kami basta-basta nagdedesisyon o nagdidikta kung magkano ang sisingilin namin. Kami po ay tinatawag na isang highly regulated entity. Ibig sabihin, lahat ho ng gastos namin bilang ng ERC, lahat ho ng kinokolekta namin, hindi lang ho bilang diktado

0: ng ERC.
1: Sanglit nagpapasabutan ng GCP nga anda mira makigkoopera ra Senado nga iba pang mga ahensyan gobyerno base mahatag ang kinahanglan nga impormasyon may kalabutan na transmission sektor. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Andam naman umatubang Helader Representative Martin Romualdez sa anumang nga ikakaso haiya ang report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
4: Gihin malatumatan kampo ni Leader Representative Martin Romualdez nga andaman kongresista ha anuman nga igkakaso haiyahan ombudsman. Kataliwan niya ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla hatun Biyernes nga harani na mahuman hanira fact-finding investigation kan Romualdez sa ginaaligar kalabutan niya flood control issue. Sumalahabugado ni Romualdez nga Attorney Adef Fajardo waray ebidensya nga nagduduo na kongresista sa litira daw in kumpiyansa ini nga kaso nga nagdigon nga andamirang atubangon ini. Pero na doon kabeses gingarana ni Romualdez yung mga personalidad pero war ebidensya nga nagliling kaiya sugadan 18 maleta boys nga waray na isabdikon hain yan na kataliwan kihaan yung magkapurpaloy yung mga kaso tungkol ni pagpinangaraan nga waray pruweba. Diri mong daw tuurunan pahayagan mga ini nga paibayba nga dudabli ito mga detalye. Haluyo hini gindiguran ni Fardo nga aanilahan naso ni Romualdez agud na tumangon ang mga isyo nga ginbabatak ala kontra haiya. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Tanha kasumpay nga sumat kampo ni Leandro nababaraka ha mga konklusyon han ombudsman bisan pa man waray sa pina. Ibalik naton ni report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
4: Gihin malatumatan kampo ni Leader Representative Martin Romualdez nga andaman kongresista ha anuman nga igkakaso haiyahan ombudsman. Kataliwan niya ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla hatun Biyernes nga harani na mahuman hanira fact-finding.
2: Arangkada.
4: Nagpahayag yung pagkabarakan kampo ni Leader Representative Martin Romualdez sa mga ginpagawas nga pahayagan ombudsman nga sugod-sugod ginaakusaran ng guilty na ang kongresista bisan maman waray ini umagin sakto ng proseso. Galamagod niya na waray pa supina Romualdez pero sumalaha abogado ng Attorney Adef Fajardo. Sugod-sugod may ada sintensya na hangan may ada konklusyon ang pahayagan ombudsman butang nga iragin kabarakan. Usa nga kinakaptaan nga ba matuod niya na ang ICI investigation result kundiin waray bisan usang ebidensya ha nagdiling kan Romualdez sugad man waray iniigdoon ang tanan nga dabi kalaki pa ng mga diskaya nga ito na ada DPWH. Una naging suknan kampo ni Romualdez ang planon ombudsman nga himuon hianay DPWH Secretary Manuel Bunoan como state witness nga sumulakan Fardo ininusa ha pinakagilty nga diri matatapuran nga state witness nga posible gamiton la agudigdoon ni Romualdez intigda. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
3: Maupay naman nga sumat sobra 500 nga mga PDL han City Jail male dormitory ang nakapahimulos han medical and dental mission han PhilHealth. Aditon report.
2: Arangkada.
5: Ikang ha mga programa nga giniimplementar han bagong aliderato ni Tacloban City Jail Chief Inspector Benedicto Ramirez Jr. mas ginpakusugpahan opisyal itong benepisyo panlawas sa mga persons deprived of liberty. Male dormitory hapanuyo nga mapahimsugpa itong panlawas sa mga ini. Inisyatibuhan mangulo nga mabantayan ang panlawas sa mga PDL sanglit didhan Biyernes usang medical and dental mission ang ginpahunob nga serbisyo han PhilHealth Hailarom Hanyaka program uyaman ng kalusugan program para malayo sa sakit. Hamaong aktibidad, sobra 500 sin mga inmates han male dormitory ang libre nga naservisyuhan tikang hinusa nga primary healthcare provider.
6: So, ang PDL sa mga gihapon itong nakakabinipisyo hini nga programa kanang PhilHealth. So, may nakita provider ano nga nakani medical mission and dental mission. So, ang medical mission ang last June nakanintera kay makurig sabay kasi damo. Then, yan na liwat, dental mission liwat. Last June, then yan na nga July. So, ang dental, include dito ang oral prophylaxis or pag-cleaning. And then, extraction. So, upo dito yan dito. Ito nga, ginahatag ng servisyo.
5: Pinakasyaan higayon nga nahitabo ining aktibidad dahil larong hiton pamunuan ni Ramirez. Sanglit nagpapasalamat niya PhilHealth nga namugna ini parahin maupay nga panuyuanan. Pero manggudla nga Medical Laboratory Services ang napahunuban han mga benepisaryo amuan X-ray, blood chem, ultrasound yan iba pa. Hadental naman, oral prophylaxis o panlimpiyuhan nipon ng tooth extraction.
6: Okay, nagtikang naman ang Janwa, ang dinan June. So, anwaray mga komunitan dyan, amulat yan ang yan ang lewat niya, July. Kay nagsagunso na ng activity, so gising na ang July na.
0: So, first time yun yung natapos?
6: Under my watch, first time yun eh. Ngayon, siguro, first time lewat yun, kamayada talaga. Ano na, usually medical la. Tapos ang dental waray, yan ala, nagkamayada talaga ang dental.
5: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!
3: High-valued individual arestado hagibuhat na bypass operation Hakalbayog City, Samar. Pamatian naton ang report ni Dunker Riquez.
2: Arangkada!
7: Usa nga high valued individual ang paslakyan na hapresuhan mao man ini mapalitanhin usa nga pakete ng ginaligar Shabu haginhimo nga anti illegal drugs operation han elemento han Kalbayog City Police Station kaupod ang Provincial Intelligence ngan Provincial Drug Enforcement Unit han Samar Police Provincial Office ngan Task Force Kamurayaw dito sa Barangay Bagakay Kalbayog City Samar. Ang suspect ang kilala kan alias Gabo 57 anyos ngan residente han nasabi nga lugar. Labot lahan na palita suspect inakumpiskar pa ya posisyon ang para pang pakete ang ginaaligar Shabu, by bust money, nga di ba pang gamit.
8: Drug evidence, 9 pieces of drug evidence. So, 9 pieces yun, 9 pieces kasi. Ngan, may da kita liwat nga, narikador nga, ano ito pang mark money nga, by bust money. And then, ini po nga, usalat nga, later po, nakuha, narikador sa mga suspect.
7: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 6 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad din 40,800 kapesos. Si Elias Gabo in gindara nga tuha Kalbayog City Police Station para han saktong nga disposisyon nga iniin nakatalaan o matubang nga kaangayan nga kaso.
8: Pagkakitidato ng police station for private investigation then for inquest proceeding po niya. Pwede for inquest na po. Violation po sa 9165.
5: Dunker Riquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Ngan amad to ang naging kabugusan na ato mga notisya, yan ang oras para han kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitahal ang Facebook page sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, yun i-click ang notification bell para mga pinakabago nga update. Ngang hangarap po sa mga puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ngan maupay nga oras, hatong natanan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Bonggang-bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida Ka Vibes. Kasama si DJ Buko J. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes, ang lupet.
3: Napakiyanala!
2: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
3: Napakiyanala!
2: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
3: Napakiyanala!
2: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyo.
3: Napakiyanala!
2: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
4: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: Wala silang masabi ng Radio Update kapag sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi
0: Malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabay.

0: protong iliquidate.
1: Now narito, kinwestiyon ni Cayetano ang isasagawang investigasyon ng NBI sa mga issue sa pondo ng 2019 SEA Games na kinasasangkutan niya. Bumwelta din ang Malacanang sa mga paratang ng senador na hinarang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukala niya noon na 10,000 pisong ayuda.
0: Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo si Pangulo Marcos Jr. dito ng mga panahon na ito.
1: Ayon sa palasyo, ang dapat sisihin ni Cayetano ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas at mukhang kulang sa pag-aaral.
1: Dagdag ng palasyo, bukas ang administrasyon sa anumang panukalang makakatulong sa taumbayan. Dapat din umanong pag-aralan ng maigi ang mga panukala para hindi mailagay sa alanganin ang pondo ng bayan at hindi mapako ang binitawang pangako. Mula sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakahanda si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation kaugnay sa umano'y anomalya sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Si Dizon ang nooy pinuno ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng sports facilities sa New Clark City. Aniya, malinis ang kanyang konsensya at nakahanda siyang sumunod sa sabina na maaring ilabas ng NBI. Nanindigan din siyang maayos at world class ang pagkakagawa ng mga nasabing pasilidad. Sabi ni Dizon na dismiss na noong 2021 ang mga inihaing reklamo laban sa kanya at iba pang opisyal patungkol rito, kaya kampante siya na sa kalalabasan ng imbestigasyon.
3: Sa pagkakataong ito, makakausap natin si journalist and professor Danilo Arau ng University of the Philippines Diliman College of Media and Communication. Magandang gabi, Professor Arau, and welcome back po sa Arangkada Balita.
4: Yes, magandang gabi, Ninya at Jack. Salamat po sa imbitasyong ito.
3: Prof, ngayong pinayagan na ng Senado na buksan ang bank records ni VP Sara, magiging game changer ba ito sa impeachment trial ng Vice Presidente?
4: Most definitely game changer in the sense na malalaman sana ng publiko yung katotohanan, ibang usapin yung pumayag dun sa aktwal na paglalahad ng mga datos. Ang iniiwasan natin dito, baka mamaya puro executive session yung mangyari at hindi malalaman ng publiko ano ba yung nilalaman ng mga dokumento, whether these are bank records, transaction receipts, na magpapatunay na may discrepancy dun sa gastusin at yung yaman ng mag-asawang Duterte or Carpio. So yun yung kailangang bantayan pa rin. So hindi tayo dapat maging kampante na porke makikita natin na victorious itong decision ay magpapatuloy na ito. Kaya yung pagbabantay ay kailangan pa rin po.
3: So hindi porket pumayag sila na isapin na itong mga bank records na ito, ay isa sa publiko, maaari pala itong closed door. So hindi natin makikita, no? Prof. Danilo. Sinasabi niyo, yes. it's not a guarantee na makikita ito ng buong madla, katulad niyo napapanood natin sa impeachment. And also, we're expecting na he will sign it. Kailangan pa ng approval ng presidente, hindi ho ba?
4: May mga opinion na nagsasabing hindi na kailangan ng approval ng Pangulo kasi on one hand, bakit kailangan pa ng imprimatur ng mismong Pangulo? As an impeachment court, di ba dapat may independence yan mula sa Malacanang? Minsan yun din yung nakapagtataka, masyadong ginagawa nating bureaucratic yung proseso. Kung ang impeachment ay totoong political exercise and there should be some liberality sa usapin ng interpretasyon, kasi tayong lahat naman hinahabol natin dito yung transparency and accountability. Kasi hindi naman forever dapat magtago sa usapin ng data privacy or anumang privacy-related issues yung pangalawang pangulo o kahit yung mismong asawa niya, kasi hindi naman sila mga ordinaryong mamamayan, at seryosong usapin itong sinasabing misuse and abuse of confidential and intelligence funds, pati na rin yung allegations of ill-gotten wealth. Simple lang naman ang tanong, kung walang tinatago, bakit kailangan pang pigilan yung pagbubukas ng mga importanteng dokumentong ito?
2: And Professor Araw, ganito, na ano masasabi niyo sa nagiging kumbaga pagtitimon ni Senator Chis Escudero dito sa impeachment trial? At kanina medyo mabilis naman yung naging desisyon niya. Hindi na siya nag-play safe at ni-resort, di ba, partner, na nagkaroon ng botohan pa at siya na mismo yung nag-decide. Ano po ang reaction niyo tungkol dito?
4: Apparently, yung magkapatid na Cayetano at saka yung iba pang mga senator judges na wag muna nating pangalanan, they're apparently playing to the camera and they're playing to a certain crowd na hindi naman ito yung mas malawak na mamamayan, kundi yung mga taga-suporta ni Duterte at kahit kay Vice President Duterte mismo. They're there to please certain people or one particular personality. Sana iwasan yon, kasi as a senator judge, you're supposed to comport yourself in a manner that would be befitting your uniform or your robe for that particular matter. Sana naman may objectivity na oobserbahan, hindi yung parang nagiging running joke na nga yung ilang senator judges, hindi mo malaman kung sila ba ay judge o abogado para sa isang kampo. So sana conscious yung magkapatid na Cayetano with regard to the public perception na nangyayari sa kasalukuyan. Wag lang silang umasa dun sa perspektiba ng isang kampo. Dapat tingnan din nila yung magkakaibang perspektiba para ma-realize nila na may mali sa kanilang ginagawa at sa kanilang actuation mismo.
2: Pero Professor, satisfied ba kayo sa performance ni Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment court?
4: Okay, magandang tanong yan. Yung satisfaction can be measured only with the benefit of hindsight. Sa ngayon, dapat wait and see ang pagtingin natin. Mahirap mag-conclude na mahusay ang kanyang ginagawa. Baka mamaya maudit na naman yung nakaraang taon. So let's not forget everything that happened the previous year nung may mishandling na nangyari sa impeachment, mainly because of the way he handled or mishandled the impeachment proceedings in the past, kaya nandun pa rin yung pag-aagam-agam. At saka syempre, parang nakaamba pa rin yung posibilidad na kailangan din niyang managot dun sa ilang akusasyon hinggil sa questionable campaign contributions nung nakaraang halalan. Hindi porke siya yung presiding judge sa kasalukuyan sa impeachment trial ay ligtas na siya dun sa ganong klaseng allegation. So yung mga bagay na yon, dapat conscious tayo na may mga posibilidad na mangyari pa rin in the near future. Kaya kung babalikan natin, sorry po kung medyo napapahaba, yung usapin ng absolute number to convict and to acquit, yung 16 and 9 as the magic numbers respectively, kailangang i-rethink po talaga yon, kasi nandyan yung malaking posibilidad na may iba pang madadagdag na mawawala dun sa coercive power of the Senate.
3: Opo. At sa pagpapatuloy nga po nitong impeachment trial, kapansin-pansin po na may mga senador na tinalakay ang sarili nilang mga kinakaharap na issue kesa sa mag-focus po sa kaso ni VP Sara. Ano po ang masasabi ninyo dito?
4: Tingin ko tama lang that they be put in their proper places, kasi tama naman na aksayan ng oras yung pag-uusapan yung sarili, samantalang ang inaakusahan ay hindi naman sila yung subject ng impeachment trial. Ngayong araw lang ginamit ng isang senador yung plataforma para lang sabihin na may mali dun sa naging pahayag ng ombudsman hinggil sa kaso niya, kasi nagpadala raw siya ng kanyang counter affidavit. Yun nga lang, hindi pala registered mail. If I'm not mistaken, stamp mail yata yun . So, I don't know bakit nila pinili yun . Samantalang yung door-to-door delivery, pwede namang gawin ora-orada. Nagtitipid yata sila ng mailing expenses. I don't know. So, yung mga bagay na yun, these are side issues. Para sa mga tao na involved, para sa kanila, importante yun. Pero when you look at the bigger picture, hindi siya kasing importante ng impeachment trial. Kaya ang pakiusap natin sa ilang mga senator judges, wag sana silang magkaroon ng tinatawag na main character complex. Yung feeling nila, sila lang yung nasa sentro ng mundo. Hindi po totoo yun.
3: Opo. Pero bakit nga ba ngayon lang uli nabibring up itong pagkakasangkot ni Senator Alan Peter dito sa anomalya sa SEA Games. Siyempre, hindi natin na maiwasan na questionin yung timing po nito.
4: Tama po kayo, may dahilan para questionin yung timing. Yung official na pahayag siyempre ng NDI, lalo na yung mismong director, ay ngayon lang nila nakuha yung ebidensya o yung impormasyon. Talagang questionable yung timing, kaya lang these particular people like Cayetano had it coming na rin kasi habang malaking question mark yan mula pa noong 2019, it will come back to haunt them. Nagkataon lang na ngayon. In other words, whether nangyari siya noon, whether nangyari siya ngayon o mangyayari sa susunod na hinaharap, it's really bound to happen. Parang katulad din kay Marcoleta, yung questionable campaign expenses niya, 2025 elections yon, ngayon nabibring up at ngayon ay nakakulong na siya, although mainly for plunder. Nangyayari yon for various reasons, and the fact na yung ilang mga senador ay nahaharap sa iba't ibang klase or forma ng kontrobersya, whether campaign expenses, questionable campaign donations, flood control, LRT project, or SEA Games overpricing, whatever, they had it coming. Nangyari kasi yon dahil may kinasangkutan sila in the past.
2: Prof, ano araw ang sinasabi niyo, kumbaga basta may anomalya, well, dapat lang naman na imbestigan. Actually, itong 2019 SEA Games nga, ay talaga kumbaga sinasabi nga long overdue na rin. Ang isa pa nga actually partner, and Professor Araw, na iniintay ko maimbestigan ay yung Dolomite Beach, di ba, kung tutusin. I'm sure may mga questionable na ano doon. Ano ba ang sasabi niyo po?
3: At saka yung flood control, di ba?
2: Oo, yan.
4: Tama po kayo, kasi nga ang panawagan naman ng maraming mamamayan, lahat ng sangkot ay dapat managot, whether now or in the past. Kaya yung sinasabi ng ilang mga DDS na dapat na usigin din si Marcos Jr., it's a valid point. Pero may conscious effort naman in the past na mag-file ng impeachment laban kay Marcos Jr., pero yun na nga, walang nangyari. Pero hindi naman porke walang nangyari ngayon, give up na yan. May mangyayari pa syempre sa mga susunod na linggo. At sa mangyayaring State of the Nation address ni Marcos Jr., yung paniningil sa kanya ay magpapatuloy pa rin. Kaya ganun yung dapat nating pag-isipan. And on a, hindi naman personal note, but on a related note din, for the record, yung kontradaya, nag-file din naman ng complaint sa COMELEC, not just against Marcoleta, but also against Marcos Jr. and Duterte for questionable campaign donations. Kasi may mga contractor na nag-donate kina Marcos at saka kina Duterte. So hanggang ngayon, pending pa rin siya sa COMELEC. Kaya yun lang yung kailangan kong linawin, at least dun sa isang kampo na nagsasabi na napaka-selective ng justice sa kasalukuyan. At least in the case of kontradaya, lahat ng sangkot ay pinipilit naming panagutin subject to certain logistical constraints. Kaya nga mas inuna namin sina Marcos at saka sina Duterte, bagamat marami pa rin questionable yung kanilang mga campaign contributions at yung mga nakuhang campaign donations.
2: Prof, huling tanong na lang po mula sa akin. Alam ko si partner ninyo may tanong pa. Pero yung tanong ko po, Prof Araw, no, babalik tayo doon sa impeachment nga kasi ito yung nakikita natin. Nakita niyo naman yung manner ng pagtatanong kanina ng mga senator judges. Naniniwala pa rin ba kayo na magiging patas sila eventually pa nagkaroon ng botohan? Kumbaga, nandun pa rin yung hope nyo.
4: Yung hope natin ay nasa public pressure, hindi pa masyado sa mga senator judges hanggat nandyan yung publiko na kayang i-pressure at kayang mag-advocate for change. Talagang may mga senador dyan na mapipilitang bumoto ng kontra sa interest nila. Kaya mas doon tayo umaasa. Kaya ang panawagan natin sa publiko, ituloy lang yung panonood, yung pagmamatyag, at sama-sama nating i-pressure yung Senado na bumoto ayon sa ebidensya at naaayon sa empirical na datos na ibinibigay ng iba't ibang panig hinggil dito sa impeachment. So pakinggan yung sinasabi ng prosecution, pakinggan yung sinasabi ng depensa, at pilitin yung mga senador na bumoto ayon sa katotohanan at ayon na rin sa interes ng nakararami. Kasi ang habol natin dito, transparency and accountability. Hindi dapat mawala sa lugar yung pagpapanagot sa mga kamalian.
3: Opo. And huling tanong na lang po, Professor Araw, ano, kahit maiksi lang po, Prof, ano pong advice nyo or tip sa media ngayon na nagko-cover at nagmamatsyag dito sa impeachment trial, no? Paano kaya nila ito lalo nga gawin maintindihan ng taong bayan? Kasi puro legalities, baka tayo nalulunod na sa katakot-takot na legalities at mawalan ng atensyon, mabore, hindi ho ba?
4: Ang pinaka-practical, ituloy lang yung live report, no matter how boring and long-winding it may be. Kung kailangang ma-preempt yung ilang mga programa, sana ituloy pa rin. Huwag sanang magsawa sa live report kasi mahalaga po yan. Ikalawa, tama ka, Ninya and Jack, let's make the uninteresting interesting. Pag-pag-uusapan na yung mga numero, yung mga statistika, tsaka yung mga termino sa accounting, dadagdag yan sa mga legal terminology, magiging boring po talaga yan. Kaya kailangang ipaliwanag ito sa publiko sa paraang maiintindihan talaga ng masa without trivializing the issue. Mahalaga po rito ang wikang Filipino. Hindi natin pinatatamaan yung mga news media organization na mga Inglesero na mahilig sa wikang Ingles. Pero just this once po sana, gumamit tayo ng sariling wika para mas maintindihan po tayo. At syempre sa mga nag-uulat, patuloy lang yung pagbabantay, patuloy lang yung pag-uulat ng mga seryosong bagay. Kung may mga sigawan, iyakan, o anumang drama dyan sa Senado, pwede namang iulat yan, pero ayon sa konteksto kung bakit nangyari yung iyakan at sigawan, wag na natin sanang i-sensationalize pa. And of course, last point, yung fact-checking, wag po natin kalimutan yan. Po hindi porket senador ka, lahat ng sinasabi mo ay totoo. So kailangan pina-fact-check din po.
3: Okay. Alright, nako, maraming salamat, Professor Araw.
4: Maraming salamat.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
5: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito,
6: FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 6:15.
8: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
9: Samson Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Samson Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong Huwebes ng gabi. Ang naturang traffic enforcer na diskubreng nakainom pala. Yan ang umarangkad ng balita ni Lester Aler.
11: Dala lang po ng problema sa aking pamilya.
12: Humarap sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority ang traffic enforcer na nag-viral matapos mag-counterflow sa EDSA busway nitong gabi ng Huwebes.
13: Hindi ka siya, hindi ka siya.
12: Makikita sa video na ito kung paano sinalubong ng traffic enforcer na nakasakay sa motorsiklo ang isang bus sa northbound lane ng EDSA busway sa White Plains. Sumenyas pa ang enforcer at nagpumilit na makadaan, pero umatras din ito ng babain na ng driver ng bus.

0: natin dito.
1: Naghahanda na para sa US Open si Filipino tennis star Alex Ayala matapos ang matagumpay at makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon. Nitong nakaraang linggo lang, naging booked and busy ang 21-year-old Pinoy tennis pride matapos ang sunod-sunod na appearances sa Pilipinas. Bilang world number 29, nakatuon na ulit ang atensyon ni Ayala sa hard court swing bilang preparasyon sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon sa US Open. Unang lalaban si Alex sa star-studded Mubadala DC Open sa Washington DC mula July 27 hanggang August 2. Nakatakda naman silang mag-team up ulit ni Venus Williams para sa doubles category matapos ang pagtatambal nila sa Bad Homburg Open noong grass court season.

0: 26 kung saan pararangalan ang mga pinakamagagaling na personalidad sa larangan ng TV, radyo at pati na rin sa new media. Live na live nga po nag-iisang besi ng bayan mula dito sa Manila Hotel at ito po ang ating showbiz balita. Live na live mula dito sa Fiesta Pavilion ng The Manila Hotel ang kauna-unahang Famous Broadcast Arts Awards para kilalanin at parangalan ang mga outstanding personalities, programs, digital creators mula sa radyo, telebisyon at pati na rin sa new media. Nominado para sa Best AM Anchor ang mga pambato natin mula sa DZMM na sina Alvin El Chico at Papa Awo Paz. Best AM Radio Program naman ang Kabayan, Gising Pilipinas at Balita Antimano. Sa FM naman, nominado as Best FM Radio Program ang Banana Crew ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Kavives at ang inyong pong likod para sa Best FM Radio DJ. Para naman sa telebisyon, nominado ang mga bigating programa at pangalan tulad ng Atang Quiapo, Encantadia, Lavender Fields, Maalaala Mo Kaya at Magpakailanman. Nominado din sina Bea Alonzo, Coco Martin at Jody Santa Maria, pati na rin ang megastar na si Sharon Cuneta. Ngayon po kasalukuyang naglalakad na sa ating red carpet, papasok sa pinaka-venue ang mga nominees. Pero yun na muna, ang latest dito sa pavilion sa Manila Hotel. Balik sa inyo sa studio, Nina and Jack.
1: Outfit pa lang, panalo na eh. Good luck and congrats sa nomination. Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada.

0: niya ng isang rider. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Nabulabog ang mga residente ng Barangay Concepcion 1, Marikina City nang magpang-abot at magsuntukan sa tabing kalsada ang dalawang motorcycle taxi rider noong Sabado ng gabi. Nagpambuno pa ang dalawa at bumagsak sa kalsada at doon na naawat ng mga tao.
2: Dito naman po kami naglilinis. Nakita po namin, yun, nagsuntukan na sila. Yung pasayero po sumisigaw na hindi naman po wala po sinasabi si kuya. Pasayero po niya yung babae. Umawat siya para wala nang bugbugan.
1: Sa viral video, kita ang pagsugod sa naka-asul na motorcycle taxi rider ng rider na naka-orange na agad umalis sa lugar. Batay sa investigasyon ng Marikina Police, bago ang suntukan, sumingit ng linya ang rider na naka-orange.
3: Biglang may nag-cut po sa kanilang dinadaanan, nagsabi yung suspect na aray mo. At yun nga po, biglang nag-stop po sila sa gitna na po ng kalsada, yung ating complainant or victim at saka yung kanyang angkas na babae. Nagkaroon po ng konting pagtatalo po. Nagkaroon na po ng suntukan pag nakikita po natin, sir, dun sa na-i-upload po na video po nila. Nagsalita rin din accordingly yung suspect ng mga hindi magandang salita dito sa ating biktima.
1: Sa follow-up operation, na-aresto ang suspect sa Barangay Malanday. Tukoy na rin ng pulisya ang isa pang lalaki na kasama ng suspect na sumapak din sa biktima. Ayon sa Land Transportation Office, pagpapaliwanagin nila ang dalawang motor taxi rider.
4: Napanood ko po yung video na yan, kaya po agad po akong nag-instruct dun sa chief namin ng Intelligence Division para po makapag issue po ng show cause order dun sa mga taong involved dun sa bugbuga na po na yan. Bibigyan po namin sila ng due process. After po ng hearing, magkakaroon po kami ng resolution kung ano po yung magiging final na mangyayari po sa kanila. Dalawa lang po yan. Mahaba-habang suspension o marirevoke.
1: Nasa kustodiya na ng Marikina Police ang suspect na inireklamo ng biktima ng physical injury at malicious mischief dahil sa tinamong mga sugat at pinsala sa kanyang motorsiklo. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Sugatan ang isang bata matapos masalpok ng motorsiklo sa Mandurriao, Iloilo City, Huwebes ng gabi. Sa dashcam video ng isang motorista, tumatawid sa kalsada sa Barangay Hibauan, Norte ang biktima kasama ang isa pang bata. Maya-maya, nag-counterflow ang isang motorsiklo at nabundol ang biktima. Tumilapo ng bata pero agad ring tumayo at tumakbo sa gilid ng lansangan. Hindi na inireport sa pulis sa insidente matapos magkaayos ang biktima at ang rider sa barangay. Nakunan din ang dashcam ang pagbangga naman ng motorsiklo sa van sa Minglanilla sa Cebu, Linggo ng umaga. Sa video, mag-u-turn ang van sa barangay Pakigne pero nagtangkang lumusot ang motorsiklo na mabilisang takbo at sumalpok sa van. Nakatayo naman agad ang rider at nakapag-areglo sa driver ng van.
5: This is FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ayon sa MMDA, maaaring masibak sa serbisyo ang enforcer na higit 2 dekada nang nagsisilbi sa ahensya dahil sa grave misconduct.
5: At ito ay hindi natin tinotolerate. Kaya yun, ang MMDA will be throwing the full force of the law. All the books on him regarding sa administratibong disiplina. Based sa ating nakikita mga facts of the case, may grave misconduct talaga na dismissal from the service ang parusa.
4: Formal nang binigyan ng show cause order ang enforcer at nakasalalay sa kanyang magiging paliwanag ang ipapataw na parusa. Easily, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, pinabibilis na ng isang senator judge ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May mga tanong naman ang ilang senator judge sa magkabilang panig tungkol sa pagpapasabina sa bank at tax records ng bise. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG.
7: Karen, hininingan ni Senator Judge Erwin Tulfo sa mga kasamahan na bilisan ang paglilitis at iwasan ang mga usaping walang kinalaman sa impeachment sa ngalan na rin ng katarungan. Napuna kasi ni Tulfo na kumakain sa oras ng Senate Impeachment Court ang mga paksang walang kinalaman sa bise, gaya ng mga individual na isyu ng mga senador. Bago nito, nagsalita si Senator Judge Robin Padilla para punahin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasabing dined maumano niya ang mga tanggapan nito. O ang tanggapan nito dahil wala pa siyang inihahain kontra sa laysay kaugnay ng kinakaharap niyang reklamong obstruction of justice.
8: Ito po ang original, nakalagay po dito, nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge.
9: Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Let us do this impeachment trial as quickly as possible.
7: Karen, nauwi naman ito sa pagtatalo ng ilang senador. Kalaunay nagdesisyon ng presiding officer na idulog na lang sa regular na sesyon ng Senado ang binanggit ni Padilla.
10: The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. Maasa ko within hearing distance of my colleagues na kapag nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang Senator Judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay.
11: Ito ay 7th day pa lang out of the 102 days na dadaanan ho natin. Kaya bawat oras, bawat segundo ay napakalaga.
9: Mr. Presiding Officer, can we start now?
12: Sir?
9: We wasted 26 minutes for nothing.
7: Karen, dito na nagtanong ang mga senator judges sa prosekusyon at depensa ukol sa hirit ng prosekusyon na isumpina ang bank at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa pag-uusisa ni Senator Judge Joel Villanueva na talakay kung pasok na bang ebidensya ang mga pinabubusising dokumento.
13: Ang hiling lang po ng prosecution ay may labas ang ebidensya, pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi.
14: Bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yun, at yun po yung napag-usapan natin nung nakarang linggo, na definiteness, no, and relevance.
7: Karen, tinalakay rin ni Villanueva ang punto kung fishing expedition lang ba talaga ito o hindi.
13: Nakabatay nga sa nabanggit ko pong desisyon ng Supreme Court Kapag tinitingnan natin ang issue ng unexplained wealth, hindi lang po pwedeng snapshot ang titingnan natin.
14: It does not say, no, that there's any exception if any court processes are actually issued to compel the production of these documents. Precisely because ang nasa loob po kasi ng mga records ng AMLAC are intelligence, no? And that's why it's confidential.
7: Ipinunto naman ni Senator Judge Pia Cayetano na hindi pwedeng gamitin sa korte ang ebidensyang walang basihan, ang pagkakakuha o pagpapalabas.
3: Sabi ng Supreme Court, this is tantamount to building their whole case from the evidence of their opponent. Bawal daw yun.
13: During the hearings before the Committee on Justice, the Executive Director of the Anti-Money Laundering Council testified and produced documents showing that from 2007 up to the present, 6.7 billion pesos ang dumaan po sa account ni Vice President Sara Duterte.
14: Transactions do not equate to net worth, especially if tinatali natin siya sa SALN. Because transactions happen over the course of the year, and in this case, years.
7: Karen, nagtanong din si Senator Judge Alan Peter Cayetano bago humatol ang korte. Sa huli, nagdesisyon Karen ang korte na pagbigyan ang mga hiling ng prosekusyon, pero naglatag ito ng mga panuntunan. Karen?
6: RG, magandang ipaliwanag natin, no? Kasi nangyari na ito noong impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pero ito ang presiding officer, take us through it. Yung presiding officer, siya ang nagdesisyon na payagan na isabina. Ito yung request ng prosecution. Umaasa ang mga manonood na magbobotohan sana. Hindi na nagkaroon ng open voting kanina. RG, anong naging proseso? Ang presiding officer lang ba talaga ang nagdesisyon? Siya lang, it is his sole decision.
7: Karen, unang-una, no? Kaya may presiding officer precisely para merong mag-rule sa mga ganitong question. So, pagka merong ganitong issue, siya muna ang magde-desisyon. Ngayon, kung merong tututol sa kanyang desisyon o kung pwede magkaroon ng botohan, kung mahihirit na magkaroon ng botohan. Pero sa nakita nga natin kanina, no, matapos niyang ilapag ang kanya o ilatag ang kanyang desisyon dun sa open court session, ay wala nang humirit pa. May mga nagsabi na lang na magsusumiti sila ng kanilang written explanation. Sa pagkakarinig ko si Senator Padilla, meron siyang pagtutol. Pero yun na lang. Ganun kasi ang sistema dito sa korte, dito sa Senate Impeachment Court. Ano? The presiding officer gets first crack, siya mauuna magdesisyon. Kapag may kontra o mayroong humiling, kahit hindi naman kontra, na magkaroon ng botohan, tsaka palang magbobotohan. Pero kasi nga, yun talaga ang trabaho ng presiding officer. Kasi kung walang ganun, kada motion, kada hirit, kada konting kibot, kailangan lahat pagbotohan. Kaya nga may presiding officer para maiwasan na yung ganung sitwasyon na konting kibot na lang, lahat pagbobotohan.
6: Kaya very interesting din, RG, kasi yung minorya, iisipin ng ilan na hihirit sila na dapat maibotohan o irereklamo nila yung utos ng presiding officer. Hindi nangyari yun. RG, anong maaasahan ng taong bayan matapos ng sabina na yon, yung inutos na pinayagan ang sabina? Ano ang magiging proseso right after?
7: Tandaan natin ano, na nabanggit din naman during the session, during the hearing, na nagkaroon ng konsultasyon, nagkaroon ng caucus. So talaga nag-usap na sila doon. At mababanaag natin doon sa naging mga pananalita nila kanina na mukha namang ikinonsulta ni Presiding Officer Senator Francis Escudero yung kanyang magiging hatol doon sa mga kasamahan niya. Kaya nga nung inilatag na niya ang kanyang pinakahatol, wala na talagang kumontra at wala nang humirit pa ng botohan. Kumbaga merong general

0: Dato Dennis, may panibago bang banta ng pagragasa ng baha at paghuho ng lupa?
1: Karanihan ang pinangangambahan, lalo nagiging malimit ang pag-ulan tuwing hapon. Malalakas yung pag-ulan na yan, kaya't mabilis yung paglaki ng tubig sa ilog na nagdudulot ng panganib sa mga nakatira doon. Kaya para matiyak ang kanilang kaligtasan, ay purasahan silang pinalikas ng mga lokal na opisyal.
2: Biglaan ang pagragasa ng baha sa ilog sa barangay Mapagong, Calamba City, Laguna nitong Linggo ng tanghali. Matapos bumuhos ang malakas na ulan, namamasada si Alberto bilang motorcycle taxi rider nang matanggap ang tawag ng kanyang asawang si Regen at pinauuwi agad siya.
3: Habang nag-uusap po kami, bigla na lang pong nawala yung telepono, namatay po bigla. Tapos sinatawagan ko po. Wala na po akong matawagan.
2: Pinangay na pala ng baha ang kanilang bahay at inanod ang mag-iina niyang nasa loob nito. Nailigtas ang ina na si Regen at kanyang isang taong gulang na anak na lalaki. Ginagamot pa rin sila sa ospital. Pero magkakapatid na sina Algen, 11 taong gulang, at Prince Gap, 7 taong gulang, ay hindi pa rin natatagpuan. Sinuyod na ni Alberto mga ilog kasama ang rescue team, pero bigo pa rin makita ang mga nawawalang bata.
4: Maasa po ang buhay sila. Siyempre po ay... parang magkakasama kami ulit. Ang hirap po kasi nang wala ka sa pamilya mo, siyempre nag-alap, buhay ka. Siguro po kung nandun ako, baka sakali po, masisave ko pa sila. Wala na po kasi, hindi na po ako umabot eh.
2: Gumuho naman ang pader ng isang kumpanya sa gilid ng ilog at kasama sa gumuho ang magkakatabing bahay. Isa ang bahay ni Minda sa gumuho. Mabuti na lamang at wala siya nang mangyari ito. 32 taon na siya nakatira sa lugar, pero ngayon, wala na siyang balak na balikan ito.
5: Hindi na, takot na ako. Kailang lumipat sa ibang lugar.
2: Problema naman ni June kung saan sila titira ngayong halos kalahati na lang ng kanilang bahay ang nakatayo.
6: Kung ako po ang tatanungin, 100% po, hindi na ako babalik dyan. Kaya lang, ang iniisip ko po, kung saan kami nililipat. Yun po ang number one. Hindi ko naman po pwedeng isapalaran pa dyan yung pamilya ko.
2: Pagtiyak naman ang lokal na pamahalaan ng Calamba, hahanapan nila ng relocation site ang mga apektadong pamilya. Muling lumagasa ang baha sa Mapagong River ngayong Lunes ng hapon. Ito ang pinangangambahan ng mga barangay officials, kaya puwersahan na nilang pinalikas ang 112 pamilya.
7: Ngayon po talaga ang pangangailangan po talaga ngayon ng aking mga kabarangay is financial po talaga na tulong. Kasi po hindi na rin po talaga matutuluyan o matitirahan po yung area po doon sa Mapagong Riverside po.
2: Naranasan din ang pagbaha sa katabing barangay ng Mayapa noong Linggo. 30 minuto lamang bumuhos ang ulan, pero bumaha na agad. Kulay burak ang baha na pumasok sa ilang bahay sa Lizardo.

0: compound. Inabot ang hating gabi bago nalinis ang bayan patroller na si Elizabeth Taming ang kulay burak na baha sa kanilang bahay. Karen, maghapon ang ginawang paghahanap ng mga rescue team sa iba-ibang ilog dito sa Calabas City, Laguna at umabot na nga din ito sa mga kalapit na barangay pero bigong makita ang dalawang batang nawawala. Bukas ipagpapatuloy muli ang paghahanap sa kanila. Samantala, Karen, isang bangkay ng 7 taong gulang na batang lalaki ang natagpuan naman sa Barangay 2 pero ito ay hindi kabilang doon sa dalawang batang nawawala sa Barangay Mapagong. Bagamat itong bangkay ng batang natagpuan ay tinangay din ng baha doon sa Barangay Canlaog dito pa rin sa Calabas City sa kasagsagan ng pagbuhos ng malakas na ulan kahapon. Karen.
1: Maraming salamat, Dennis Datu.
2: Tumangging magbigay ng detalye si Public Works Secretary Vince Dison ukol sa investigasyon ng gobyerno sa mga maanomalyang flood control projects. Pinaalala po ni Dison sa publiko na maghintay na lamang ng mga updates mula sa Office of the Ombudsman at State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nabanggit na rin ng kalihim na patuloy na umaaksyon ang mga otoridad laban sa mga sangkot sa kaso. Igiliit naman ni Dison na diskarte na ng ombudsman kung isusulong na maging state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga opisyal.
3: Importante ang ginagawang investigasyon ng ating ombudsman. No, at nagtitiwala tayo sa ating ombudsman na yung mga desisyon niya kung sino ang mga magse-state witness, ito ay mga desisyon base sa ebidensyang nakukuha nila. Hintayin na lang natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga iaanunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SON.
2: Dalawang Pinoy seafarer ang nasawi, isa ang nawawala at 12 ang sugatan sa sunod-sunod na drone strikes ng Russia sa Black Sea at mga pantala ng Ukraine. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 9 na barko na at mahigit 100 Pilipinong crew ang apektado sa mga pag-atake sa loob lamang ng 2 linggo. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
4: 4 na taon na ang nakalipas, pero lalo pang lumalawak ang epekto ng digmaang Russia at Ukraine. Nitong nakalipas sa 2 linggo, pinuntirya ng sunod-sunod na drone strikes ang bahagi ng Black Sea sa southern Ukraine. Ayon sa Department of Migrant Workers, 9 na barko na may 139 na Pinoy crew na ang apektado at hindi lahat ay pinalad makaligtas.
5: We are sad to report that there have been 2 fatalities out of these attacks. 12 injured and 1 missing. Underscoring the increasing volatile security environment in the Black Sea. The attacks have largely targeted bulk carriers and oil product or tankers with incidents occurring in and or near the ports and anchorages in southern Ukraine. Most ships sustained damage from unmanned aerial vehicle, UAV, or drone attacks.
4: Karamihan sa mga barko ay tinira habang nakadaong o habang papaalis pa lang ng Ukrainian port. Ayon kay Kakdak, July 6 nasawi ang unang Pinoy, habang nitong July 19 naman ang ikalawa. Kinundena ng Ukrainian Armed Forces ang pinakahuling insidente ng pag-target sa isang Guinea-Bissau flagged at Turkish-owned civilian cargo vessel nitong linggo. Tinawag nila itong act of terrorism. Puspusan din ang rescue operations ng Ukrainian Navy sa lahat ng mga apektadong crew sa bawat pagkakataong magkakaroon ng drone strikes. Katunayan, 17 Pinoy crew ang nailigtas kamakailan mula sa Antigua and Barbuda flag cargo ship na Venturo. Ayon kay Secretary Kakdak, ongoing din ang search operations sa mga nawawalang tripulante. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pamilya ng nasawi. Sumasailalim naman sa medical treatment ang mga nakaligtas bago sila pauwiin ng Pilipinas.
5: To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members.
4: Nauna nang idineklara ng International Bargaining Forum at ng DMW ang Northern Black Sea region at lahat ng Ukrainian ports bilang warlike operations area. Ibig sabihin, unang obligasyon ng mga manning at shipping company na umiwas o ilihis ang ruta ng mga barko sa mga peligrosong lugar na ito. Pero kung hindi maiiwasan, kailangang mag-report ng mga kumpanya sa DMW. Mahalaga rin na ipatupad ang right to refuse sailing ng mga Pinoy seafarer.
5: We have the authority to exercise our disciplinary authority. Nagawa na natin yan sa Red Sea. Nagsuspindi tayo ng mga manning agencies na sa tingin natin ay hindi sinaalang-alang ang safety ng mga tripulante natin.
4: Iimbestigahan din ng DMW kung maayos na naipatupad ng mga manning agency at shipping company ang lahat ng safety protocols para sa mga Pilipinong nasawi at naapektuhan sa mga drone strikes. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
6: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Lola patay matapos mabangga ng humaharurot na jeep. Lalaking nambasag at nagnakaw ng pera at gamit sa isang kotse, nasa kote. At alitan sa pagitan ng pinaslang na political vlogger na si Mima Alicia at kanyang dating karelasyon, sinisili.

0: Kung gagamitin nila si Mr. Chan to witness against Victor, we have to make sure na hindi na siya magsasalita.
1: Kailangan na natin kumilos bago pa tayo mapaghandaan ng mga kalaban.
2: Kailangan makuha ang ginto kung Mr. Chan buhay man o patay.
3: Malaki ang ibabayad sa atin ni Umali. Ikaw na mismo ang kumabaho nito.
4: Ang bahala ron.
5: Wala pangalan mo.
4: Gabo.
6: Oras na lang hinihintay ng tatay mo.
5: No! Tulong! Tulong!
7: Gabo!
5: Tay!
7: Tay!
5: Hold you!
6: Tay! Mukha nang walang aasahan sa'yo, tatay mo.
5: No! Gawin nyo na! Para mabuhay tatay ko, no! Tay!
8: Tay! Coco Martin, Sigabo.
9: Weeknights, 8 p.m.
8: Isa lang ang tinututukan.
10: Sumabi ngayon sa Tondo, Manila!
5: Nanonood sila ng Sigabo!
11: Sakto!
12: Siyempre, idol namin, si Coco Martin!
10: Dito kami ngayon sa Barangay Baclara!
13: Sigabo! Sigabo!
10: Kumare, Sigabo, nakatok ngayon dito.
7: Asan?
5: Bakukor ang video! Sakto kami yan, oh!
14: Cebu City!
15: Rapang Sigabo!
16: Lagi na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys! Grabe among support!
10: Pampanga, San Fernando City!
17: Kaling ko siya makipaglaban!
5: Palo!
8: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal!
18: Love you, Coco! Love you,
19: Coco! I love you!
5: Please welcome si Coco Martin!
8: Lang gabi-gabi. At baka lugar nyo naman ang susunod naming dadalawin. Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. She's someone you love. The best ate.
20: Kapag naging successful ang love list, pati si Oliver makikinabang. Gagawin ko lahat para sa kanya, di ba?
21: Kapag nalaman niya lahat ng sakripisyo mo, ikaw ang nanay at tatay ni Oliver.
8: The best boss.
22: Dito, pamilya tayo. At sa pamilyang to, walang may iwan.
8: The best friend.
23: Taas ng lagnet mo. Inukay ka lang?
24: What are friends for?
5: Aray! Ginawa mo sa akin!
23: Di ba?
24: Yan na. I'm the one mo.
23: Thank you.
25: Kilala kita, nakasubaybay ako sa'yo. Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
26: Oo naman.
25: Tulungan kita sa kahit anong paraan. Gagawin ko para sa'yo.
8: Pero tao lang din siya.
27: Ang pinakayo ko sa lahat, yung manloloko.
28: Iba ho ang barumbado sa marunong ipagtanggol ang sarili.
29: Bakit mo siya bumabalik? Okay na naman tayo.
8: Asia's Superstar is back on Primetime.
30: Ang pagmamahal ay ibibigay lang natin sa tamang tao.
8: Someone Someday premieres this July 27, 8:45 p.m.
31: Patay ang isang matandang babae matapos mabangga ng humaharurot na jeep habang tumatawid sa Quirina Avenue sa Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
32: Sabado noong umaga nang makita sa CCTV ang isang lola na mag-isang tumatawid sa northbound lane ng Quirino Avenue sa Pandacan, Maynila. Pero ilang hakbang bago makarating sa Central Island, nabangga siya ng humaharurot na pampasaherong jeep at tumilapon ng ilang metro at nawala ng malay dahil sa matinding sugat sa ulo at ilang bahagi ng katawan. Sa bahaging ito ng President Quirino Avenue dito sa Pandacan, Maynila,

0: nasagasaan ng isang pampasaherong jeep ang isang senior citizen habang tumatawid. Ayon sa pulisya, naisugod pa ang biktima sa ospital pero dineklarang dead on arrival. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, nananatili naman sa punerarya ang labi ng biktima dahil patuloy pa nilang hinahanap ang kaanak nito.
1: Ang biktima ay isang state dweller at hindi pa nakikilala. Pwede niyo pong puntahan, no? Yung aming opisina na humingi ng impormasyon. Kasi ang pagkakilala lang po ng aming biktima ay nakasuot ng floral na blouse at maong na pants.
0: Kusa namang sumuko sa pulisya ang jeepney driver. Pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag dahil naharap na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
2: Binuksan ang public viewing sa labinang napaslang na political vlogger na si Mima Alicia. Bukod sa mga political na komentaryo sa social media, sinisilip na ring motibo sa krimen ang personal na alitan ng biktima sa kanyang dating karelasyon. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: So, sige nga, panoorin natin itong balitang to.
4: Maanghang ang komentaryo ng pinaslang na political vlogger na si Alicia Lipata sa kanyang YouTube account. Karamihan sa kanyang content ay laban sa ilang personalidad. Pinagbabaril si Lipata sa tapat ng kanyang bahay sa Caloocan City noong Biyernes. At ang naturang political commentaries ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya na motibo sa krimen.
5: Siya po siyang nagbibigay ng komento patungkol po sa mga social issues. Of course, hindi ho natin maiaalis yung mga ganong anggulo.
4: Pero kumakapal ngayon ang isa pang anggulo na maaring personal na alita ng motibo dahil sa nadiskubre ng pulisya na pagbabanta ng dating karelasyon sa biktima.
6: Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila, and there were some cases filed between the two of them. Not actually money, but yung violence.
4: Ayon sa Caloocan Police, person of interest ang dating karelasyon ni Lipata. Matipid ang PNP sa pagbibigay ng ibang detalye ng investigasyon, bagamat tiniyak nilang may progreso na sa pagsisiyasat at tinitingnan ang lahat ng anggulo at sinusundan ang lahat ng lead.
6: Yung mga iba pang ebidensya na kakalap natin point to the fact na sila po ang may gawa nitong krimen na ito. Meron na po tayong tinitignan, sir, na possible perpetrators po nitong krimen na ito. Wag lang po sana natin pangunahan. We all want an early resolution ng kaso na to bring justice po sa family ng victim.
4: Sa ngayon, nagpapagaling pa rin sa ospital ang live-in partner ni Lipata na nadamay sa pamamaril. Binuksan naman ngayong Lunes sa Quezon City ang public viewing sa labi ni Lipata. Dumayo sa Burol ang ilang taga-suporta at kapwa vlogger.
7: Panawagan ko sana magkaroon ng kalutasan niya. Sinapit niya.
8: Sana, sumuko na. Sumuko na, sino may gawa para matapos na lahat ang mabigyan ng justisya itong si Ma'am Mima.
4: Membro ng pro-admin group na United Vloggers and Influencers of the Philippines si Lipata at merong higit 300,000 na followers sa YouTube. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Lipata at humingi ng pribadong panahon para magdalamhati. Tatagal ang Burol kay Lipata sa Quezon City hanggang Miyerkules bago ibiyahe ang labi sa Leyte para doon ilibing. Michael Delizo, ABS-CBN News.
9: Arestado po ang lalaking nang basag ng bintana ng kotse at tumangay sa pera at mga gamit sa loob nito sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City noong Biyernes ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, naglalakad sa bahagi ng Road 8 ang suspect na naka-backpack. Sa isa pang video, nakasuot na siya ng sombrero at sumulpot mula sa likod ng nakaparadang pulang sasakyan at saka lumakad papalayo. Ayon sa PNP, alas 7 na ng umaga nang madiskubre ng biktima ang krimen. Sa follow-up operation, aresto rin ang suspect na umamin naman sa krimen. Na-discovery rin ng pulisyang may 16 na criminal record na ang suspect dahil sa iba-ibang krimen. Bukod po sa kasong theft at malicious mischief, mahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect matapos makuhanan ng improvised pen gun. Nauunawaan umano ng PNP ang pagkabahala ng publiko sa sunod-sunod na ulat ng mga sensationalized o malalaking krimen na nangyari kamakailan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rico, naiintindihan ng pambansang pulisya na ang ulat tungkol sa pagbaba ng krimen ay maliit na konsolasyon lamang, lalo na kung hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad. Batay kasi sa opisyal na datos ng PNP, bumaba ng 20.6% ang crime rate sa Pilipinas mula April 6 hanggang July 4. Binigyang diin ni Ko na hindi lamang ang Metro Manila at o iba pang rehiyon ang tinutukoy ng datos kundi ang buong bansa. Tiniyak din ng PNP na may ginagawa silang mga hakbang at aksyon para mapabuti pa ang seguridad gaya ng police visibility at iba pang crime prevention measures. Samantala, nanindigan rin ang Malacanang ng pangkalahatang bumaba ang krimen sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat nais lamang o nais nilang maging zero crime rate ang bansa, malayoan niya itong mangyari sa katotohanan.
10: May nakikita po tayo, yes, dahil naibabalita. Pero sa kapangkalahatan sa buong Pilipinas, may mga lugar po tayo na nai-report din po ng PNP na wala pong nangyayaring krimen.
6: Naaintindihan namin that this created doubt, this created anxiety, this created fear among the people. But this does not reflect the whole situation of the country. Ito po ang tatrabawin namin para ma-connect. Para kung ano yung data, ito po ang ating nararamdaman.
11: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bakit nuknukan ng alinsangan at meron bang aasahang mga pag-ulan o sama ng panahon ngayon linggo?
12: Alam mo Alvin, mahina kasi ang habagat kaya hindi nararamdaman yung mga paulan. Pero may sama ng panahon na pwedeng mabuo mula sa isang kumpul ng kaulapan o cloud cluster sa may silangan ng ating bansa. Mag-organisa muna ito sa may eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo sa Miyerkules o Huwebes. Pagkapasok sa PAR, tatawagin ito sa local name na Quiapo na isang uri ng halamang tubig. Sa ngayon, pinapakitang tutumbukin ng potensyal na bagyo ang Northern Luzon sa Biyernes o Sabado patawid ng West Philippine Sea. At posibleng palakasin po ng potensyal na bagyo ang umiral na habagat mula Miyerkules kaya pwedeng maging maulan sa maraming lugar sa ating bansa patungong weekend. Magbabago pa ang forecast lalo at wala pang nabubuong sama ng panahon kaya patuloy pong mag-monitor sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 21, Martes sa Mindanao, magapaulan ang habagat sa may Zamboanga Peninsula at sa hilagang bahagi ng Caraga sa umaga. Sa tanghali naman, magiging maulan sa Maguindanao provinces. Mas maraming bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon lalo na sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Bukidnon at maging sa Agusan del Sur at dito sa ilang bahagi ng Sarangani at Sultan Kudarat. Maulan muli pagsapit ng gabi dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Buong araw ring makararanas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Kabisayaan at meron po malalakas na mga pag-ulan sa bahagi po ng Iloilo maging sa may Negros at dito sa bandang Bohol at Leyte sa hapon at pagsapit po ng gabi, meron pang malalakas na ulan dito sa katimugang bahagi ng Negros at Cebu. Meron ding mga kalat-kalat na mga pag-ulang aasahan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan, lalo mula tanghali hanggang pagsapit ng hapon. Tayo naman sa Luzon, magadala po ng ulan sa umaga ang habagat sa ilang bahagi ng Ilocos Region, lalo po sa may Western Pangasinan, maging sa may Zambales, Bataan, Cavite at Western Batangas. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa Occidental Mindoro at meron namang thunderstorm sa ilang lugar sa Cordillera at maging sa may Central Luzon at pagsapit ng gabi, meron pang kaunting ulan sa ilang bahagi sa Northern at Southern Luzon. At sa Metro Manila, magiging maaraw po kaya mainit at maalinsangan umaga hanggang tanghali pero mataas ang tsansa ng pag-ulan dahil sa thunderstorm mula alas 3 ng hapon hanggang pagsapit ng gabi. Samantala, sumadsad pa ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Lunes dahil po sa patuloy na kawalan ng pag-ulan doon. Sa taas na 152.53 meters, ito na po ang bagong pinakamababang water level sa dam sa kasaysayan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
9: Gretchen, ano naman ang may init na balita sa showbiz?
13: At ibinalaki ang panghihinayang ni Yen Santos matapos mawala ng matagal sa showbiz dahil sa pag-ibig. Aminado rin siyang napabayaan niya ang kaniyang sarili. Samantala, pinatunayan ni RC Muñoz ang galing sa pag-arte sa maaksyong eksena sa Sigabo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
14: Ay, magtatanong dito.
15: Nagugulat pa rin si RC Muñoz sa mga pangmalakasang eksena sa action seryeng Sigabo. Pulis ang papel ni RC at kahit siya, araw-araw nagte-training para sanayin ang lakas at maging handa sakaling mapasabak sa maaksyong eksena.
14: Right now, I'm doing my martial arts training. I'm trying to by myself, and of course, gusto ko po sana mag-start ulit mag-boxing and yung mga training to the stunt people sa show.
15: Malaki rin aniya ang impluensya sa kanya ng mga bida ng serye, ang real-life couple na sina Coco Martin at Julia Montes.
14: I still get intimidated by his acting skills and his very expressive yung kanyang emotion in his eyes. That and with Julia na we had this, parang nag-away kami as sisters and I really, really love her. Yun ang naawa ako.
15: Samantala, balik trabaho si Yen Santos na kabilang sa trending na Prime video series sa The Loyalty Game. Aminado si Yen, malaki ang kanyang panghihinayang nang matagal na mawala sa limelight. 8 taon din siyang nagpahinga sa showbiz.
16: Narealize ko yun nung parang hindi na ako nagiging productive. Parang hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Nawala na ako sa sirkulasyon. Siguro yung pinakamasakit yung marami akong na-miss na opportunities. And ngayon yung nag-decide ako na ngayon ako babawi.
15: Nitong mga nakaraang taon, naugnay sa samut-saring issue si Yen. Isa na rito ang kontrobersya na nanganak siya, bagay na mariin niyang pinabulaanan. Pero ang pinakapinag-usapan ay ang kontrobersyal niyang relasyon kay Paulo Contis. Aminado ang aktres na napabayaan niya ang sarili.
16: Sobrang mahirap. Kaya hindi rin naging madali para sa akin yung proseso, pero kailangan ko siyang pagdaanan para mahanap ulit yung sarili ko kasi parang pakiramdam ko maraming nawala. Kinailangan ko yung mahabang panahon na yun para maging ready ulit. Ang mahalaga, natuto ako dun sa lahat ng yun. At sinigurado ko na hindi na ulit siya mauulit.
15: Ngayon, handa na si Yen sa pangmalakasang comeback sa pag-arte. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: At susunod, taungan ng Philippine Navy, sugatan matapos pukpukin sa ulo ng mga taungan ng China Coast Guard. At AI video ng China Daily, hindi katanggap-tanggap sa Malacanang. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Simula ngayong Lunes.
1: Ibigyan kita isang misyon. Natangay ni Mr. Chan ang mga ginto.
2: Siya yung magiging susi natin para mapanagot si Alias Tigre.
3: Di ko hawak si Leegang anak kong si Samantha.
4: General ka pa naman. Ngayon, isang anak mo na mababa lang ang rango, hindi mo mautusan.
5: Sigurado akong gagamitin nila si Mr. Chan to witness against Victor. We have to make sure na hindi na siya magsasalita.
6: Kailangan na natin kumilos bago pa tayo mapaghandaan ng mga kalaban.
1: Kailangan makuha ang ginto kay Mr. Chan, buhay man o patay.
7: Malaki ang ibabayad sa atin ni Umali. Ikaw na mismo ang pumabaho nito.
8: Anong bahala ron?
9: Wala pang alam mo.
8: Gabo.
10: Oras na lang hinihintay ng tatay mo.
9: No! Tulong! Tulong!
11: Tawag!
9: Ay!
11: Ay!
9: Hold low! Hold low! Ay!
10: Mukha namang walang aasahan sa'yo, tatay mo.
9: No! Gawin nyo lahat para mabuhay tatay ko, Dok! Ay!
0: Ay! Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.
12: Salamat po ulit. Di ko naman sila atrasan eh. Mana kaya ako kay ate.
13: Eriko. Manang-manang nga.
12: Ay.
13: Ako dapat ang nanay.
14: Dalawa tayong nanay dito.
12: Sana madalaw po natin yung puntod ni Papa sa Amerika.
15: Kung magsasayang ng luha sa mga walang kwentang lalaki.
16: Kailangan ko makabawi sa mga anak ko.
17: Patawarin mo ako!
18: Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo.
12: Hindi na ho kailangan.
14: Okay na ho kami.
10: Bakit mo siya bumabalik? Kinagulo niyo tayo.
15: Kaya mo lang maging nanay sa'yo ngayon.
12: Busy kayo. Madagdag pa ako sa abala.
14: Ano nangyari? Huwag na huwag mo kukonsentihin yung ganyang asal ni Oliver.
13: Eh lahat naman gagawin talaga ni ate para sa'yo.
12: I love you, ate. Thank you sa lahat.

0: Nandito tayo sa Barangay Bulawan, dito sa Pampanga, San Fernando City. Ay, at mabengi po, kaya kayo man.
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
3: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
4: Paano, hong ka, paano!
5: Magaling po siyang aktor.
6: So kami hindi, ha? So kami hindi.
1: Favorite po si Coco.
7: Ito na po si Coco Martin.
8: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo.

0: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Talaga namang katiwa-tiwala silang mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Sugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos mahataw ng wooden baton sa ulo ng isang miyembro ng China Coast Guard sa isang komprontasyon sa Ayungin Shoal ngayong Lunes. Sa video na ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines, itinataboy ng mga tropang Pinoy ang puwersa ng China na lumapit sa BRP Sierra Madre at kumuha ng mga litrato at video. Pero pinagpapalo ng mga Chino ang mga tauhan ng AFP. Bukod sa sugat na tinamo ng sundalong Pinoy, napinsala rin ang kanilang rubber boat. Iginiit naman ng AFP na nananatiling propesyonal at naaayon sa international law ang kilos ng mga tropang Pinoy. Nanawagan pong AFP sa China na itigil ang kanilang mga ilegal at marahas na aksyon sa West Philippine Sea at sumunod sa 2016 Arbitral Award. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs sa AFP, pero iginiit nitong hindi katanggap-tanggap ang anumang paggamit ng dahas laban sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Tiniyak ng DFA na tatapatan ito ng kaukulang diplomatic action. Patuloy na isusulong ng kagawaran ng kaligtasan at maayos na kalagayan ng mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre na ipinatutupad lamang ang kanilang tungkulin ayon sa batas. Hindi po katanggap-tanggap sa Malacanang ang paglalarawan ng state-controlled Chinese media sa mga Pilipino bilang unggoy. Makikipagkulong naman ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Foreign Minister Wang Yi bilang bahagi ng ASEAN Foreign Ministerial Meetings ngayong Linggo. At live mula sa International Media Center sa Parañaque City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, ano pa ang tatalakayin sa pulong ng DFA at China sa ASEAN?
2: Bernadette, hindi pa idinetalye ng Department of Foreign Affairs ang agenda sa pulong sa pagitan ng Pilipinas sa China. Pero nakikita nila ito na magandang oportunidad para pag-usapan ang mga issue hindi lamang dito sa bansa kundi sa buong Timog Silangang Asya. Pero bago yan ay nagsabi nga ang palasyo na kinukundi na nila ang lahat ng mga pangmamaliit sa mga Pilipino.
3: Napanood na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang AI-generated video ng China Daily, isang state-controlled media organization na nagpapakita sa mga Pilipino bilang mga unggoy na nakabarong at may salakot. Hindi katanggap-tanggap sa palasyo ang mga ganitong paglalarawang nagbababa sa dignidad ng mga Pilipino.
4: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangan makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganong paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy.
3: Suportado rin aniya ng Pangulo ang diplomatikong protesta ng Department of Foreign Affairs para ipatanggal ang video. Lumabas ang AI video kasunod ng paggunita ng 10th taon ng Arbitral Award na nagbabasura sa 9-line claim ng China sa South China Sea at pinagtitibay ang maritime rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
4: Siguro meron lang tayong ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
3: Nauna ng hinimok ni Senator Risa Hontiveros ang Pangulo na ipatawag si Chinese Ambassador Jing Chan kaugnay ng issue. Pero ayon sa palasyo, ang DFA na ang hahawak dito.
4: Kung ano po ang balak ng Senado, nasa kanila po yan at mandatory naman po nila na alamin ang mga pangyayaring ito at para maipakita din sa ating mga kababayan na kinukundi na natin ang anumang pagmamaliit sa mga kapwa natin Pilipino.
3: Nakatakdang makipagpulong si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro kay Chinese Foreign Minister Wang Yi ngayong Linggo. Inaasahang pupunta si Wang Yi sa Pilipinas para dumalo sa post-ministerial conferences ng ASEAN. Hindi tiyak kung kasama sa pag-uusapan nila ang AI video.
5: I don't want to preempt what they will discuss, but we believe that this engagement is very important because not only will it not only will it cover the bilateral relations between the Philippines and China, but it will also have something to do with the impact of what's happening globally to the region, to ASEAN.
3: Samut-saring issue ang hinaharap ng China at Pilipinas kabilang ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng China ang Batanes. Magpupulong naman ang buong ASEAN kasama ang China, kung saan inaasahang matatalakay din ang matagal nang nakabimbing Code of Conduct sa South China Sea.
5: That's a very good venue for not only for the Philippines but for ASEAN to discuss with China the mutual and the common interests that they want to pursue. Important thing is there will be again a venue for ASEAN and China to discuss together how they can cooperate, how they can move forward on identified mutual interests.
3: Nasa Pilipinas sa mga foreign minister ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Gugunitain din dito ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation, isang kasunduan noong 1976 na nagsusulong ng paggalang sa soberanya at mapayapang resolusyon sa mga sigalot. Ito'y sa kabila ng mga hamong hinaharap ng rehiyon, kabilang na ang border dispute ng Thailand at Cambodia at civil war sa Myanmar.
5: I believe that what we have now in the region is the work of ASEAN together, and I'm talking about the situation of the peace and security.
3: Dadalo rin ang mga kinatawan ng mga kaalyadong bansa, kabilang si US Secretary of State Marco Rubio.
2: Bernadette, bilang bahagi ng pagbisita ay nakatakdang mag-courtesy call si US Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na matatalakay din dito sa ASEAN Foreign Ministers Meeting ang panibagong tensyon sa pagitan ng US at Iran na nakakaapekto sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bernadette.
1: Maraming salamat, Jervis Manahan.
6: Kinatigan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution o prosecution panel na ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, pero may ilang exemptions na ibinigay ang korte. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Katrina Domingo. Kat, ano-ano ang mga ipasasabina ng dokumento at alin naman ang hindi pinayagang ihain sa Senate Impeachment Court?
7: Alvin, pinayagan ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga financial records ni Vice President Sara Duterte mula 2007 hanggang kasalukuyan, kasama na dyan yung bank records ng kanyang asawang si Manases Carpio, para maipakita yung mga detalye ng pagyaman ng pangalawang pangulo. Binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga naging desisyon ng Korte Suprema at ng Senate Impeachment Court mismo sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona para ipaliwanag na hindi labag sa batas ang naging desisyon sa pagsasabina ng mga naturang dokumento mula sa kampo ni Duterte.
8: The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline.
7: Dagdag ni Escudero, dahil ikinasal si Duterte sa asawa niyang si Manases Carpio noong 2007, nasasaklaw na sila ng family code na nagsasabi na parehong pag-aari nila ang ari-arian ng isa't isa, maliban na lang kung mayroon silang prenuptial agreement. Giit pa ni Escudero, hindi panghihimasok sa privacy ni Duterte ang pagsasabina sa kanyang mga bank records simula noong 2007 o halos dalawang dekada na ang nakararaan.
8: The Anti-Money Laundering Council is not merely a repository of reports and information on covered and suspicious transactions. It was created precisely to investigate and institute charges against those suspected to commit money laundering activities. For the Anti-Money Laundering Council to refuse disclosing the information required of it would be to go against its very function, under the law.
7: Pero idiniin ng korte na tanging mga peso accounts lamang ni Duterte ang ipapasabina ng korte at hindi ang mga account na naglalaman ng mga foreign currencies, maliban kung papayag ang depositors nito. Samantala, Alvin, 21 kumpanya na kinabibilangan umano ni Vice President Sara Duterte ang hindi masasaklaw ng sabina na ilalabas ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Escudero, hindi na ipapasabina ang financial documents ng JTC Group at ng Pikimong Pikimong Philippines Corporation dahil wala naman ang pangalan ng pangalawang pangulo sa listahan ng mga opisyal nito.
8: The corporate veil may not be pierced on mere suspicion or speculation. Misuse of the corporation as an alter ego, conduit, or instrument of fraud must be clearly established.
7: Pagdating naman sa tax records ni Duterte o yung tinatawag na BIR box, ipinunto ni Escudero na may tatlong exemptions lamang sa pagbulatlat ng tax records ng isang Pilipino. Una ay kung inauthorize ito ng Pangulo. Pangalawa ay kung may request ng isang foreign tax body na inotorisahan din ng Pangulo. At pangatlo ay kung may written consent ang mismong may-ari ng tax records. Dahil dito, si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza ang ipatatawag ng korte. Nilinaw naman ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol na ang BIR Commissioner na ang aatasang kumuha ng otorisasyon mula sa Malacanang para buksan ang tax records ni Duterte. At inaasahan na handa na itong buksan sa pagharap niya sa impeachment court sa July 30. Ang mga dokumento naman na magmumula sa Anti-Money Laundering Council, kailangang dumaan muna sa clerk of court para masuri kung may state secrets at iba pang sensitibong impormasyon na hindi dapat maisapubliko. Alvin, inilarawan ni court spokesperson Reggie Tonggol na surgical at not sweeping ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa pagsasabina ng mga financial documents ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, hindi mangingimi ang korte na hanapin ang katotohanan pero hindi rin anya nito papayagan ang simpleng pangangapa lamang para sa mga ebidensya. Alvin.
6: Kat, linawin natin bukas, babalik tayo sa Article 4 ng impeachment trial. Kasi si Matibag na yung i-interviewin bukas, di ba?
7: Tama yan, Alvin. Babalik tayo business as usual doon sa mga pagdinig kung saan huli na ngang witness para sa Article 4 o grave threats na iyaharap si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos niyan, kung matatapos yung direct examination, cross-examination, redirect at re-cross-examination bukas, ay maaari na rin nilang talakayin yung unang witness para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alvin.
6: Pero kung hindi nakasya yung oras, pagdating ng Monday, dahil SONA, di walang hearing, Tuesday may hearing ulit, next week.
7: Tama yan, Alvin, no? Magpo-pause muna saglit yung impeachment court pagdating nung SONA 4th Monday ng July para doon sa taunang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pagkatapos niyan ay saka pa lamang magtutuloy-tuloy yung mga pagdinig dito. Pero inaasahan natin na this week ay magkakaroon ng konting administrative matters para masettle kung kailan nga ba o ano nga ba yung magiging schedule ng Senate Impeachment Court pagkatapos ng SONA. Dahil pagkatapos ng SONA ng Pangulo ay magre-resume na yung kanilang session at inaasahan na kailangan na rin nilang magtakel ng iba't iba pang batas, kabilang na dyan ang national budget ng bansa para sa susunod na taon. Alvin.
6: So ibig mo sabihin, baka mapaaga yung simula ng impeachment trial. Baka lang, hindi pa nagde-decide. Maraming salamat, Katrina Domingo.
9: May bago ng kampyon na ang FIFA World Cup. Nagwagi ang Spain matapos talunin ng defending champion Argentina sa score na 1-0 sa extra time ng final sa New York, New Jersey Stadium sa Amerika. Ito na ang ikalawang World Cup title ng Spain na huling nagkampyon noong 2010. Usap-usapan naman ang 11-minute halftime kung saan nagpasiklab sa pagtatanghal ang mga global superstar na sina Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber at Chris Martin ng Coldplay.
10: Susunod, Pilipinas nangunguna sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo. At pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda na sakop ng Uplift Program o Barangkada na. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: simula ngayong Lunes.
1: Ibigyan kita isang misyon. Natangayin, Mr. Chan, ang mga ginto.
2: Siya yung magiging susi natin para papanagot si alias Tigre.
3: Di ko hawak si Leegang anak mo si Samantha.
4: General ka pa naman. Ngayon, isang anak mo na mababa lang ang rango hindi mo mautusan.
5: Sigurado akong gagamitin nila si Mr. Chan to witness against Victor. We have to make sure na hindi na siya magsasalita.
6: Kailangan na natin kumilos bago pa tayo mapaghandaan ng mga kalaban.
1: Kailangan makuha ang ginto kung Mr. Chan, buhay man o

0: Malaki ang ibabayad sa atin ni Umali. Ikaw na mismo ang trumabaho nito.
1: Nang bahala ron.
2: Tadyan!
3: Ano pala pangalan mo?
1: Labo.
4: Oras na lang hinihintay ng tatay mo.
2: Dok! Tulong! Tulong!
5: Tay!
2: Tay! Hold you! Hold you! Tay! Tay!
4: Mukha nang mawalang aasahan sa'yo, tatay mo!
2: Dok! Gawin nyo lahat para mabuhay tatay ko, Dok! Tay!
6: Coco Martin Sigabo
7: weeknights 8 p.m.

0: katawan dito sa Pampanga, San Fernando City.
1: Ay, pabengi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
4: Alright, magaling po siya makipaglaban.
5: Paano? Huwag ka paano!
6: Magaling po siyang aktor.
7: So kami hindi, ha? So kami hindi.
2: Favorite po si Coco.
8: Ito na po si Coco Martin!
9: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: fan ako ng love list.
1: Thank you.
0: Kung pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
2: Di ako nagkamali talaga na iniidolo.
3: Ang kinis-kinis na mukha niya, ang lambot-lambot ng kamay niya, yung mga damit niya, ang gaganda. Yung
2: kapakain getera mo talaga.
0: Ay ko naman yung nanay ko, pero nakakapagod na. Ang laki nung naitulong mo sa akin yung pag-uusap natin.
4: Masaya ako na nakakatulong.
0: Ikaw ba, Miss Billy? May tumutulong ba sa'yo?
5: Wow, may fans ka na pala.
6: May nararamdaman ako sa kanyang potential, connection.
0: Gusto ko maging kagaya mo. Ako naman pwede ako maging parte ng love list. Tutulungan kita sa kahit anong paraan.
6: Be careful with this one.
3: Huwag mo naman akinin yung akin.
7: Liar!
8: Darating na rin yung swerte natin.
9: Hindi gusto yung pagmumukha mo.

0: gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia noong Hunyo dahil sa pagsipa ng demand at pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas. Samantala, utay-utay ang pagpapatupad na mahigit 10 pisong dagdag presyo sa diesel at kerosene, pero ang unang bugso, mahigit 8 pesos agad bukas.
2: Nagpa-full tank na agad ang public school teacher na si Olivia bago pa man ang big time increase bukas. Sa kwenta kasi ng DOE, lagpas 10 pesos ang taas sa diesel, 3.65 sa gasolina at mahigit 11 pesos sa kerosene. Kapag tumuntong na sa 80 pesos ang gasolina, hindi na muna gagamit ng sasakyan si Olivia.
3: Eh, kailangan nating magtiyaga kasi nga mataas ang gasolina. So minsan hindi mo gagamitin yung sasakyan lalo na pag mataas. Pumasay na lang.
2: Nagpakarga na rin agad si Jonas bago pa humaba ang pila sa gasolinang ito sa Fairview na isa sa pinakamura sa Metro Manila.
4: Yung biyahe, ayan na naman. Baka hindi na naman makalayo, hindi na naman kami makapunta ng mga probinsya or mga leisure location. Dito muna ulit.
2: Ang Shell at Sea Oil, pinagbigyan ang pakiusap ng DOE na staggered o utay-utay ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mahigit 8 pesos agad bukas at mahigit piso na lang sa Miyerkules at Huwebes. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, mukhang tatalima naman ang iba pang oil companies sa pakiusap na utay-utayin ang big time increase.
5: We have been talking to them since the weekend up to today and then nire-report naman nila. Normally they do naman ang mga companies. We'll get the report in and within the day siguro.
1: Nagbabala rin ng DOE sa mga gasolinahang nang iipit ng supply ng diesel at gasolina dahil malaki ang itataas bukas. Ang gasolinahang ito sapat pang supply ng petrolyo kaya medyo mahaba ang pila. Pero ang mga gas station na tumatanggi ng magkarga, mahaharap sa kaso kagaya ng profiteering.
2: May ilang gas stations kasing naubusan umano ng supply pero biglang magkakaroon kapag tumaas na ang presyo bukas. Dahil dito, nag-inspeksyon na ang DOE sa mga gasolinahan.
6: May report na dumating sa amin na mayroon nag-hold ng operation. Meaning, all of a sudden, hindi siya nagbebenta today. So, please note, no, ito yung classic na sample ng hoarding.
2: Sa supply, halos 46 days ang inventaryo ng diesel, 43 days naman sa gasolina na ayon sa DOE ay mahigit pa sa normal at walang dapat ikabahala kahit umiigting na naman ang tensyon sa gitnang silangan.
7: Direct government intervention in terms of buying additional liquid fuel supply, hindi na muna siguro, but we are constantly monitoring kung yung need will arise.
2: Samantala, Pilipinas na ang may pinakamataas na average residential rate sa kuryente sa buong Southeast Asia. Nasa 12 pesos at 43 centavos kada kilowatt hour ang average rate sa buong bansa, na mas mataas sa average rate naman sa Singapore na 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour. Isa sa dahilan ang serya ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente sa Visayas at pagsipa ng demand o konsumo.
8: Meron kasi din tayong mga...
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 7:45.

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Ng 7 puntos kumpara sa inilabas na ulat ng Bayan Survey noong Marso. Bumaba rin ang nakuha niyang trust ratings sa 28%. Bikurin si Marcos na makakuha ng majority performance at trust ratings sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, 58% naman ang nakuhang performance ratings ni Duterte na mas mataas pa sa numero niya noong Marso. Malaki pa rin ang mga numero ng bise sa kanyang balwarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 89% approval rating at 95% trust rating. Isinagawa ang survey sa pagitan ng June 28 at July 6 na nilahukan ng 2,400 respondents.
7: The administration is being blamed for a number of things, for not attending to the most urgent concerns. And definitely, it is the president that is held accountable for this. On top of that, of course, you still have the issue of corruption. What they may have done is insufficient, Carmina, to the extent that it does not necessarily make a difference in the improvement of the quality of lives of many Filipinos.
6: Umarangkada na ang pamamahagi ng panibagong uri ng ayuda mula sa pamahalaan, ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng DSWD. Ipinaliwanag ng DSWD ang kaibahan nito sa iba nilang programa tulad ng 4Ps at Walang Gutom Program. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
8: 300 hanggang 500 piso kada araw ang kita ni Donald sa pamamasada ng tricycle sa Marikina. Sa higit 20 araw niyang biyahe sa isang buwan, aabot lang sa 7 hanggang 12,000 piso ang kanyang kita kada buwan. Pero hirap siyang pagkasyahin ito, lalo't 5 ang anak nilang mag-asawa. Kaya maliit man para sa iba ang 2,000 pisong ayuda mula sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ilang araw din silang maitatawid nito.
9: Ibabudget kong 500 sa gas. Tapos yung natitira, bili ng ulam at saka bigas. Hindi na ako nag-aalmusal sa bahay. Yung mga bata na lang. Sa labas na ako sa pagbiyahe ko na. Pag may time ako, hinahatid ko sa school para biwas gastos.
8: Isa lang si Donald na bahagi ng 7.5 milyong pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng UPLIFT assistance. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, bagamat may mga programa nang namimigay ng ayuda gaya ng 4Ps at Walang Gutom Program, malaki ang pagkakaiba ng mga ito sa UPLIFT.
10: Dahil itong energy emergency, tumaas ang presyo ng bilihin pag wala tayong gagawin. Ayon sa datos, 1.2 million na pamilyang Pilipino ang lulubog papunta sa kahirapan.
8: Di gaya ng 4Ps at Walang Gutom na pangmatagalan at pinangangalagaan ang human capital ng bansa, magtatagal lang ng 6 buwan. Mula Hulyo hanggang Disyembre, ang pamimigay ng 2,000 piso para sa piling pamilya sa ilalim ng UPLIFT.
10: Ang daming datos nagsasabi na pagka hindi ang mga ekonomiya na hindi kikilos at hahayaan sila lumbog sa kahirapan, mas mahirap yung economic rebound pagtapos ng energy emergency. Dahil sa inflation, nabubura yung spending power nila. So sa 2,000 pesos, kahit saan ka man sa Pilipinas, saan ka man sa kapuluan natin, sapat na yan na maging positive ulit or ma-restore yung purchasing power na nawala sa pagtaas ng presyo ng bilihin.
8: Pero mahalagang maintindihan, kapag pinag-uusapan ang pamilya sa larangan ng statistics, ito'y karaniwang binubuo lang ng nanay, tatay at 3 anak. Iba sa realidad na minsan kasama pa ang mga lolo't lola, apo at mga pamangkin sa bahay, na ang ibig sabihin ay mas marami at mas malaki rin ang pangangailangan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
11: 2 Pilipino ang nagsilbi umanong espiya para sa China at nasangkot sa pag-impluensya ng banyagang bansa para pasukin ang mga institusyon ng pamahalaan bilang local operatives. Alamin ang mga istorya sa pinakabagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Mga Mata sa Dilim ni Bianca Dava.
3: Isa sa mga mamamahayag na nagbabantay sa West Philippine Sea, ang defense and security reporter na si Luke, di niya tunay na pangalan. Ilang araw matapos ang coverage sa Pag-asa case noong 2024, may natanggap na mensahe sa isang messaging platform si Luke.
5: I think that's March or April 2024. Then, after nung event na yon, mga 2 or 3 days, naka-receive ako ng message na sinasabi na pwede ba akong magbigay sa kanya information about West Philippine Sea.
3: Habang tumatagal ang pag-uusap, may napansin ang kakaiba si Luke. Ang paulit-ulit na pagtukoy na kausap sa Taiwan bilang isang province.
5: Napatunayan ko yung hinala ko na may something nung sinabi niyang Taiwan province. Bakit Taiwan province ang sasabihin mo dun sa text? Pinaikot-ikot ko na lang yung conversation namin.
3: Dito nagsimulang mabuo ang kanyang hinala. At maya-maya pa, dumating ang isa pang red flag, ang alok na pera.
5: Nag-offer siya ng 100 to 200 USD pa na parang incentive or whatever, then tuloy-tuloy daw yun once na makuha ng information or whatever. Minsan kasi number one, malulure ka sa offer nila. Kasi minsan $100 lang, 5,700 pesos for betraying your country.
11: Panoorin ang dokumentaryo ni Bianca Dava na Mga Mata sa Dilim. Mamaya po yan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Susunod, Dilang Kapamilya Stars tumulak na pa Sydney para sa ASAP XP Australia. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: simula ngayong Lunes.
1: Ibigyan kita sa misyon. Natangayin, Mr. Chan, ang mga ginto.
2: Siya yung magiging susi natin para mapanagot si Alias Tigre.
3: Di ko hawak si Leeg ang anak kong si Samantha.
4: General ka pa naman. Ngayon, isang anak mo na mababa lang ang rango hindi mo mautusan.
5: Sigurado akong gagamitin nila si Mr. Chan to witness against Victor. We have to make sure na hindi na siya magsasalita.
6: Kailangan na natin kumilos bago pa tayo mapaghandaan ng mga kalaban.
1: Kailangan makuha ang ginto kung Mr. Chan, buhay man,

0: Malaki ang ibabayad sa atin ni Umali. Ikaw na mismo ang pumabaho nito.
1: Anong bahala ron?
2: Sadyan!
3: Ano nga pala pangalan mo?
1: Gabo.
4: Oras na lang hinihintay ng tatay mo.
2: No! Tulong! Tulong!
5: Gabo! Ano ba yan?
2: Hold you!
4: Mukha nang mawalang aasahan sa'yo, tatay mo!
2: Dok, gawin nyo lahat para mabuhay tatay ko, Dok!
6: Coco Martin Sigabo.
7: Weeknights, 8 p.m.
8: Sa barangay Dulho, Fatima, Cebu City.
9: Alamin natin, ano nga bang programa ang pinapanood ng
10: Talamatres? Andito na kami!
8: Ayo!
11: Wow!
8: Tropan si Gabon!
2: Takot-takot kami yan,
12: oh! Idol, maganda mo si Kwan, si Coco Martin.
13: Ayun na sila ka-supportive ni Coco Martin, guys. Grabe among support!
14: Ipagpatuloy na ba po yung mga katagawa ng ganyan palabas?
15: Love you, Coco!
6: Maraming salamat sa Sigabo ng inyong suporta at pagmamahal.
8: Oh, tawag guys, certified tropang Sigabo mo na amihatag ninyo kanin. Yeah!
16: Yeah! Papapaito na yung titi natin. Yeah!
17: Sigaw ng bayan!
18: Sigabo!
19: Sigabo!
18: Sigabo!
19: Sigabo!
6: Coco Martin Sigabo, 8 p.m. Simula July 27, maghahari at magre-reign na ang dalawang gigante sa primetime bida mula sa ABS-CBN Studios.
20: Isang misyon, isang trabahong para sa akin.
21: I love you.
6: Sadipwersa ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, at ang prime actress, Julia Montes.
22: Pasok kamay!
8: Eh baka rin eh, no? Ikaw na naman!
23: Gusto mo ulikan kita?
24: Singapore!
6: Asia superstar is back. Catherine Bernardo.
25: Love all in Swiss.
6: And multimedia prince James Reed.
26: What are friends for?
6: With Her Majesty Maha Salvador.
27: Huwag mo naman ang kinid yung akin.
28: Sire!
29: Darating na rin yung swerte natin.
30: Kilala kita.
31: Hindi naman pala eh.
32: Hey, you know I'm always here for you, right?
8: Dapat lang.
6: Someone Someday, TV History in the Making.
8: Darating din.
33: Wow.
6: Ang pagsasama ng dalawang gigante sa primetime.
34: Basta umaga.
6: Sigabo at Someone Someday. Simula July 27 na sa primetime bida.

0: gabi. Sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Salamat po ulit. Hindi ko naman sila atrasan eh. Mana kaya ako kaya ate.
2: Eriko. Manang-manang nga.
1: Ay.
2: Ako dapat ang nanay.
3: Dalawa tayong nanay dito.
1: Eh, sana madalaw po natin yung puntod ni Papa sa Amerika.
4: Huwag ka magsasayang ng luha sa mga walang kwentang lalaki.
5: Kailangan ko makabawi sa mga anak ko.
6: Patawarin mo ako!
7: Kailangan mo naman ako magpaliwanag sa'yo.
8: Hindi na ho kailangan.
9: Okay na ho kami.
10: Bakit mo siya bumabalik? Kinagulo niyo sa kayo.
11: Ayaw mo lang maging nanay sa'yo ngayon.
1: Busy kayo. Madagdag pa ako sa abala.
8: Ano nangyari?
12: Huwag na huwag mo kukonsentihin yung ganyang asal ni Oliver.
13: Eh lahat naman gagawin talaga ni ate para sa'yo.
1: I love you, ate. Thank you sa lahat.

0: Mula patungong Sydney, sina Darren at Robbie Domingo.
1: Meron po kaming mga prod numbers na dedicated for the fans in Australia, katulad ng mga songs by Australian artists as well.
2: They can expect the same love and energy na binigay namin sa kanila noon. And also, we are bringing home to our kapamilyas back in Sydney, Australia.
0: Bumiyahe na rin sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano na hangad na may paramdamang diwa ng pagiging Pinoy sa mga kapamilyang malayo sa kani-kanilang tahanan.
3: It's been a while since I've been to Australia, so I'm very excited to share this moment with a lot of my friends in the industry, mga co-kapamilyas natin. A great show, a fun show, an entertaining show, and of course, world class.
4: Madaming pasabog, madaming performances, lots and lots of love, lots and lots of just fun, and makisayawan kayo sa amin.
0: Idaraos ang ASAP XP Australia sa July 25 sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Speaking of performances, mapapanood na ang electrifying jukebox musical na On Your Feet. Pagsasabuhay ito sa kwento ng 26-time Grammy-winning husband and wife duo na sina Emilio at Gloria Estefan. Gaganap bilang si Consuelo Garcia, si Pinky Marquez, na lola ni Gloria.
5: I can relate because my mom had the same character as Consuelo. She would encourage me because I started singing and my dad said, no, you have to finish your college.
0: Tampok naman si Ian Laurel bilang si Gloria.
6: Gloria Fajardo is an overprotective mother and she has strong character and of course she loves her family and her priority was really her family.
0: Mapapanood ang On Your Feet hanggang July 26 sa Proscenium Theater sa Makati. Bago yan, mapapanood ang kwentuhan ni Ian at Pinky, pati ang iba pang mga bida tungkol sa stage production sa Metro Talks. Gaino Krishnan, ABS-CBN News.
7: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang dokumentaryong Mga Mata sa Dilim. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
9: Ay naku, sarap pa naman pag-usapan. Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba pa mga paborito ninyong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 8 o'clock.
12: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
13: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought tolerant at mga early

0: maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at mga climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
4: DTX 500!
3: Highly recommended
4: ng mga eksperto.
3: DTX 500!
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Napakagandang Lunes na gabi sa ating lahat. Today is July 20, 2026. Nako, welcome po sa ating programa.
1: Gandang gabi, Vibes!
0: At sa wakas, tatlo na po kaming makakasama ninyo sa ngayon. Ako nga pala ang niyong DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: And of course, kayo pa rin po ay nakikinig dito sa inyong Kavibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Marta Laban, ang lupet.
0: Napakalupit po ang ating gabi kasi meron po tayo pag-uusapan na naman as usual na for sure karamihan sa atin ay makaka-relate nito.
2: Hindi ko lang sure.
0: Ay, meron yan. Tulad ni na Sari Lerma, sina James Sardiniola.
2: Oh.
0: Sino pa ba?
1: Yung may mga inaantay.
0: Oh, si Raymond din.
1: Ray Kenneth Mandin Mina.
0: Oh, sino pa ba? Oh, yan, magpapaka-relate yan, of course. Ano nga pala ang ating tanong ngayong gabi?
2: Okay.
1: So, wait lang.
2: Mic test.
1: Ito na, ka-vibes. Oh, kaya mo bang hintayin ang isang taong hindi pa handang umibig?
0: Hala!
1: Hala, may pa ganun.
0: May ganun na drama.
2: Depende po sa edad ko.
1: Sige. Kay bangin hiya, diri pa saktot edad.
2: May age limit po ba to? Itong tanong po, may age limit po ba to?
0: Ayun, ang hindi natin alam.
1: Parang wala. Lahat lang, oo. So, ulitin natin yung question para sa mga ka-vibes natin. Kaya mo bang hintayin ang isang taong hindi pa handang umibig?
0: Hello!
2: Parang sinasabi mo lang kung pumuti na yung
1: uwak. Hindi yung parang
0: edi i-bleach mo.
2: Para mas mapabilis yung buhay, no?
1: Yung ano natin, parang ano,
0: ano,
1: ipapatubo pa?
0: Oh.
2: Ah, chala.
0: Hello. Are you a cougar?
2: Bakit ipapatubo? What if gintatanong pala?
1: Bakit baby girl pa eh, ha?
0: Ay. Ganun.
1: Okay. Di joke lang. Lahat naman, 'di ba, yung parang hindi pa siya ready ma-in love sa'yo or umibig.
0: Yes.
1: Tapos ikaw, gusto mo na siya, yung parang
2: the question is, willing to wait.
1: Willing to wait ka ba?
0: Ano yan? Nag-order ka lang sa fast food.
1: Diba?
0: Willing to wait, sir, ma'am.
1: Until na parang ready na siyang pumasok sa love. Diba? Ganun.
0: Kasi marami naman kasing reasons kung bakit hindi pa ready ang isang tao. Pag-uusapan po natin yan, mga ka-vibes. Kaya para sa mga gusto mag-participate ng ating napakagandang topic ngayong gabi, all you have to do is isa lamang po ang inyong sagot, ang inyong insights, thoughts, ideas, opinion, whatever. Pwede rin mga shoutouts at pangumusta sa inyong mga loved ones sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
1: Ayan, para sa mga ka-vibes natin na hindi makapag-Facebook habang bumibiyahe, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit sa saan kayo pumunta, maririnig nyo at mapapakinggan nyo ang 100.7 FMR Tacloban.
0: Yan. Okay. Sige, mga ka-vibes, ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 8:15, alas 8:15 na po. Maghihintay po kami ng inyong mga sagot. Tutok lang dito sa inyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Ang ating oras sa buong Pilipinas, nako, it's 8:28 and welcome back once again sa ating programa.
1: Ganda gabi vibes.
0: Yan, kumusta ang ating mga suke na palaging nakikinig sa lahat ng ating mga programa dito sa 100.7 FM Marta Cloban. Sana naman ay nag-enjoy kayo sa ating mga songs na piniplay for you tonight.
1: Yes.
0: And as always,
1: ano na? Ay, eto na, meron nang nag-comment sa ating comment section.
0: Oh.
1: Ulitin muna natin yung question natin.
0: Okay, go ahead.
1: Kaya mo bang hintayin ang isang taong hindi pa handa umibig?
0: Kaya nga ba?
1: Oh, sabi dito ni Rachel Ann.
0: Mm-hmm.
1: 100.7 FM Marta Cloban, oo, kaya kong maghintay.
0: Wow.
1: Pero hindi habang buhay.
0: Hello.
1: Ang tunay na paghihintay ay may respeto sa oras, sa desisyon ng tao at sa sarili kong halaga.
0: Uh-huh.
1: So in short, maaari kang maghintay dahil mahalaga ang tao sa'yo, pero hindi sa puntong mawawala ang respeto mo sa sarili mo o iikot na lang ang buhay mo sa paghihintay.
0: Yun lang.
1: P.S. Not for personal experience, just my opinion.
0: Aba, nag-P.S. pa talaga yan, ha? Not from personal experience. Actually, kanina meron din ng message sa ating nakapost na
1: yung question natin kanina.
0: Oh, meron pa dito. Sabi nila, asan nga pala yan? Read back mga ka-vibes. Eto.
1: Meron dyan.
2: From
1: MJ
0: Labores.
1: Mm-mm.
0: Ano nga pala sabi niya?
2: As for me, yes, mm-hmm. I believe in that the waiting for someone who I can to deserve, to choose my personal love, love life.
1: And yes,
2: na mas deserve ko maghintay kaysa madali sa isang relationship na hindi mo alam at di pa ready sa response.
0: Willing siyang maghintay.
1: Yes.
2: Okay.
1: Willing siyang maghintay sa
2: taong siya nabasa ngayon lang.
1: Magiging deserve niya na maging karelasyon. Ganon.
0: Yun.
2: Kay Mitzi Garcia naman, yes na yes po. Kasi mahal ko, ganyan po akong magmahal.
0: Aray.
1: For request ako ng pagmasaya na ako from by June Cisa.
0: Paano kung hindi masaya?
1: Kailan ba siya sasaya? Yun kasi na, lagi na siya, lagi niyang rinirequest yan eh.
0: Oo. Kailan ka ba sasayat?
2: Yun yung tanong.
0: Yun ang napakalaking tanong. Well, anyway, mga ka-vibes.
1: Hindi, meron pa dito. Wait lang.
0: Oh, meron pa.
1: Oo, kasi birthday na daw niya ngayong 22.
0: Olo!
1: From Andre James Sardinola. Mga DJs, birthday ko na po this coming Wednesday, July 22, 2026. 20th birthday ko na po.
2: Oh, diba? Wow! Advance happy birthday.
0: Yes. So Wednesday na lang kami mag-play ng birthday song.
1: Yes.
2: Pwede din naman mag-countdown tayo.
0: Countdown. Ilang days na lang, dalawang tulog na lang. Mag-birthday na si
2: Andre
0: James.
2: Baka yun yung gusto ni Andre James.
0: Oh, yung para mag-countdown. Speaking of countdown, ako mga ka-vibes, meron na lang tayong natitirang 7 araw bago ang pinakahihintay na 5 sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa mga ka-vibes natin dyan, sabay-sabay po natin itong mapapakinggan ang ulat ng sona ng Pangulo, PRTV News Special Coverage ngayong July 27 mula alas 12:30 po yan. Ha? Mapapanood po sa PRTV Media Channel 31 at sabayang mapapakinggan sa 100.7 FMR Tacloban. Sige, ha? Yan po ang ating babantayan. Ngayon pong July 27 yung 5 sona ng presidente. 7 days na.
1: 20 na ngayon, di ba? Okay, 7 days.
0: 27 minus 20.
1: Correct.
0: 7 days!
1: It's ano yan? Monday.
2: Yes,
1: it's Monday.
0: Next Monday na. So there you go, ha, mga ka-vibes. Ha? Dito lamang po kayo tumutok sa 100.7 FM Tacloban at saka sa PRTV Tacloban. Okay, eto na nga pala. Pag-usapan na natin ang ating napakalalim na tanong ngayong gabi.
1: Kung handa ba silang maghintay
0: sa
1: taong hindi pa kayang umibig?
0: Oh, actually, marami kasing reasons kung bakit ang isang tao hindi pa handang umibig. Eh. Number one, pinakamalalang reason sa lahat mula siya sa isang masakit na relationship.
1: Uh-huh.
0: Diba? eh hindi mo naman mapipili talaga magmahal uli yun. Kasi yes, number one, walang fresh pa yung sugat.
2: Oo, na-trauma pa. Hindi pa ready.
1: Parang ganun.
2: Pag-open ng ng panibagong door.
1: Hindi pa healed.
0: Yes. Tapos, pangalawa, sirang-sira pa yung pagtitiwala niya talaga.
1: Correct.
0: Sa ibang tao. So, mahirap talaga yun pag ganun yung background. Number two, eh, may hinahabol pa siyang goal in life.
2: Especially sa mga breadwinner.
0: Breadwinner.
1: Breadwinner.
0: Breed. Nagbe-breeding ba?
1: pati ako na-confuse. Oo, mga breadwinner.
0: Pati siya na-confuse.
1: Kasi may mga may parang gusto pa nilang maabot sa buhay.
0: Oo.
1: Especially so yung
0: kayo ng kayo.
1: Especially yung mga nag-aaral pa na yung focus nila is pag-aaral muna.
0: Mayroon
1: pa bang ganun, yan?
2: Oh. Mayroon pa naman. Or mayroon pa yung like pinapaaral mo pa yung mga kapatid mo. Na
1: yes.
2: Parang ikaw ngayon nakasalalay sa'yo lahat.
0: Tapos minsan nga, pati yung mga niece mo, di ba? Yung mga umangkon, ba daw?
2: Mostly kasi yun yung mga reasons din.
1: Family.
0: Tapos sa kalimutan mo, patanda ka nga pala, hindi ka bumabata. Yun lang
1: yung
0: problema.
1: Yung mukha lang yung bata tingnan.
2: Ganon talaga.
1: Baby fest.
2: Importante na ka-crop top. Saan napunta yun?
0: Crop top.
1: Diba? Tapos mauubos ng inulang din niya bado.
0: Hindi ka bibinigin yan. Ay, sige na dugunong aray. Sakit-takti yun. Okay, sige, ito nga pala. Yun po, lamang po sa mga reasons kung bakit hindi pa handa talagang umibig eh. And yung pangatlo, actually, siguro hindi pa talaga handa magmahal. Aminin man natin, hindi, may mga taong ganyan talaga eh, di ba? Pero ito po yun. Para sa mga willing to wait, eto pong mga advantage.
2: May pila ba to na willing to wait lang?
1: Parang nagpapamedical ka lang, tapos nakapila kayo.
0: Or di kaya nag-order ka lang sa isang fast food chain. Sir, are you willing to wait? Eto nga pa rin mga advantages kung maghihintay ka. Number one, allowing feelings to develop naturally ensures the bond is built on genuine affection rather than rushed expectations.
1: Uh-huh.
0: So, ibig sabihin nun, mas makaka-form ka ng authentic connection kung as time passes by, mas titibay yung connection ninyong dalawa. Yun ang ibig sabihin nun. So, pwede kang maghintay. Kung gusto mong mas tumibay pa talaga yung relationship, why not? Diba? Pangalawa, yung waiting period provides an opportunity to focus on your own independence, hobbies, and self-love. Tama nga naman. Kasi hindi kayo nagra-rush dalawa. Diba? Mas napaprayority din ninyo yung mga sarili ninyo while waiting for that particular person. Siya, kayod siya ng kayod for herself or for himself. Tapos ikaw, kayod din ng kayod para sa iyong sarili, diba? Pero at the same time, hinihintay mo yung opportunity na baka magbago yung isip niya, baka umusbong yung pag-ibig and everything, di ba? So at least may konting personal growth along the way. At pangatlo, ang advantage nito is yung tinatawag na clarity. Kasi yung oras at yung paghihintay can reveal kung anong tunay na character talaga ng isang tao.
1: Yes.
0: It will help you make an informed decision about your long-term compatibility. Kasi alam mo naman, pareho naghihintayan, pareho rin yung mas nakikilala ang bawat isa. Tapos, the more you wait, ganito lang, explain it. Para bang wine, hinihintay mo na mag-mature.
1: Mas nababahal.
0: Mas, para bagto ba ba? Nagtitikabahal. Nagtitikaras. Wah!
1: Marasa ko nung kunbahan.
0: Oh, yes.
2: So paano 'yun until mag-50 na kayo?
0: Lang ako
2: mas marasa natin duro.
0: Hindi problema lang ako tigda humungaw, naging suoy.
1: Dapat di rin lang mahungaw.
2: Kasi pa yun pagtakop.
0: Okay.
2: Correct. Sige.
0: Di, ibig sabihin nun, kung humungaw, karoon siya, may nakatuyaw itong iyo pag inulat. Diba?
1: So meaning, bagat, kung para mapatunayan mo kung tinuod talaga at impanuyo,
0: yes.
1: Kaya mo maghintay.
0: Kaya mo maghintay. Oh, yun. Patience is a virtue, sharing paman. Sabi nila. Pero, of course, while you are waiting, you are also prone to some risks.
2: Mm-hmm.
0: Hindi naman maiwasan yun. Kung may advantage yung paghihintay, meron din mga disadvantages na pwede nyo makuha.
1: Ayun.
0: Okay, number one. Balik na naman po tayo sa ating paboritong example.
1: Kaya di rin pa yan ready mag-commit.
0: Oh, Catriona Gray sa Milby. Emotional toll. Unrequited feelings can lead to insecurity, anxiety, and diminished sense of self-worth. Kaya, nag-mega breakup na lamang kasi magkaiba talaga yung gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Yung isa ready nang magpamilya, yung isa gustong manatiling binata pa talaga.
2: So, diri synchronized decision.
1: Give up, iti iba nga kwa na career.
0: Yes. Yeah. So, yun ang problema doon. So, si Catriona Gray, of course, expecting a happy, you know, a happy moment. Eh, hindi pala. Kasi hindi pa naman talaga ready yung ating manok.
1: Oo.
0: Hindi pa pala siya sumasarakiki.
1: Sumasarakiki. Sunoy.
0: Hindi pa ready ng ating manok, 'di ba? Okay, eto pa. Opportunity cost. Oh, para sa mga negosyante diyan, I'm sure makaka-relate kayo nito. Anong ibig sabihin ng opportunity cost? Kung naghihintay ka kasi sa isang tao, eh, what if sa bandang uli hindi siya mag-reciprocate sa feelings mo?
1: So, di ka makaka-ROI.
0: Yun. Wala kang ROI.
2: So, ano man?
0: Oo. Return. Wala kang return of investment.
1: Mag-i-invest ka la.
2: Oo. Nalugi.
0: Ka. Nalugi ka. Oo. Ikaw, na-scam ka.
2: Oo.
0: Hindi oras.
2: Bagay na itunit aton mga ADDDL.
0: Oo, QIA community.
2: Oo. Bagat nag-i-invest gihapon.
0: Nag-i-invest pero sa bandang huli, hindi naman masyado nakakabinipisyo.
2: Okay ka. Importante daw, nakabuling.
1: Importante. Nakag-invest.
2: May napaanga.
0: Charitable institution. May nabigyan ng motor.
1: At least may service na.
2: Oo.
0: Problema, iba pinapasakay.
2: Yun lang.
1: Yun lang.
2: Ba't importante, nabuligan mo.
1: Ay, leto. At least nakabuligiya.
0: Nako. Anyway, yun lang problema doon. Kasi pag naghihintay ka, tawag nito, minawalan mo ang sarili mo ng chance na ma-meet talaga yung tunay na magmamahal talaga para sa'yo.
2: Wow. Diba? Paano kung nag-aantay ka sa taong
1: tapos may dumating?
2: May-ari na.
0: Ayun lang problema doon. Wala ka na talagang magagawa doon kasi may-ari na yun.
2: But hindi pa naman sila kasal?
0: Pwede rin. Malay mo, masungkit mo.
2: So, doon ka na naman sa...
1: Uy, may anda kaya.
2: Doon ka na naman sa idea na yes. What if?
0: Oh, ganun pa rin yun. May what if pa rin.
2: May change of heart.
1: May ganun pa rin kasi may ano nga, yung story ko na... Parang ginpanginyupuan na hiya.
0: Oo.
2: No.
1: Oo. Tapos, bagat, pero iban iyan na asawa niya na nagpanginyupuan na hiya.
2: Hala, pwede yan to? Nag-back out?
1: Diri, pero diri iyan jowaan. Ang iyan na asawa. Girl, ang nag-back, bagan, ang girl, ang dumiri. Tapos, ang iyan na pangasawa, ang bago nga nanguya ba iya.
2: Uy!
1: So, bagat-sugat bang?
2: May chance pa.
1: Oh, kaya niya kasi...
0: Bagalay niya 8 years versus 2 months.
2: Oo.
0: Ay, nako. Diba? So, huwag kayong magkumpiyansa kasi masusulit.
1: May sugat
0: masusulit
1: kasi.
0: Masusulit pa talaga
1: yan. Ha, paano dun yung situation? Kay ginkuan na nabahiya. Ginpangin yung puan na, diba?
2: Pero may wari pa man gimpermahan.
1: Waray pa.
0: Yun lang ang
1: pero,
0: problema
1: diba,
0: doon.
1: Bagat... Like, kung mangingin niyo po ka, oo, bagat sugat na ito.
0: Oo, pero wala kang magagawa kasi hindi pa, wala pa kayong pinirmahan.
1: Oo.
0: Diba?
2: So, ha, mga nag-aantay nga da, nga may mga
1: pwede
2: inter-relationship,
1: pa.
2: Huwag po kayong mawala ng pagkasama. Parang yan yung sinasabi natin.
1: Pero hindi naman sa parang aagawin nyo.
0: Oo.
2: Mag-antay lang sa tabi-tabi.
1: Aantayan lang, yes.
2: Kasi antayin muna na parang kailan pwedeng mapitas, ganon.
1: Oo.
2: Oo.
0: Ay! Mapipitos.
2: Kasi kung
0: ano yung bunga?
2: Huwag mong pilitin. Oh, kasi pa ano yun?
1: Yes.
0: Intayin mong mahulog na lang yung bayabas.
1: Intayin mong kusa siyang ano tawag
0: ito? Kahulog dunot na yun.
1: Kusa siyang
2: pinuulod ba?
1: Bagala kang matuhi ano tawag ito? Hihuan tamad nga ni. Naghinangad lahiya. Sa kay ginpitas nahan kuan sa guksok. Iba waray, na waray nahulog ka iya.
0: Oo, imitihan pa.
1: Diba? Naghinulat ka, tapos okay. Diri lang yun mga ngadahaim.
0: Oo, oh, eto pa, settling for less, isa pa to sa mga risk kasi. Kung matagal ka naghihintay, you lower your standards, making you accept inconsistent or minimal affection just to keep the hope alive.
1: Yung parang sinabi nung nag-comment kanina, nasabi niya, kaya niyang maghintay pero hindi yung to the point na
0: habang buhay talaga
1: mawawalan maghintay. Ka na talaga ng
0: respeto sa sarili mo. Kasi alam mo naman, may time limit ka.
1: Kasi may buhay ka rin. Oh.
2: Yun nga yung tinatanong ko, kung may age limit ba to sa pag-aantay? Kasi what if nga, anong petsa na?
0: Pag hindi na gumagana yung matris, anong gagawin mo?
1: Kasi nasa tao din naman yun kung hanggang kailan yung kaya paghihintay. Niyang paghintay ganun.
0: Kung hindi niya kaya nag-expire yung matris.
2: antay pa ng konti.
1: Kung hindi na niya kayang maghintay until next week.
0: Oo.
1: Nasa sa kanya yan.
0: Oo.
1: Next week ang bilis
0: lang. Bilis naman. Ano 'yan? Para ma-exam lang, submit your projects
1: kasi,
0: next week.
1: May expiration kasi 7 days lang.
2: Ah, okay.
1: 1 week lang.
2: So,
1: wag kang masyadong ano.
2: Hindi na pwedeng ma-reset.
1: I mean balita o bakit? Mag-set la bahiya until when?
0: When paghihintay. Oh,
1: hindi kasi, yung
0: hindi kasi yung vague na antayin mo lang ako hanggang sa maging ready na ako. When
1: hindi,
0: na
1: no,
0: pala yun,
1: hindi diba? Pwedeng ganon. Oo. Kasi ikaw may buhay ka rin. Kailangan mo din bigyan ng pagkakataon na sumayaw yung sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi siya para sa'yo,
0: huwag ka lang maghintay masyado, diba?
1: Oo, mag-ano ka lang ng time kasi, allotted na
2: para sa kanya.
1: Yes.
0: Parang tinatanggal mo sarili mo ng karapatan na mahanap.
1: Diba, yung sabi niya kanina nang nag-comment, huwag mong gawin na mundo siya.
2: Okay.
1: Na sa kanya lang iikot yung mundo mo.
2: So, better if may checklist ka. Parang, if hindi mag-work sa number one, number two, okay, dito tayo. Pwede ba yun?
0: Malay natin.
1: May plan A, may plan B, gano'n.
0: Siyempre. Plan B.
2: Kasi kung hindi nga mag-work yung number one, okay, next. Number two.
1: Yes.
0: Iba naman.
2: So, antay ka naman.
1: Diba? Sino ba naghahanap ng kasakitan, di ba, sa buhay.
0: Yan po natin pag-uusapan mamaya kung ano mga parameters na dapat nating tingnan.
1: Correct.
0: Kung hanggang kailan ba talaga dapat tayo maghintay. Kasi mahirap naman yung maghintay ka naman forever eh.
1: Oo.
0: Hindi naman po pwede yun.
1: So, may lima. Paano yan? Siya lang ang sasaya, ako hindi.
0: Yun nga. Yan po natin pag-uusapan mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito sa inyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban.
2: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.
1: Hey, Clamboy. Yeah.

0: Pagbigyan nyo naman ang aming hiling. Sana naman may makakuha sa amin na kahit isang number man lamang ngayong gabi. At eto muna yung 5pm Lotto Swerte Result na ngayong gabi, mga ka-vibes. O ngayong gabi, kaninang alas 5 ng hapon. 093, ulitin po natin, 093. Ngayon naman, ang atabayanan naman natin is yung 9pm Lotto Swerte Result. Girls, ano sa palagay mo lalabas ang number? 3, 6, 0! Wow. 0, 3, 6. 6, 3, 0, 6, 0, 3, 3, 0, 6. Try po natin mamaya kung meron kaming swerteng tatlo. Tutok lang dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Taklaban. Ka-vibes.
2: Ang lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
2: Highly recommended ng mga eksperto.
3: DTX 500!
4: Mabibili sa mga butika.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: At tayo po ay nasa second hour session ng ating programang
1: Gandang Gabi Vibes!
0: And of course, kasama niyo pa rin po ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At nakikinig kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM RAR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Yes, super malupet talaga mga ka-vibes. Ano yung mga, eto na, yung mga natitira pa natin mga messages. Meron pa ba?
1: Wale.
0: Sa ating comment section, meron pa ba?
1: Wala pa.
2: Pero shout out muna natin yung yung nasakyan natin kanina.
1: Yes.
2: Si Kuya Popoy Villegas.
1: Hi, ayan. Kuya Popoy.
2: Thank you, Kuya Popoy. Kay mamamati kunuhian aton program.
0: Aba, damo mga salamat, yes. Kuya Popoy, for always listening sa Gandang Gabi Vibes.
2: Yes.
0: At sana'y mas maging maganda pang yung gabi.
2: Correct.
0: Ngayong gabi.
2: Huwag po kayong aw at tawag dito. Dapat tuloy-tuloy yung ano niya, pakikinig.
0: Huwag po kayong magsasawang makiniga dito sa GGV.
2: Correct. Huwag mag-tune in sa iba.
0: Sige, ito na nga pala mga ka-vibes ang natitira natin mag-uusapan ngayong gabi. Patungkol po sa kung maghihintay ka ba sa isang taong...
2: Hindi pa handang umibig.
0: Oo. Ito muna yan ha. Ito mga considerations nga pala para sa mga willing to wait or not willing to wait.
1: Nasa dalawa lang yun. It's a yes or no.
2: Magluto ko na lang or order ka pa.
0: O order ka pa. Oo. Eto na, makinig ng mabuti. Number one na consideration po na dapat ninyong tandaan ay clarity versus vague promises. Klaro at medyo malabong mga
1: promises.
0: Pangako. Yan. So, real commitment requires active communication. If they ask you to wait and give you a concrete reason with, take note, an end date, it can be an act of love. If they expect you to wait indefinitely without offering security, you risk prolonged heartbreak. Diba? Tama nga naman. Gaya na pinag-usapan natin kanina, dapat may timeline.
2: Diba? Hindi ka na magtatanong, ano ba talaga tayo?
0: Tapos, meron ding pagsigurado na ikaw lang talaga.
2: Correct.
0: After that long period of time na maghihintay
2: ka.
0: Hindi maghihintay ka, tapos mapuputa lang siya sa iba.
2: Diba? Yung akala mo, hinihintay mo siya, ikaw din yung gusto niya.
0: Oo.
2: Tapos yung
1: marami pala kayong nag-aantay.
2: Yes.
1: Unfortunately, nasa pang-last ka sa list.
0: Aray! Yun ang napakasakit.
2: Hindi
0: talaga.
2: Ka priority.
1: Ang daming tapos, willing to wait.
0: Tapos willing to wait ka pa, ha? Ang dami mo ng missed opportunities.
2: Para sa
0: kanya. Sana naka-form ka ng mga bagong connections. Nakahanap ka ng taong magmamahal talaga sa'yo ng tunay at hindi nagpapaasa lamang.
1: Yun lang.
0: Diba? Tapos nung bandang huli, iniwan ko lang pala.
2: Diba?
0: Diba? Yun ang problema doon. Kasi dapat, number two, another consideration, you always have to remember, dapat reciprocal po yung effort.
1: Oh.
0: Hindi yung ikaw lang nag-effort, ikaw lang naghihintay. Tapos siya, wala siyang effort na maghintay talaga. Biglang may bagong pumasok sa kanyang mundo, doon na napunta ang kanyang
2: attention.
0: Diba? Yun.
1: Biglang nawala ka sa picture.
0: Correct. Pinaasa ka niya, nawala ka pa sa picture nung may pumasok na iba. Oh, ang sakit naman
1: nun. Baka na naman sabihin, wala naman akong binigay na assurance.
0: Yun nga ang problema
2: doon.
0: Kasi
2: naman,
0: pinaasa ka.
2: Yung parang sasabihin sa'yo, hindi ko naman kasalanan na naghintay ka.
1: Yes.
0: Yun, di ba?
2: Ginusto mo
1: nga,
2: yan.
1: Yeah, yes. Diba? Kasi nga, wala akong binigay sa'yo na assurance.
0: Yan nga pala ang risk talaga kung naghihintay ka na number one, walang promise din mula sa kanyang part na willing to wait din siya para sa'yo. At pangalawa, kung wala din siya ibinigay na timeline. Kasi, paano yun? 70 years old na siya makarealize na pwede na siya umibig?
2: Oh, oh.
0: Ano yan? Expired ng matres
1: diba,
0: mo.
1: Dapat, the question is, nag-exist ka pa ba doon?
2: Yes.
0: Yun lang ang problema doon. Considering ng average lifespan natin mga Pilipino, 70 years old. May hihintay ka pa ba sa 70 diba? Years old?
2: dapat yung isa din na iniintay, nag-e-effort din.
0: Correct.
2: Ipinapakita din niya na worth waiting for he at
0: Pero huwag naman masyado. May timeline talaga yun. Okay? Okay. Tapos, eto, makinig na mabuti. Eto po ang pinakamahalagang pamantayan is yung personal timeline mo. Kasi yung pinag-uusapan dito is pati yung kaligayahan mo.
2: Buhay mo.
0: Buhay Ganon. Mo. Hindi dapat nakasalalay lamang yung mundo o umiikot lamang yung mundo mo sa isang tao. It's unfair. Eh, paano yun? Eh, kung biglang nawala yung gravity of the earth.
1: O parang it's unfair naman na ikaw yung stagnant lang.
0: Oo.
1: Yung tapos, internet nga nagle-level up.
2: Kaya nga, diba?
1: Tapos ikaw dun ka pa rin.
0: Question nga.
2: Palaki ng palaki.
0: Nag-level up pa talagang internet sa Pilipinas.
1: Oh, hindi. Joke lang. Yung technology lang. Yung
0: terminology.
1: Yung technology pala. Oo. Hindi yung
0: ganun
1: internet.
0: Ganun pa rin. Mahina. Mabagal pa rin.
2: Mabagal pa. Kahit 50 Mbps
1: na. O, di ba napunta na? Tayo doon?
0: Oo, napunta. Kasi, in example, hindi naman nagbabago sa Pilipinas. My God.
2: Kailan ba magbabago?
0: Ma, kalsada nga natin, lubak-lubak pa rin.
1: Yan lang.
0: Oo. Anyway, eto yun ha. Again ha, yung kaligayahan mo, your own life goals, hindi dapat naghihintay dahil sa iisa lang, dahil sa isang tao lamang. Dapat.
2: So dapat marami ang iniintay.
0: Hindi naman sa iisang tao lang hihintayin mo, parang ganun na usapan, no. Pero dapat i-consider mo rin yung sariling kaligayahan mo, sariling welfare mo. Kasi sa bandang huli, if ever magka problema yung relationship, makahanap siya ng iba along the way, eh at least hindi ka nagsisisi.
2: Correct.
0: Kasi may tinira ka para sa iyo, 'di ba? Tapos nagkaroon ka ng iba pang mga connections bukod sa kanya, 'di ba? So at least nung hindi talaga kayo nagkatuluyan, at least meron kang lifeline.
2: Kasi nga dapat 'di ba magse-set ka ng time lang kung hanggang kailan. So siya din parang meron din yan alam mo na meron din siyang time kung kailan hanggang yung pagpapaantay niya sa iyo, yung parang kung ano yung goal niya. So meaning kung parang hindi mo ma-meet yung time niya, na hindi mag-meet yung time mo na allotted para sa paghihintay, huwag mo nang ipagpatuloy.
0: Maghihintay. And going back again sa paborito nating example.
2: Kasi hindi pa siya ready to commit. Hindi pa siya ready to commit, di ba?
0: Sa Milby, kita mo, naghanap na lang ng iba.
2: Correct.
0: Di ba? Alam ka naman maghintay ka pa. Hello? Di ba? Hindi naman naghihintay sa'yo yung panahon. Di ba? Yun ang pinakapunto doon. So, wag mong pigilan lang yung sarili na lumigaya dahil lang gusto lang maghintay sa hindi naman sigurado talaga yung patutunguhan. Okay? So, again, those are some of the considerations na dapat mong isipin kung maghihintay ka pa ba o hindi. Magwi-willing to wait ka ba o hindi. Kung gutom na gutom ka na, magwi-willing to wait ka pa ba, maghanap ka ng ibang alternative para mapunan ng gutom mo. Diba?
2: Pagluto na la. Diba? Na mas madagmit pa.
0: Oh, kadami naman yung mga alternatives.
2: Yes. May daman nga dyan, instant.
0: Oh, imagine mo na lang, sa buong mundo, ilang tao meron tayo, di ba? So, alangan naman ni isa doon, walang magkagusto sa'yo. Ay, for sure, meron naman. Hanap ka na lang, afam.
1: Oo nga naman. Option. Sabi dito ni Ate Shirley Gitigan, okay. Gandang gabi ka, vibes.
2: Pa siya.
1: Pa-shout out. Shout out gihapon nga daha iyo. Thanks always.
0: Wow,
1: Ate Shirley,
0: you.
1: Ba't hindi ka palaging active na ngayon?
2: Oo nga, no?
0: Hindi na ba umiikot ang yung internet ko na siya?
2: Mabagal.
1: Bakawala.
0: Mabagal na talaga. Oo. Ayan, thank you so much Ate Shirley at sa lahat ng mga nag-react. Naku, maraming salamat po sa inyong lahat. Sina Asil S. Erga, Alex Napire, George Batika, Yesha Shu, Mark Alfred Revamonte, at si Adri James Sardinola. Naku, maraming salamat po for the reaction. Anyway, papatuloy po ang ating tugstuga. Dito
2: may
0: lamang. Meron pa?
2: May results.
0: Ay, results. Kalimutan na natin. Number natin, 036.
2: Yes.
0: Kanina, 036. Makinig po ng mabuti. Ito pong ating 3-digit lotto swear 13 result ngayong 9 p.m. 4, 4, 8!
1: parang excited pa ako. Excited.
0: 4, 4, 8, 4, 4, 8. Congratulations para sa mga nakakuha ng tamang winning number combination.
1: Double or, number.
0: Double number. Palagi talaga may noble, double number. Ano? Alright mga ka-vibes, kayo pa rin nakikinig dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Marta Kloban.
1: Ano pa?

0: Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!
1: FM Radio, ka-vibes
2: ang lupet!
0: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
2: Late Night Vibes na!

1015 mga ka-vibes, at kayo nakikinig dito sa inyong number 1 favorite 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Syempre kasamang nag-iisang Papa Ball ng bayan, walang iba kundi si DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes.

mga kabarbs, sa July 20, 2026. Ay nako mga kabarbs, malapit na yung araw bago ang ikalimang suna ng Pangulo, ano mga kabarbs. Sabay-sabay nating pakinggan ang mga ulat sa suna ng Pangulo, ano mga kabarbs, sa PRTV News Special Coverage sa July 27 simula alas 12:30. Mayan mga kabarbs, ay mapapanood sa PRTV Media Channel 31 at sabayang mapakinggan sa 100.7 FMR Tacloban. Ayan, dito yan mga ka-vibes. Yes, ay magandang gabi mga ka-vibes. Ay batiin natin yung ating mga suking mga tagapakinig. Ayan yung ating mga ka-vibes dyan na nakikinig sa kanilang mga radyo. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page sa 100.7 FMR Tacloban. Ayan, at syempre huwag niyong kakalimutang i-follow, like and subscribe ang ating Facebook page mga ka-vibes. At syempre pasama na rin yung sa akin, DJ Ron Toron. Ayan, sa mga gustong mag-send ng kanilang mga pa-shoutout, ayan, nagpa-greetings or song request sa mga nagbe-birthday dyan, ha? Ayan, feel free to comment down below mga ka-vibes at babasahin natin yan. At ito na nga, meron na nga tayo dito mga nag-comment sa ating Facebook Live. At syempre, hindi mawawala, no, si Andre James Sardinola. Ayan, DJ Ron Tarong, pwede bang pa-request ako ng song na sila by Sud? Salamat, sana ma-play mo po tonight, DJ Ron Tarong. Yan, i-add na natin yan sa ating playlist. And shout out kan Damaik ngayon, Andres at to Shopee. Nag-aalsa kan taba. Oy! Sino, anong hinaalsa niyan? Taba daw. Ayan, greetings coming from G-Mark Alcobar Balyon. Ayan, kumusta dyan sa Balyon family? Ayan, especially dyan kay Ma'am Arlene at kay Boss Jonathan Balyon. Ayan, trivia ko lang, si Cloud. May pa-trivia pa dito si ano, ha? Si Andre Jim Sardinola, ayan, mga vibes. Sabi niya, trivia ko lang yan si Cloud, Cloud 7, Cairo, DJ Ron Toron ay si Cairo Lazarte ay pinsan ni Caprice Caetano ay katambal, yung katambal ni health journalist, sabi niya. Ayan. Ayan mga kabayos, sa July 20, ayan, alam niyo mga kabayos, sinicelebrate ngayon yung araw ng mga magkakaibigan. Yan sa mga magkakaibigang tunay dyan. Yan, shout out sa inyong lahat. Yan sa mga tunay na kaibigan, sa oras ng kagipitan, kaginhawaan ay nandyan. Ayan, shout out sa inyo, sa mga kaibigan ko. Alam niyo na kung sino kayo. Ayan, mga ka-vibes, shout out niyo dito. Mention nyo yung inyong mga kaibigan at para makita nila kung tunay nga ang inyong mga ang inyong pagsasamahan. Anyways mga kabayan, sa mamaya meron tayong babasahing confession letter at siguradong makakarelate kayo dito mga kabayan sa ating panibagong confession letter na sinendang ating letter sender. Ayan, mula pa dito sa ngiti lang mga ka-vibes. Kaya kung ano ito mga ka-vibes, walang aalis. Walang aalis mga ka-vibes at magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR. Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupeta.

10:43 mga ka-vibes, and you're still tuning here at 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Eh mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Let Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, sa mga bagong pasok dyan, sa mga kakabukas pa lang ng radyo, ayan live tayong napapanood sa ating official Facebook page, ayan 1.7 FM Radio Tacloban. As syempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang follow, like, and subscribe ang ating official Facebook page. Ano kung mga ka-vibes, ano, napaka-bilis ng panahon ngayon. Hindi mo na malayan na pagising mo, oy, lunis na, tapos lunis na naman. Ayan, sa bilis ng panahon mga ka-vibes, ayan, malapit na po. Malapit na mga ka-vibes sa July, sa July 27 mga ka-vibes, araw na lang yan ha, bago ang ikalimang suna ng Pangulo mga ka-vibes. Siyempre mga ka-vibes, sabay-sabay nating pakinggan ang mga ulat sa suna ng Pangulo sa PRTV News, special coverage sa July 27, alas 12:30 yan mga ka-vibes. Siyempre mapapanood din sa PRTV Media Channel 31 at sabayang mapapakinggan dito sa 1.7 FM Radio

Ayan mga kawars, before natin basahin yung ating confessional letter for tonight, ayan, batiin muna natin sina Andrew Jim Sardinola. Sabi niya, DJ Rontaron, nakita mo ba yung malupit kong profile picture for my 28th birthday? Ang crush ko na si Cloud 7, Cairo o Cairo Lazarte. Hindi ko pa nakita, mamaya. Mamaya tingnan natin yung crush mo. Ayan, at happy listening kay Rachel Ann. Kala ko may kadugtong pantonggo, ano? Rachel Ango. Ay, kay Ma'am Rachel Ann, sabi niya, listening while studying for my quiz. Oy, sana all, ano? Sana makapulot ka ng motivation para ma-perfect mo yung quiz mo for tomorrow ba yan or some other days. Ayan na kay Sir O.E.W. Idol DJ Rontoron. Kaupay good mang pagpinamati, hit-i mo mga playlist idol habang naka-duty while sipping coffee. Oy. Eh maraming salamat mga ka-vibes sa panunood at pakikinig, pagsuporta dito sa ating programa. Siyempre, magaganda talaga yung mga hinanda nating mga songs for tonight. Ayan, habang nagkakape, ano, malayo ang iniisip mo, malayo ang tingin. Ayan, naisip mo yung mga utang. O hindi, naisip mo yung mga ano-ano, yung na-stress-free ka. Ayan, ulit yung pinabag daw idol bird dito ni Owie, Hot 27. Ayan, sige, kataon natin, ano. And, kabayos, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Dear DJ Rontoron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes. Itago nyo na lang ako sa pangalang Alexis. 27 years old mula sa Leyte. May gusto ko lang sana akong ibahagi tungkol sa relasyon namin ng boyfriend ko na ngayon ay live-in na kami. Pareho kaming may trabaho kaya halos buong araw kaming magkalayo. Ako ay office staff habang siya naman ay technician na madalas pang mag-overtime kaya kapag maghapon kaming hindi nagkikita, pakiramdam ko parang ang haba ng isang araw. Pero sa tuwing maririnig ko ang tunog ng gate at alam ko na siya ang umuwi, kusa na lang akong napapangiti. Kahit pagod siya at pawis na pawis galing sa trabaho, unang ginagawa niya ay hanapin ako. Kapag nagkita na kami, mahigpit kaming nagyayakapan na parang ilang linggo kaming hindi nagkita. DJ Rontoron, may mga pagkakataon na sabay kaming naghahanda ng hapunan habang nagkikwentuhan tungkol sa nangyari sa buong araw. Kapag tapos na kaming kumain, manunood kami ng pelikula o makikinig ng musika habang magkatabi sa sofa. Doon namin nababawi ang oras na nawala maghapon. Minsan inaasar kami ng mga kaibigan namin dahil sabi nila para bagong magkasintahan na pa rin daw kami kung maglambingan. Ang totoo, hindi naman perpekto ang relasyon namin. Nag-aaway rin kami, nagtatampuhan at may mga araw na pareho kaming pagod. Pero bago matapos ang gabi, sinisigurado naming magkakausap kami ng maayos at hindi kami matutulog na may sama ng loob. Doon ko naiisip ang tunay na pagmamahal, DJ Rontoron. Ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa matatamis na salita. Mas mahalaga pala ang simpleng pagyakap, paghalik sa noo, pag-alaala kung kumain na ba ang isa't isa, at ang sabay na pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa lahat ng mga partner na nakikinig ngayon, sana huwag ninyong hayaang mawala ang oras para sa isa't isa. Kahit gaano kayo kaabala, ang simpleng lambing, pag-uusap at pagpapahalaga araw-araw ang nagpapatibay ng isang relasyon. Maraming salamat po, DJ Rontoron, at sana ay mabati nyo ang mahal ko. Gusto ko lang ipaalala sa kanya na sa bawat pag-uwi niya, siya pa rin ang paborito kong bahagi.

Eh mga barbs, ang kwento ng ating letter sender na itinago na lang natin sa pangalang Alexis. Ayan, maganda, no? Maganda ang kanyang istorya, mga ka-vibes. At sana ay mayroon kayong mapulot na aral sa kanyang istorya, no? At mamaya, mga ka-vibes, sa pag-usapan natin ang kanyang istorya, no? Pwede kayong mag-send ang inyong mga opinion. Sigurado maraming nakarelate dyan na ating mga ka-vibes. Mamaya, mga ka-vibes, pag-usapan natin at bigyan natin ng advice, ano? Pero mas maganda naman yung kanyang istorya, ano? Pag-usapan na lang natin, mga ka-vibes, mamaya sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

pa lang ng mga radyo dito sa Metro Tacloban at syempre dito sa ating mga relay station sa Stern Visayas dyan sa FMR Taclo Katbalugan. Ayan, FMR Kalbayog, FMR Katarman and Borongan. And live tayong napapanood mga kabarib ha sa ating official Facebook page 1.7 FMR Tacloban. Yes mga kabarib, pwede kayong mag-send doon ng inyong mga shoutout, greetings or song request. Ay mga kabayan, so batingin ko muna si Sir Ian. Ayan. Sir Ian at kay Sir Ralph at kay Mama, Ma'am Shell, Ma'am May at kay Ma'am Angie, Ma'am Gina, kay Ma'am Alexis and kay Sir John. Ayan. At syempre kay Sir Neil and kay Pretty Patty dyan. And sa mga tahimik lang na nakikinig ngayon mga kabibes, kanina meron tayong binasang confession letter mga kabibes. Ang confession natin ngayon ay tungkol sa isang magpartner na pareho ng abala sa trabaho dahil maghapon silang magkahiwalay. Magkahiwalay ang trabaho. Ayan, ang pinakahintay nilang sandali ay ang pag-uwi sa bahay at ang oras na magkasama silang muli. Ayan, sa simpleng yakapan, kwentuhan at lambingan na doon nila nababawi ang pagod at stress sa buong araw. Ang pinapakita rin ng kwentong ito na hindi naman kailangan laging ingrande ang pagpapakita ng pagmamahal. Ay minsan sapat na ang oras, atensyon at pag-aalaga sa isa't isa. Iba mga ka-vibes? Importante may oras pa rin, no? Kahit gaano kabisi tayo sa anumang mga ginagawa natin tulad sa trabaho. Ayan, pero pinipili nilang ayusin agad, no? Kahit may mga tampuhan, may mga problema. Ayan, bago sila, bago matapos ang araw, bago matulog, pinag-uusapan nila yung mga problema at syempre, nagkakabati agad. Ayan mga kabayo, sa totoo lang, ano, maraming magpartner ang nakaka-relate dito sa ating kwento, ano, ng ating letter sender for tonight. Ang kapag kapareho kayong busy, ano, mga kabayan, sa trabaho, madaling mabawasan ang oras para sa isa't isa. Kaya malagang alagaan pa rin ang relasyon at huwag hayaang maagaw ng pagod at responsibilidad at pagmamahalan. Siyempre, ano, mga kabayan, lalo na kapag may anak na kayo, yan talaga nagpapapawi ng ating mga pagod, stress sa kahit saan, sa trabaho, sa maghapong, nasaan kayo. Pag-uwi ng bahay ay mayroon pa rin tayong time mag-bonding, ano, maglambingan, ayan, sa mga simpleng istorya. Importante pa rin yung mga ganyan, mga ka-vibes. At sa lahat ng mga mag-partner, ano, na nakikinig ngayong gabi, tandaan natin na ang isang matatag na relasyon ay hindi lang nabubuo sa matatamis na salita.

matatamis na salita, kundi sa araw-araw na pagpapakita ng respeto, pag-unawa at pagmamahal. Ayan, yung mga matatamis na salita. Ayan, mga kabads, matagal na yan. Panahon pa yan ni Kupong-Kupong. Importante ngayon, ano, yung mahalaga ngayon, yung consistency, yung mga pagmamahal, ano, kung ano yung pinapakita mo, ay talagang hindi yan mawawala, ano. Para hindi ka sabihan, sa una ka lang, magaling, di ba? Aray ko! Ay, normal lang ang lambingan at pagiging malapit, ano, sa taong mahal natin. Ngunit mas tumitibay ang relasyon.

yun kapag may tiwala. At open communication, mga ka-vibes, importante din yan, at paggalang sa isa't isa. Huwag hayaang malaig ang pagod o stress sa trabaho. Ang simpleng yakap, pagngiti at pagsasabing salamat o ingat ka ha, ay malaking bagay na para mapanatiling masaya, matatag ang ating pagsasama. Kasi meron ding mga mag-partner ano, na pag-uwi sa bahay talagang parang stress na stress ka talaga. Tapos parang nakakatulog ka, no? Parang wala ka ng gana. Parang gusto mo lang mahiga pagdating mo. Parang walang gana ka sa usapin yung pamilya, ganyan. Pero pag tinawag ka ng barkada, oy, may buti na dito. Ayan. Parang lumalakas yung energy mo, no? Ayan. Diyan tayo na, ano eh, diyan nagsisimula ang mga konting, ano, away. Ayan. Mga ka-vibes, unahin pa rin natin, ano, pakita pa rin natin yung ating pagmamahal, ang ating band sa ating pamilya, kahit tayo ay pagod o stress, ano. Kasi sa mga simpleng ganyan, mga ka-vibes, simpleng pag-uusap, simpleng kumusta ka, ay nakapagbawas na yan ng ating mga pagod. Lalo na kung mayroon tayong mga maliliit pa, mga baby, ano, talagang wala talaga, nawawala talaga yung ating mga pagod dyan pag nakita natin yan. Kahit sa isang minuto lang, ano, sa isang araw ay parang kompleto na ang araw mo. Eh mga kabayos, sa oras natin 11:22 na. Ayan ang mga kabayos, malapit na po, ano, malapit na po ang suna ng ating pangulo, ano. Kaya sabay-sabay natin 'yan na panoorin sa PRTV News, ano, mga ka-vibes. Magkakaroon ng PRTV News special coverage sa July 27, mga ka-vibes. Alas 12:30 yan at mapapanood din sa PRTV Media Channel 31. At sabayang pakinggan dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ayan mga ka-vibes. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 108.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

You're still tuning in here about 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip. Ayan, ang lupet. Ay, mga ka-vibes, oras na para dito muna tayo magpaalam ngayong gabi dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay, maraming salamat mga ka-vibes sa lahat ng mga tumutok, nakinig at nanood ng ating programa. Siyempre dito sa Metro Tacloban, ang ka-vibes natin dyan sa ating mga relay station, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Boronggan. Siyempre sa mga nag-comment, nagpa-shoutout, nag-send ng kanilang mga greetings or song request. Ayan, bukas ulit mga ka-vibes, same time, same place, at ako ang inyong nakasama. Ayan ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes, all here at 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupe.

Ka-Vibes, bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, alupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama sa umaga pong ito para talakayin po ano sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganda po lunasan na rin ano yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, isa pong naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. June Alcazar.
6: Yes, partner, isang malusog na pakikinig po sa lahat na abot ng ating programa at ihahatid na po namin sa inyo ang mga herbal tips, herbal information na kailangan yung abangan every day dahil po sabi nga ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
5: Yan ha, sa mga kababayan po natin diyan, meron pong gustong itanong o ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga dekalidad na produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health, syempre kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang ating Santon Plus Coffee Mix at Turbo Herbal Supplements for Men. Ganun din ang ating Santon Plus Herbal Soap at Santon Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstore sa inyo pong lugar. Sa Mercury Drug, available din po yan. Ganun din sa Watson's Pharmacy. Sa Shopee at sa Lazada, pwede po kayo mag-order. Hanapin nyo lang po yung official store ha ng Yes to Health. Ating text line, 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po nating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
7: Parami na ng parami ng parami ang guminhawa sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ako si Asuncion Makadat, isang housewife. Mabilis sumakit yung balikat ko at mabilis mangalay. Nag Santon Plus Herbal Capsule ako, malaking tulong talaga.
7: Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na!
9: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
14: Siguradong sisiglang pakiramdam.
13: Santon Plus Herbal Oil,
14: ang pamahid
13: na all in one sa presyo magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
16: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
14: Mag-Turbo.
15: Oh, yes.
16: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon

0: Hindi ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Sunfone Plus Gold.
1: Mabibili sa Metro Manila.
0: Sunfone Plus Gold.
2: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfone Plus Gold tulo ka capsules o sa kadlo. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfone Plus Gold kinaayo ko.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sunfone Plus Gold.
3: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Sunfone Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit, ayo ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
0: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng paggamit po yan ha, ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sunfone Plus Gold at Sunfone Vitamin C. Siyempre, kasama dyan, Sunfone Plus Coffee Mix, ganun din ang Sunfone Plus Herbal Oil, Sunfone Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na siguradong epektibo, mabisa at siyempre, aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa mga meron pong gustong itanong ha kay Dr. June, just text lang 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Ito Doc, unti-unti nating bigyan ng pansin yung mga nagpadala po ng katanungan. Ask ko po Doc, ano pong dapat sa may gastritis? Ako po si Mirasol Lorenzo, 68 years old po. Female po ako Doc. Salamat.
5: Ma'am Mirasol, pag gastritis ang pag-usapan, kailangan tama yung application, medication po na gagawin ninyo. Kasi po mga kaibigan, isa sa dahilan kung bakit ang gastritis ay matagal masolusyonan dahil mali po yung application. Biruin nyo po mga kababayan, pag may gastritis ang isang tao, sinasabihan na mag-inom ng gatas. Ano? At alam nyo ba that every time na umiinom ka ng gatas, ang nangyari po mga kababayan, the more na nagpuproduce ng hydrochloric acid ang tiyan. No? And then po, mga sukin tagapakinig, pag meron kang gastritis, iwasan talaga ang eating between meals. No? Yun bang sige kang kain-kain, especially yung mga kinakain natin, mga acidic na pagkain. Tapos yung wrong combination of foods, kailangan i-research mo yan. Kasi pag mali po ang kombinasyon ng iyong mga kinakain, halimbawa, mahilig ka sa eat-alone fruits gaya ng pinya. Pag kumain ka ng pinya, sinasabayan mo ng other kinds of fruits or kinakainan mo ng tinapay. Pag kumain ka ng watermelon, may ibang halo. No? Yan po yung mga pagkain na eat-alone, yung langka. Kailangan, pag kumain ka ng langka, single lang talaga yan, walang halo kasi nagpo-produce po siya ng gas. And then po mga kaibigan, sikapin nyo po na pag kumain kayo ng fruits, kainin nyo siya before meal, 1 hour before meal, no? Para hindi magkaroon ng fermentation at hindi po siya mag-produce ng gas. And then, pag kumain ka, iwasan mong nasa tabi mo yung tubig o isang basong tubig that every time na pagsubo, isang subo, isang lagok, nako, nag-cause din po yan ng gastrointestinal problem o pagtaas ng gas sa tiyan. Kung napapansin nyo po na hirap kayong umutot, hirap po kayong ano, magdighay, tapos laging bloated ang tiyan dahil po sa gas, ang pinaka-the best gawin, mag-juice talaga kayo ng carrots at saka cabbage. Yan po the best combination for any gastrointestinal problem. Yeah, gadgarin nyo po yung carrots, kunin ang pure katas, tapos 1/4 na hat ng cabbage, no? I-blend nyo po yan kasama ang carrots juice, din ipiga sa malinis na tela, 1 glass 2 times a day, 30 minutes before meal, the best sa may gastrointestinal problem. Tapos sabayan nyo po ng Sunfone Plus Gold, dahil ang Sunfone Plus Gold meron po siyang taglay na spirulina na tutulungan ka i-absorb ang acid, ipa-alkaline ang tiyan para matulungan po ang gastrointestinal problem. At sabayan, para mas maging effective, sabayan ng Sunfone Vitamin C para ma-alkaline po ang ating system partner.
4: And maraming salamat, Doc. From Salvacion, Norsagaray, Bulacan, ano po, herbal na gamot sa hirap tumayo at maglakad, 87 years old po, na mild stroke, ayan, at diabetic din po ako. Salamat, Doc.
5: Yan yung bunga, makaibigan, pag na mild stroke ang isang tao. Maswerte po si tatay dahil mild stroke pa lang. Yung iba, mas malala po ang kanilang nararamdaman after ng stroke. Actually, makaibigan, kaya nga lagi nating ina-advise sa ating mga tagapakinig that yung pressure

0: natin. Kailangan lagi nating i-monitor. Kung yung blood pressure mo ay hindi stable, no, laging tumataas, yung systolic, yung diastolic, hindi po stable, mas maganda may BP ka sa bahay mo. Kasi po mga kaibigan, ito kasing sakit na ito, pag ito ay umatake, kahit ikaw ay nakasurvive, nag-iiwan pa rin siya ng disability. Katulad niyan, oh, nakasurvive si tatay, mild stroke lang. Ano nangyari? Yung kamay, hindi magamit, yung paa, humina, hirap ng maglakad. So ganun po siya ka-risky. Kaya advice natin sa makabayan natin na may maintenance, huwag niyong kalimutan ang inyong mga maintenance na mainom, lalong-lalo na pag nasa 140 up ang ating blood pressure. Dahil mga kaibigan, pag ganyan na problem, no, mas mainam, mag-juice ka ng sayote. Yung gulay ba ng sayote, hugasan mo lang siya ng ayos, then after hugas, gadgarin, piga sa manis na tela, inom kayo ng 1 glass 2 times a day sa makabayan natin na mataas ang blood pressure, especially nakaranas na po ng tinatawag natin na mild stroke. Then after that, gamitan mo ng naturopathic modalities na water therapy. Ano ba itong water therapy? Pakulo ko ng tubig na may asin at saka luya. Then after that, tamang-tama ang kainitan, kuha ka ng tuwalya na baby tuwalya, ano tawag nila dyan?
1: Maliit. Bimpo.
0: Oh, ha?
1: Bimpo.
0: Oh, bim? No?
1: Bimpo.
0: Abim po? Mm-hmm. Yes, yan po mga kaibigan. Ibasa nyo po doon. Kayang-kayang kainitan. Ipunas sa affected area every morning and evening para mapabuhay yung ugat. Then after that, every week, mas maganda maka-undergo kayo ng therapy. Yan yung the best combination for that kind of problem. Sabayan po ng Santon Plus Gold para yung mga nagkulubot na ugat, yung abnormal circulation dahil po sa atake, yung mga bara-bara during attack, natutulungan na mapaganda ulit ang circulation. Especially ang alkaline na vitamin C at antioxidant na nandiyan sa Santon Plus Gold, yan po yung nagtatanggal ng mga bara-bara para mas mabilis makorek ang ganyang problem, partner.
1: Mm-hmm. Ayan. Tanong ko lang po, kasi 3 months ago may bukol po ako sa suso. Straight po ako, nag-inom ng Santon Gold hanggang ngayon, 2 capsules po, 3 times a day. Medyo okay na po siya, ilan na lang po ba pwede kong inumin, Doc? Salamat po. Veline po ito ng Bulacan.
0: Ma'am Veline, pwede ka nang mag 1 capsule 3 times a day. Ang pinakasekreto, mga kababayan, para mas mabilis ang effectivity at saka pagkatanggal ng bukol sa inyong katawan, iwasan nyo talaga yung mga nagpapa-hormonal imbalance. Bakit? According kasi sa study na ating may eksperto, pag meron kang hormonal imbalance, yung process of healing sa inyong mga bukol sa katawan, mahina. Oh, mahina yung process of healing kasi yung katawan mo mismo hindi nakikapag-cooperate during sa pagpapaliit ng bukol. Kaya ang pinaka-best gawin, advice ng ating eksperto, iwasan talaga ang mga pagkain ng mirong suka. Yung mga pagkain na yun, ha, iwasan nyo po. Then after that, iwasan nyo po ang poultry products. No? Yan yung pinaka-iwasan natin. And then, yung mga process na mga pagkain, mga dilatang pagkain, mga GMOs. No? Ito kasi mga GMO, mga ano po yan sila, mga unbalanced mga kababayan na nagkikreate siya ng problem. At yan yung nagpifeed sa mga bukol, no? Yung mga processed foods na pag nafifeed, imbis na lumiliit, lumalaki siya. Sabayan nyo po ng carrots and apple juice kasi yung antioxidant na nandyan po sa carrots and apple. Try nyo ng 1 month, 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal, di ba? Mag-glowing ang skin, gaganda ang balat, tinatawag nating mag-blooming. Then after that, ang Santone na nandyan sa Santone Plus Gold, yung antioxidant, anti-tumor properties, yung mga bioactive content, mga kaibigan, na nandyan, tutulungan ka para paliitin yung bukol. Yun yung the best, di ba? Nestop mo na. Dahil yung lifestyle mo, change mo na, yung mga pagkain, naiwasan mo na gutom, pagpasok mo ngayon ng antioxidant, no? Yung potent antioxidant na nandyan po sa Santone Plus Gold, pagpasok doon, yung mga bukol, mahinang-hina na, wala ng pagkain, ang bilis po mag-shrink, mga kaibigan. Kaya mabilis matulungan, partner.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc Jun, pwede ko po ba isabay ang Santone Plus Gold at Vitamin C? May iniinom po akong gamot para sa fatty liver at sa gallstone. Sony po, 53 years old po, Doc.
0: Sir, the best talaga, isabay nyo po. No? Pag especially, liver problem. Actually, mga kaibigan, ang gallbladder stone nagsisimula talaga first sa atay. No? Tumaas ang HGPT, nagkaroon ng fatty liver for the long run, hindi mo nabantayan, hindi mo nagamot hanggang nagiging bato sa abdo. Ganun po yun. No? Ganun po ang simula ng problema sa abdo. Hindi pwedeng nagkaroon ka ng bato sa abdo na hindi ka nagkaroon ng fatty liver. No? Doon talaga yan siya nagsisimula. Then after that, nagiging gallbladder stone. The best po ang Santon Plus Gold. Dahil po sa kanya ang palaya, no? Lilinisin ang atay mo, tinatanggal ang taba, at ang kanyang tinatawag nating bioactive compound na naglilinis ng atay, nagtatanggal ng mga lipids, mga kababayan, nagpapababa, tumutulong ito para makorek ang gallbladder problem. Pero ang pinakasikreto para mas mabilis ang healing process sa mga kababayan natin na mayroong gallbladder stone, ang gagawin nyo po, mag-detox po kayo. Paano ba mag-detox sa gallbladder? Ang pinaka-the best gawin, apple juice. Huwag niyong kainin ha. I-juice niyo po yan, makaibigan. Every day, mas maganda, makaibigan, makainom ka ng pure apple and carrots juice 1 glass 3 times a day, 30 minutes before meal. Gawin niyo po siya within 4 days. Kailangan na makainom po kayo niyan. 4 days, stay kayo na 1 glass 3 times a day. Regular meal lang. Mag-flushing ka lang ng konti sa atay mo. Then after that, pagka 4 days, bibili ka ng hot bag. Yung hot bag, makaibigan, bibili ka ng isang hot bag, isang bote na olive oil, at 50 pieces na kalamansi. Ayan yung i-prepare mo, ha? Kasi po, makaibigan, ang gagawin mo after 4 days at 8 p.m., mag-juice ka ng kalamansi, pure katas, 1/2 glass. Tapos, ihalo nyo po ang 1/2 glass din na olive oil. I-mix nyo po ng ayos. Then after that, inumin nyo 8 p.m. After nyo pong uminom, tumagilid po kayo bandang kanan, tas lagyan nyo ng hot bag dito po sa upper abdomen. Ganun po ang gawin nyo, makaibigan. Nakakatulong po yan para ma-flushing ang atay. Then after that, continue na lang po ang Santon Plus Gold hanggang mag-normalize po ang ganyang problem, partner.
1: And maraming salamat, Doc. Ang Santon Plus Gold, available po yan ha sa Mercury Drug, in branches po nila sa Watson's Pharmacy, ganun din po sa Shopee at sa Lazada. Hanapin nyo lang yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Ang ating pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Doc, ilan po ba dapat kong inumin Santon Plus Gold at Vitamin C sa isang araw? Kasi po, may maintenance din po ako sa crea at uric. Kaso nga lang po, hindi naman po nawawala. Salamat, Doc.
0: Creatinine, mga kaibigan, yan po yung substance, no, ng tinatawag nating dumi ng katawan na tumataas pag nagkakaroon na po ng problema sa kidney, no? Ganun po. Kaya advice natin, pag meron na po kayong mga maintenance, 1 hour talaga ang pagitan, no, sa mga iniinom po ninyo na maintenance na synthetic para hindi po siya mag-create ng other problems. May limit ka na ba na water, no? Ano ba ang sinabi ng doktor sa iyo, no? 4 glass na lang ba? 5 glass of water? Kasi pag creatinine kasi ay tumaas na, kailangan yung water mo bantayan mo na, kasi pwede kang anytime magmanas, no? Pag nagkakaroon po ng kidney failure. Sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag tumataas ang creatinine, meron kang dapat na i-consider itong protein. Bakit? Meron kasing dalawang klaseng protein na pag mali ang makain mo sa dalawa, imbis na gumaling yung kidney failure o kidney problem, imbis na repair yung mga nephrons, mas lalong nadadamage. No? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang animal protein, no, na nandyan po sa karne, yan po ay tinatawag na protein destroyer. Kasi meron siyang mga waste products, mga purine, no, na pagkainin mo yan, lalong sisirain yung mga nephrons mo, no, lalong tataas ang creatinine. Pero sa pag-aaral natin, mga eksperto, ang natural protein na nandyan sa mga beans, nandyan po sa green leafy vegetables, makaibigan, nire-repair niya ang tinatawag natin na mga nephrons, no, para makaibigan, masala ng ating dugo, ng ating kidney, at hindi na magtaas ang creatinine. Kaya advice natin, mga eksperto, kung ikaw ay nag-a-undergo na ng dialysis, ikaw ay mataas na ang creatinine, iwasan nyo na talaga ang karne. Kahit konti, sabaw, wag na po muna. Tapos maghilig kayo ng mga green leafy vegetables, and then sabayan nyo po ng Santon Plus Gold. Bakit? Kasi ang Santon Plus Gold, halos green leafy ang nandyan. Nandyan si Malunggay, green. Nandyan po, na kung saan nandyan po ang natural protein, especially ang spirulina extracted. Nandyan po ang natural protein na kung saan nagre-repair ng mga nephron sa ating katawan. No? Kaya ang kagandahan niya, mga kaibigan, pag iniinom niyo po yan, nakakatulong para ma-repair ang nephrons, mapababa ang creatinine. Basta maiwasan niyo po yung kontra o nagpapataas ng creatinine. Take niyo lang po ng 1 capsule 3 times a day. Sabihin po ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C partner.
1: And maraming salamat, Doc. Doc, sa tagal po kayang pag-inom ng Santon Plus Gold, hindi po kaya matamaan ang bato ko? Ayan, kasi po, before meron mataas akong sugar at mataas din po BP ko, Doc. Pero ngayon okay naman siya. Ilang capsule po ba pag maintenance po? Salamat.
0: Ang Santon Plus Gold ay wala po siyang side effect. So, wala po siyang tama sa bato. No? Wala po siyang damage sa kidney. At ang kagandahan pa, the long run, o for the long run mong pag-take ng Santon Plus Gold, ipapanormalize niya ang iyong tinatawag natin na paglapot ng dugo o pagtaas ng sugar. Alam nyo ba, sir, no? Na kung saan ang paglapot ng dugo ang nagbibigay damage sa kidney? No, kaya nga po, after na kayo ay mayroong mataas na blood pressure, mataas na sugar, pag magpa-check up, ipapa-check talaga yung creatinine. Kasi tinitingnan ng mga expert natin kung ano na ang nangyari sa kidney. Kasi the more na malapot ang dugo, the more na be-burden yung kidney. So, ganun po yan. So, paano ba natutulungan ng Santon Plus Gold ang kanyang problem? Sa pag-aaral natin, mga eksperto, and even Department of Health dito sa Philippines, nire-recommenda talaga nila ang pag-inom ng Ampalaya Juice. Bakit? Kasi sa pag-aaral, meron po siyang polypeptide properties. Ano ba itong polypeptide properties? Is a pea-like insulin-like substance na kung saan pag mahina na yung pancreas mo, hindi na nakapag-produce ng insulin, kaya hindi na babalance ang sugar, makaibigan, yan yung nagiging alternative. Yan yung nagko-correct ng sugar mo naturally. So, ganun po, makaibigan. And then, sa pag-aaral pa, ang garlic na nandyan po, extracted garlic, yun ang pagkakaiba, no? Na nandyan sa Santon Plus Gold, pinapanormalize niya yung blood pressure, no? Pinapalakas yung puso mo, no? Yan po ang kagandahan, mga kaibigan. Kaya for the long run, ang benefits na ibibigay sa'yo, hindi destruction, hindi pagkasira ng kidney, kundi tanggalin ang lapot, magnormalize yung blood sugar, unti-unting bababa ang blood pressure, maging healthy yung kidney mo, partner.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. And ha, puntahan na po sa mga suking pharmacy, mga local drug stores, at mga health shop, mga herbal store, ang Santon Plus Gold, para kayo naman ang sumunod na makaranas ng kaginawahan at masolusyonan ang inyo pong problema sa inyo pong kalusugan yan. Ha? Sa Shopee at Lazada, available din po yan. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health. Yan. At syempre, sa mga kabayan po natin, ha? Sa Mercury Drug, available na po yan sa Watson's Pharmacy. Mabibili na rin po. Ha? Basta hanapin nyo yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, dahil yan, sigurado pong aprobado na ating Food and Drug Administration. Ang ating text line, 0961-532-2110. Pakinggan po ulit natin yung mga kababayan po nating natulungan at patuloy pong gumiginhawa sa paggamit po yan ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, aprobado ng ating Food and Drug Administration.
2: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Doc, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Doc, sigurado ka na wala na yung, wala talagang, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga. Wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan. Yun lang. Thank you.
3: Pagkape, dapat Santon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Gold.
1: Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may payo pa kayo dyan, mga tips pa para sa mga masugid po nating taga-pakinig, Doc.
0: Yes, partner, at sa mga kabayan po natin na always nag-aabang, nakikinig sa ating program, abangan po ang oras na ito dahil oras po ito na makaalamang pangkalusugan, hatid po ng Santon Plus at Santon Plus Gold. Yung mga dahilan ng sakit, paano mas maging effective para tayo ay gumaling, amin pong ibibigay sa inyo. At dahil wala pong oras, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. Ito po si Doc June Alquizar magsasabing, life is short, don't make it shorter.
1: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro ng International Iridology Practitioners Association, ang ating pong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. June Alquizar. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha, maraming salamat sa mga tagapakinig po natin, taga-subaybay. Kaya yan ha, mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon, God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
9: Nagkanangutanan ako, unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula ang mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!
5: Alas 5 o no? Maupin nga agar Junaid, kumusta? Adol gitu turatun taramdan, yan iyo taramdan. Pasensya lah, bagay ba turatun bosis na terangkahan kita. May tungod itong sip on ng ubok. Masiguro ni pagla pag iba ito natong klima no. Galit wari kita wari kita kakulop, pasensya la po ha. Yan na bagaging period tala kasing paman basta ko ni ginhinig daon. Ah, gimpapaura ko no sakit na duroy. Sige sige sige, testing kita testing. Anyway, di man importante busis, importante nagawas. Ito natong busis ano. Martes nga daw, adlaw na rin itong pag-uminto at presyot lang na ini literal nga pag-uminto kay nasiring pag-uminto ng pag-ubos, yan na pag-uminto good. Adik ito na itong taramdan, ngan iyo na lang taramdan. Inay ka-vibes, Dani Morbus Rikyas. Magkakarampang kita tukutob lalasay. Sharing ko pa kanina, pag uminto itong pre-shoot lana, double digit yan na mga kasangkayan. Bagada kula ay, ito nigo uminto at pre-shoot diesel in particular. Of course, pati hapon itong gasolina. Itong diesel, mga kasangkayan, 10 pesos ng 68 centimos. Diba? Double digit, lahap mga kasangkayan, ano? Although ito na gasolina baga gutila kay 3.65 3 pesos ng 65 centimos centavos, pero baga mabugatay gihapon ini bursa para nga dahiton mga magpakarabuhi pinagi hiton ukon na gamit itong lana. Iton kerosene or petrolyo 11 pesos ng 77 centimos. Mahitungo din ito no rin alot pagkarasya di mga kasangka between itong Iran ha Middle East between itong Iran yan itong US permanente kita hindi niapiktado makalilis ang salit yan itong transport sector dito Metro Manila nahirit in 2 pesos nga inin na uminto itong pamasahi no kay dapat nagadliwat ano kaya lang sing paman baga na di disbalansi kay waray man luat uminto itong inin na sweldo iton magtatrabaho a gobyerno ngan sugad man ha pribado na upay pa ko nitong mga taga purpis kay may da additional na 2,000 nga subsidy ya kutob iton na pizza in kutob iton Disyembre sana all. Ano na nakakuha na ba ang tanan hining uplift mga kasangkayan ayaw dahil itong gobyerno bibililing na itong didi kaya din itakluban nagkaadahin na distribution last one ano kaya ni last week magtikang ano an uplift mga kasangkayan ayaw dah 2,000. So, siring ang pinaka-orhing anunsyo ang gobyerno, aada 37.5 million ng mga Pilipin ginlalauman ng makakatagamtam an uplift assistance program. Ining 37.5

Clinton beneficiary. 1.5 million mga low income workers ng SSS members. Opo, dakin ada. Oh, master. Okay, sis, members man ako rin. Nakabutang lang din mga low income workers, SSS members. Pribado ini. Pasensya, baga nasusukod dito na itong off itong microphone. Inubulag yan. Inubulag, inubo kita. Hindi rin laubo, kundi pati sipon. Sarin ko pa man, sige, i-prepare sa tanaw yan. Kung baga ano, bahing ko lang lainin ko an. Hingaw-ngaw. Balita, mga low-income workers, SSS members. So, low-income, adton mga magtrabaho, diha pribado, nga mga member itong SSS. So, sorry lang itong mga GO, kay diri kita mga member itong SSS. Ano? Sana makarawat ano ayuda nagtikang na niya ng Hulyo, July, kutub ini December 2025 para mga four piece ngan waray para itong waray walang gutom beneficiaries o sala ka beses makakatagamtam ha. Take note, makakausa lang kamo ha. Ah, para mga poor ngan non poor households. Uyo po din hindi ri pobre. Ah, ngan SS verified low income, oh, low income ngayan. Income owners 2,000 kada bulan sa kubhin unom kabulan. Ang rasonin din ni mga kasangkayan mahitungod itong paghataas itong presyot lana ngan paghataas itong presyot papliton. Pero nasiringit DTI waray pag-umintot presyot papliton. Sigurado ka mo? Sigurado ba ka mo? Ha? Okay pa mati ko. Pastilan. Visit O-ring. Although dear, nagad man niyo sakop it O-ring. Baga makarubyan na yun. Nagpapaiba ka nga ang loto. Anong tayo? Particular itong isda. Anong tayo ka loto? Basta't pinakamasayon nala para at least prituhon niyo. Makinang nakapampadis. Makinang nakapanutan. Diba? Paksiyon niyo. Likewise. Kaya baga malait. Puro nalalot isda. Kinlan papadisan niyo ito. Diba? So magsugba ka, mahal itong uring. Pag, di ba? So ayin ka man, para may isda ka rin, sura ka na, may da ka pa sabaw, may utan ka pa, tula. Tula at pinakamadali, mga kasangkayan. Taki adik ka lang titiraha itong, titiraha ka lang itong panakot ng itong utanon. Ha? Salit, bintaha kung taan may tabo, ano? Oo, bintaha ito may tabo, ako nasingabot ako tabo, kaya ano? It for example, hindi tali papa, napapalit ko butok it okra kay marasa, maki-okra ko actually. Ha? It okra, tag-baintit butok ito. Itong baintit butok, dito merkado, labi na kong tabo. Balor ito duha, balor ito, kumbaga, itong baintit di diha tabo, kanang 40 na di kay ginduduha, guys, pagkabuhi ito. Pagkabuhi, di din Domingo na kadi kita tanawan, di kita manabo. Para kita pagkapanabo lagi di diha. Inin na palo, bisan kung taga pala ako may tungod kay hini lagi, nga ubo. Nganit chip on. Bagasing paman, rumungkoy, narungkoy kita. Ha? Inin, nagadali papanos kita dito. Damo, aniye, tinam, di rin nala kay binutok, pinundok good, tagdaramo. Salit sering ko pa man. Siguro, although ini nga mga gin-mention nato, mga panakot, mga utanon, di rin under DTI, kundi nagsasayop kay once agriculture product ini, under ito Department of Agriculture. Pero in mga prime commodities, panguna nga paplito, nasiring nga waray, may dinalagi, minto, asukar imo, consider ito nga panguna nga paplito, asiti imo, ultimo, suoy, po Diyos po santo, di naman kunot suoy na ano ka. Ha? O amot siya ng DTI. Ha? At siya ng DTI. No price increase itong prime commodities. Ha? Anay, para ka mo sumiring nga direk nagbibinuwa. Ini mga kasangkay may tungod itong pag-uminto. Kung baga siya rin ko pa man, magkagawas kita agad niyo. Baga isakto. Ay kung pag hinuulat itong ko na iyo. Ay kung pag hinuulat itong report na iyo. Kita at kayo pinapag-survey. Pinapag-inspection. Kaya bangin itong kuan. At tulay rabalay. Ha? Ginsiguro itong Department of Trade and Industry nga waray lalauman na pag-umintot presyot mga pangunang paginahanglan or basic commodities sa paggayana. Haluyong inin na titikag

0: Grabing attention, habot niya itong Iran ng Estados Unidos. Inenwaray pa naman kung naaro o na-request na o nahiritin price increase hadit niya. So, for now, there's still no price increase. Talaga! Aminit si rin ni Trade Secretary Christina Roque ang usang ambush interview. Dito ha, MSME Summit 2026 nga pinangungunahan han go negosyo kasugbong din hiton DTI. Si ring hiton secretary, waray mga manufacturers nga nag-file him petition para him price adjustment. Asya, gamlat yung ginmumonitor. Adi nga mga retailer itong monitor, inaano ka mo. Ayaw nga doon mga manufacturer. Amo lang at irabasihan. Anong taman ini eh? Ginpakiyan eh, may tungod itong posible nga pagkataas at presyo lana. Amo ini eh, produkto itong petrolyo, hiton niya na nga simana. Nga kundiin, makaka-epekto hiton panguna, presyo nga inin na panguna nga mga papliton. It's really best for us to just wait first. Adi na. Ayan na kita paghinulat. Klaro na ini, uminto yan na. Anak nga ni paralitan, hankuan. Ang gasolina. Di retira, suki ko dito hira kay, you know, bisa nag-uminto sahay, di retira na uminto, mag-uminto nga ni, di rin na ginigo kung pirat uminto, ginuurubos ni hira. Nga na uminto nga ni hira, adan het paglambrag, pero yun na pag-agi ko, uminto na hira, siguro kagabi alas 12:01 mag-uminto hira. Asin ko Jesus ini, inabutan ako, imbis na plano nga mapa niya na kumapala na, kaya waray lagi kita pagkagawas, kakulop, isolated kita, mahitungod, hindi nga sipon ng ubo. Yan na, nala ako siring ko, kay adlaw naman hira nag-uminto. Jesus, pag-agi ko hapag kaya na, uminto na gayon, mamay kaya ito. DTI, ayaw ito nag-monitor niyo at mga factorer, kaya na, obligado tira. Obligado ko dito tira, paghiritin uminto. Hindi kita itong mga retailer. Kay itong retailer, mga kasangkayan, amot natin kang itong uminto, nga kundi inada nakuhain ng mga sira-sira store, although di rin niyo upon siguro at mga sari-sari store. That's why, itong mga retailer, mga kasangkayan, nga hindi niya merkado, amot i-monitor niyo. Diba? Kaya, you know, bagahin, nagawas nga gimbibinuaan lang niyo kami o balitaw. Pagkagawas ka mo, kita-kitaan niyo. Kung pananglitan man, bisan kung nag-bintot presyot lana, although, kumbaga, singpaman, dapat built-in niya. Ha? Kaya, no, iton, nakonsumog yap ito, nga mga panguna naton, nga paplito, nakonsumog itong gasoline actually. Ayaw nala kita dito itong pag-manufacture, kaya nasiring mantaadi nga itong DTI, nga waray ko no, naghirit nga mga manufacturer yan na, di rin ito mga food items actually. Kundi pati uminto presyo itong, ginihirit ito, kinahalan approval DTI, pag itginbubutangan itong mga produkto, ng mga lata, mga plastic, di ba? So, now, ano ko rin, kay ano nga nagkakadahin kuan, kay basing, di mat nagamit hirang kurin, di mat nagamit hin gasolina. Nga di ka titira itong tinatawag na transportation cost. Itong transportation, nagamit ito simpre kay itira mga delivery van. Tikang dito itong manufacturer, itong surok, i-deliver ni mga dito mga retailer, di ba? Sweet retailer mga kasangkayan, di maaram kung kay ano, kay kaudganin aton mga retailer, adaman ng mga groceries, di ba? Kumbaga, naka-stationary manira, o kung didiri manira nagsusudoy, di ba? So itnakad tumanta, adi nga mga nangungumpra, nga may mga pista merkado, hiraman din kakad to. Mulabot lang aton mga livestock in mga manok, mga soft drinks, kaya susudo itong bisan nga ni itong soft drinks, kinanglan, kantunan mo itong mga grocery store. Di ba? Oo, so ada kaya na trason amo ito, transportation cost. Nawala aton din hi mga kasangkayan nga since aw manggurit yung trabaho kay ako dir ako baga sold out hini nga masiring waray pag umintot pres may dana lagi may dana DTI inen na sing paman sigiran niyo it panginano ayaw kamo kutubla di dito mga manufacturer so gihapon upod din hinga pigtado labot la kita ng mga consumers adin aton mga no kay dako ni kaupay labinin aton mga dipasahero actually aton mga dipasahero labotin mga e-bike mga kasangkayan puro gamit hininira krudo o diesel na kung din amo itong dako tuminto pag kayo na sobra 10 pesos kayo imagine ha makonsumo kahin na pulo kalitro dirila na pulo kalitro tim konsumo tus kadlaw itim biyahe it na pulo kalitro mga kasangkayan kay banan na ito supposed to be in nga 10 pesos 10 pesos sila kita ha it ipapatong yan na 100 pesos kung nakonsumo kahin 10 litros kada adlaw minus ito 10 litros mga dipasahero ito nga 10 pesos mga kasangkayan take home muna ito supposed to be pero nangangad to itong krudo ini nga kwintada na itong 10 pesos la ng 10 litros la ini takay 10.68 mamay kakadakot may iba nitong mga magpakarap mga driver natin di ba? Oo kayo no Metro Manila saraw imot mga gamit ito puro itong krudo kay ano nga krudo unad krudo magkusog humatak actually gindesign ito kay kumbaga singpaman pangkargo gud itong ha? O makusog humatak likewise nakakabarbarato ka pero yan nabalikad kay mas mahal na itong krudo kaysa itong kwan mas mahal na krudo kaysa itong gasolina makuri man ito i-convert nira into gasol di mat pwede lanhan nira ay tira kwan itira didiesel lanhan nirang gasolina di man ito pwede salit siring paman pwede inin pero okay granting nakakaintindi kita bisan provisionary la pag ubos itong presyo la na maduha ka bisis pag kuminto sige balik kita at presyo so added condition so baga provi hiya provisionary la hiya increase now how about it commuters pwede gihapon humirit in additional nga kuan sweldo adi nga 85 pesos mga kasangkain nga umintot presyo o presyo sweldo kung pagod binumbay pagod tunga duha ka trans pero kinakaintin amin itong sinisering nga in chain reaction di ba o kay ano nga sugad lain eh kaya maarabal at arungot at inpipira nga mga employer kaya di raro mamay magnapulo kalahin kuan magnapulo kalahin na mga empleyado o igbutang tanala i-ground off naton kuan inin ano kayo ni 100 inen it na pulo ni ng empleyado kada bulan maibang kan 1000 kay additional nga tutim na pulo ng empleyado di ba oh supposed to be ito nga 1000 kada bulan I mean imo na ito income di ba na so nagkakadan chain reaction mga kasangkayan nga mo gihapon ni aton mga papliton nakakaintindi kita kay magpakarabuhi ni diri ni di ba kini ka mapalit pero timpalit dito mapalit ka dito singon talit ang 10 pesos ito sa babalik gini mo no ibi di pwede 10 pesos di pwede gyap di ba papalabaw ka kay pakuha ni pakabuhi ni mga kasangkayan ha nakakaintindi kita at uminto nga ngaran papliton pasahi kaya lang hindi talang din nakakarawat kung nasing waray pag uminto at presyot mga pang may dalagi Maida, naano ka mo? So, amin ni mga kasangkayan, siring ko pa man na may tungod din hiton, ano kayo ni? May tungod, ampot nga ni, ini nga itong duha nga Pinoy nga mga seafarer, kung ano-an kung nira hini? Ano-an namatay ginbumbahan mga kasangkayan, pero diri ini dito straight a Burmos na kuhanin drone attack kya. Duha nga seafarer nga mga Pinoy namatay nga hindu si itong injured may daw sa nga missing ang ginkukuha naton din hi kun ano ba dito ini ha northern Black Sea may tabo nga inin na pagbomba ni Rasarakyan dito ha Black Sea ni dire dito Strait of Hormuz makasangkayan do nga Pinoy seafarers ito namatay magka inin na lain nga drone attack han barko nga naglalay da northern Black Sea sering itong migrant worker secretary Hans Kagdak kakulop Lunis. Dosyan, iba pa nga mga seafarer itong nagkasasmad, ngayon usa itong nawawara, sering ni Kagdak, Kutob Hulyo 20, in may dasyam nga barko, saka yung Filipino seafarers, nga kundin, ginatake, samtang ini natabok sa Northern Black Sea, nga nakadoong ini Southern Ukraine. High risk ini itong Black Sea makasangkayan, consider as warlike zone, International Bargaining Forum Department of Migrant Workers. So diri ni dito ako, diri ni dito ha Strait of Hormuz makasangkayan. Nga kundi itong epekto itong presyo itong lana may tungod kay kumbaga nag-analot yung checkpoint dito. Itong kuan, itong Iran, despite nga may denira mga inin na ceasefire agreement before, kay itong bagahit babae itong presidente ng Amerika, bagahit babae, doon ka changeable magasang, itong babae, baya naman. Ha? Babae yan na, sihingan to kita, kalakat kita, guti lang alitik ito dida, masing gagad kita, pabuot kita din ni balay. So ganit ba, changeable magasang kayan, mutaadi. Nga inin na, ano kayo ni? Mutaadi nga presidente itong Amerika. Anay do. Punahin din hi. Madara by Sir Will Montesa. Diri lagi nadara. Adi ya didi. Anay, sikani natin kemtong panahon. Adali niya Sir Will. Sir Will, mapay nga ga.
1: Mapay nga ga, Sir. Nagsugad mga natin mga kabay. Bisa nagkikita natin Facebook Live. Nandang mamatihan ira mga radio. Di nato nulakway, nato panahon. Para yan ang adlawuhan Martes, ikabayin tiyo ng adlawuhan na Julio 20-26. At atong minayuyungan minahal nga provincial late, padayon kita, posibleng makabat, inusahay madampog ng kalangitan, ga pwede magdarahin mga parpatsarang or panalagsa nga pagtarinti nga dan mahinay nga pagkuran, nga pagdalugdog, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm. Kausa nga nandung kaoras, sa naman na buhay nga local thunderstorm, kung makita mo nga double radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto, or siyudad, maalagbatan na nga local thunderstorm, pwede ito magkaran makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may gawang punta pagkimlat, at malanagula ito, asa ko binusa nga na duha ka oras. Basta nga maliwatan pinagkabago nga satellite animation ng pag-asa, waray pa nakikita na nga mahirin mo nga LPA o sino Baguio, asa ko bitong Philippine Area of Responsibility, yan ang adlaw. Hagawas, may na mga cloud cluster nga sumalay itong pag-asa na posibleng mahimo nga low pressure area diri nga ni Buas or Hoybis. Pagkaya na southwest monsoon lagya pa nagdudominar ang kanlurang na dapit itong Luzon ngan Visayas. Waray, gale warning na ginisan pag-asa para yan ang adlaw. Dini ato dapit, salit at atong mga ka-vibes na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagin pag-isda, naluwas kamag to hadagat pagpakabuhi, basta mag-iklaklaro ng mabay para liwat hirang makalikay, hinanapuman ng mga disgrasya na posibleng manabo, samtang hirat to kadagatan, nagpapakabuhi. Matigay hapon na natin mga kabahay, bis nga mabayahiyan ng adlaw, pinagayan dagat, taluwas gihap pagbiyahi, ay siring ko paman kanina, waray, gale warning, kaginis sa pag-asa, diniyato na bit, ngan habukos, nga sinilangan, han, Visayas. At natin real time na temperatura, dakit dinatak global, na dakit na 24 sentigrado, na pwede mabutin 31 sentigrado, yan ang adlaw. Natong adlaw, pag sisilid pala, 5.25, patutunod niyan nga kolom, alas 6-7. Naton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ng 41 minutos. Tikam dili, pwede rin mo late. Inin, ni Roel Montesa, ano yung representor, mo pa yung aga, trutran, ganda mong salamat.
0: Sir Roel, Sir Roel.
1: Ah,
0: oo, pasensya, wari ako pagkakuan ka, wari ako sumunod ako lup, ay gininubo ako, wari ako kabato na nimo kuan.
1: Oo, okay.
0: No worries, pasensya lang, pasensya ako.
1: Amot na ako siya
0: tira. Amo lagi. Tama. Sige, Sir Will, thank you so much.
1: Namo salamat, papay nga aga.

0: Anyway, mga kasangkayan, thank you so much ngayon, Sir Will Montesa, mga kasangkayan. By the way, speaking hiton kalalaudan, with regards sining duha naton ng mga sefer, mga Pinoy, mga kasangkayan, nga namatay, inin wariluat mga ngaran didi. Ano kayo ni? With regards, gihapon hiton usan naton kababayan, pinukpok kaulhin baton hin usang minhan na inin mga Chinese Coast Guard. Maganadoro naman ini. Ha? Oo, so nasama din taon na while sakayhan rubber boat, bilihin may ayungin mga kasangkay, nagpapatrolya ang aton mga member on Philippine Navy, kada kay gingit-git, pinukpok ang ulo. Magadoro na ini. Ha? Human kita ang tawagon ng mga Pinoy, mga unggoy. Ato may da diplomatic protest ko, tuman lang kita hinidinhi. Inaaraan kita. Ano pwede natin itawag? Kayo no, nag-deny nga diri ko nira. Normal man. So pag tawagan tagi pinirahin ko, ano pwede mas grabe pat mga unggoy. Tapos pag deny kita, so ganito dito kasimple. Ha? So ining AI gadla aktalira. Pero kumbaga sing paman, bagan masakit adag. Maupay kong didi. Didi yan Argentina nga. Mas grabe yan bulusan mga Pinoy. Kaya gintawag kita nga mga inin kabulig. mga Pinoy ko no. Mga kabulig. Mga domestic helper. Sering liwat ang Pinoy. Adagay kamo. Mga Argentinian ko rin dihamot. Argentina. Dila talay ton. Da Pilipinas. mo ini siring ko po man kung ipakigbisog lugod ni kuan ni Robin Padilla iti ya baga igi exhibition dito sa Senado nga ikaw niyan magbugtong nga kaita no mabilib pa ko pati takrapada pa mga kuan ini takrapada pa mga pakpak balitaw ano so pira na ini nga mga protest naton mga kasangkayan ano. Waray man ini, kumbaga, amin, inaaraan kita. Makuri man kita sumiring nga pagigagway, pagigira kita. Amo tak sinisiring nga iyo, nga di kita mapadara itong kunin nga nasod, nga kuno, akalyado natong, na kanit makigunong at astilan ginuko. So dapat maghimo kita na atong kalugaringong pitan, pero tipuro naman naton, kaya di mismo ni kasi naton mga Pilipino, mga hintuinan pagod nga, kumbaga, supposed to be mga pro-Pilipino, kaya ano, gimbuto sira itong majority itong mga Pilipino, ngan Pilipino hira, unless nga mga langyawano nini. Pero klaro nga mga Pilipino, kaya usa itong requirements nga kinang na magkandidato ka, makakandidato ka in Pilipino citizen, di mo, puro mga Pilipino citizen ini. Pero how come it mga lealtad, mga loyalty din ni mga kasangkayan, ato man it China? Ha? O, maaram ka mo igbulos naton kung ano? Pero ito ka-percent nga mawawar ito nira ekonomiya. Diba? Oo, di rin kita mag-patronize ito nira mga produkto. Pero unan nun taman ini. Kahit tananti ito nga mga nagpapatsarang yung nakakarsadahan. Mga bago pagpatay ito na ito mga Philippine-made. Ini nga mga motor kapur, MCH. Ini nga ito gunti magpakarabuhi. Ini nga mga saraw. Diba? Oo, ini gunti nga magpakarabuhi na ito nakakarsadahan. Ito ginliliwanan na itong mga e-bike. Mga e-vehicle, mga electric vehicle, ini nga mga iwaw, puro ito China-made mga kasangkayan. Ha? Oh! Ngan pira pa nga mga produkto, mostly or kaudgan mga kasangkayan kasi nisiring mga Taiwanese. Diri actually ito tikang sa Taiwan ng mga produkto, tikang ito China. O, pangitaan niyo. Oo, kundi na kita magpatronize ka na akong durot mawawarahira. So, kanilat atong pagbulos unta. O, kaya yun, igibo, singko pa mo. Kung baga ako kang igibo, ano man tak magkibir ito kay gindeklare nga persona ng grata, di na yung pwede pagkadon sa ina. Kung baga ako, gimbibinirahan niyo kami, lugar tagkwarte, gagasto ko, hey, yung inaano ka mo. Ha? So, ano't mawawara ako? Bali ko man may pamilya dito, propiedad na China. Baga something sugat ba ito? Waray nahihimon yung mga in fact bisan nga ni may arbitrar may arbitration ko na ano kay ni inin decision in favor itong Pilipinas di man nirgin susunod di pa hin mga inin ano kay ni mga diplomatic pro waray man nangangatuan so tipaw na naman pagbulos na ito di amo lagi ito di rin kita magpatronize it nga mga produkto kada mo damuan it mga pira ka percent, mga siguro mga 70%. Day kang hit kung mga construction, in fact, bisan mga, mga pagkaon. Ah, oo, mga China made. In fact, sering ko pa man. Ini nga mga e-bike ay gliliwan it aton kalugaringon mga produkto. Dili ka karsadahan ng mga dipasahiro. In nga mga e-bike, in nga mga electric vehicle. Di ba, in nga mga nabibiyahe nga di? Tanan nga mga e-bike, puro ito made in China. Ah, di pa mga motor, mga sarakyan din, di ba? O, kadamo yung duro. O, kung di rin kita ito magpatronize mga kasangkain, di, maul ulit hira. Pero mga more or less, siguro, maybe, mga 30% itira ekonomiya, mawawala. Pero di rin, kita manggun yung mga Pilipino, maghilig kita at barato. Di ba? Eh, waray, waray ni. Pag inaamin itong kwan, hinaaraan kita. Kaya ano, wari, di man kita nakakabulos. Okay, tak. And pinaltakan na liwat. Sa nato nga membro in Philippine Navy. Ha? After kita tawagon ng mga unggoy. Mamay kahit kasakit. Kung baga, di ka lang taksapin. May tayo si Tongon. Bapa, utrot tagan man ikaw. Kung baga tawagan ni mga unggoy. Utrot, ano na? Ano siya rin? Saan utay ko si Tunga? Oras mga kasagay. Alas 5:33. Standby, mabalik an...
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Southern Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindak na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumpet!
4: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
5: Aklan po.
4: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: Ito na po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
7: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
8: Never ka nang aantukin gabi!
3: gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday han pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkag han komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan han sakto nga kahintang. Tindog og komentaryo han, komentarista. Panindugan! Panindugan!

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Horas para Sangkayan, a las 5:41. Buata. May klase, may trabaho. Maron-oran din siya rin itong takloban. Ang buti na itong tagsa-tagsa niyo kinimumutangan. Mahagkot, baga na feel na ito ng hagkot na ano. So amin itong hinungdan. Tigda nga pagbalyo ito na itong klima. Ikang itong kabapaso-paso. Anay-anala. Anay kadali ha. Kay adinahianala. kaya lang inin nakabulyong hiya. Hiya nala. Kadali ha. Kadali-kadalila. Naupay pa daman niya na ito. Good morning, Anay. Parang ada kang doktora Esther Di Paz sa Buyabu. Iungam Julius. Nga ni doktora nagkikita pag kayo. Unahon ta na ni mga kasangkayan ano kay yana ito nung ombudsman kakulup actually nag file ma file kon hira para itong preliminary investigation nga di kang Congressman Martin Romualdez. Amin ito ginihinulat mga kasangkayan nga dapat hadto pa ini kaya lang nahiupod man nahiunaman ang conclusion han kuan nahiunaman ang pagconclude mga kasangkayan han ombudsman before han preliminary or han investigation nga ikaw niyan na Congressman Martin Romualdez in mastermind. Mastermind mga kasangkayan. Yan na from mastermind ada magfa-file na herahin na nag-file hera para hin preliminary investigation ombudsman kakondensya rin ko pa man. Amin itong maihan nga ginhinulat itong kampo ni Congressman nga filean para at least naman la makuan makagbaton hera. Makagbaton hera. Pero sering ko pa man ano man i-expect pa nato hindin hi nga patas kay dan na mahira na kag-conclude nga ano kay ni nga mastermind ikaw niyan Congressman Martin Romualdez. Now from hito nga mastermind may danalot bag-o naging pagawas iton waray man basihan ni ra ha nga supposed to be kung mag aakusarhin tao dapat may basis kay ano nasiring ombudsman receive reports of Romualdez attempting to leave Philippines despite whole departure order. So kadla ito ano ni rabasihanan reports kuno bangin ito tikang Maritis ana akong punto di bagay nagiging unfair ba nga siring itong kampo mga kasangka ni Congressman Martin Romualdez. Waray man tiya, kaya kung baga nasunod man tiya, kung ano may all departure order, sir, waray man tiya lalakat. Likewise, warit niya pag-atim paglakat, kaya maaram niya itong balaod. Nga maaram niya nga may mga kasuguanan, may mga order la kontra iya. Pero amo, sirin ko pa man, tikang han mastermind, nga kundiin waray pa man nga ni pagkandakin investigation, waray ebidensya, waray witnesses nga magtutudlog haya, pero mastermind na. Yan na, dinalot, may dalot akusasyon na karawat ko ng ombudsman nga kuno may plano pag-iskapo, paglakad din sa Pilipinas ni Congressman Martin Romualdez despite nga may departure order. Unfair, that's why sharing ko pa man, ano man itong ma-expect pa natin hindi hing affair or patas ng investigation, kaya preliminary investigation pa man. Itong preliminary investigation, pagbilingin mga kasangkaan itong probable cause, mamay ka ito, magbibiling pala itong probable cause, pero may na conclusion to Bushman, that's why nasa rin kita. Ano man itong expect, ano may expect natin din hinga tabla o patas, kaya may conclusion naman. Nga kung din amin yan, may hanagin hinurat itong kampo ni Congressman Romualdez, pinagikan na attorney inin na Adi Pajardo, itong spokesperson, in fact, bisan nga ni attorney Elaine, itong spokesperson nga nabugado gihapon ni Congressman, may yan ay nga kinanglan, failan yung kaso ko na sinaman lamang. Diba? So, Adi na, magkakandak na mga kasangkaan, kakandakan na hin. Kaya, you know, ito nga, waray-waray ni Musugpina, nga makakarawat, waray ito, ano matakpagabaton ito? Do ito yung verbal nga accusation, gibabaton, pero bintahagan itong sing paman proper nga kuan, proper, kumbaga proper court, mga kasangkayan. So, ganito hapag kaya na magiging proper na ini, nga ba bato nun? Tataganin chance, of course, kaya tataganin itong panahon pa pagbato nun, magkanahin counter affidavit, parang ng negosyasyon. Now, ipakayaan nga ni nato, hindi ng complainant. Diba? Ano nira mga, kung sa bagay, kay, kumbaga, amin ito, amin yung ginihingyap actually, itong kampo ni Congressman Martin Valdez. Kay before, sigilan akusasyon, wari man, sigilan labay, masakit din eh, kaya di ordinaryo nga tao, kundi an opisina, kundi magkakandag in investigation, amo na nag-una-una, ngahiyain, mastermind. Anyway, mga kasangkayan, pamumlaton tanala, kaya ano, sarin ko pa man, entitled man kita nga tanan. Entitled man, bisanin o pwede kihaan, at makuri man itong pagprobar. Nang ini, bagan advantage na itong kampo ni Congressman Martin Romales, in fact, amin ang ginihinulat nila, nga file na agad kaming kaso, informal, para kami makagbatunlat formal. Diba, kaysa naman gininakusaran kita, nga batunon man naton, bagan diri, kumbaga, nadidisbalansi kay ano, consider as reliable source an ombudsman. So, kumbaga, nananaig an era statement as akusasyon kay san kabadunan. Whereas, kung naadi, pinagin ang formal, may na nakakandagan, magkakabaton na hin. Kumbaga, pinagin papil ba, batunon liwat yung papil. Diba? So, amin yung mga kasangkayan, kay maaram ka mo, na-observe ko itong mga media, nga di rin nga ngalimtan. Bisan ako, ikaw siguro nga namamati ko pag kaya na. Di rin nga ngalimtan. Kaya may tungod inihan kan hito nga pagtaga SEA Games, mga kasangkayan, kundi nagkakandak yung investigation niya na itong National Bureau of Investigation. In fact, kundi nagsasepa, tingaan ito ng ombudsman, nag-adan press conference with regards sini. Siyempre, mga taga media, di rin itong iginlalakip dito about ang kan Martin Romaldez. How about an kan Chis Escudero? How about an kan Joel Villanueva? Magiging unfair nga ni mga kasangkayan, kumbaga pananglitan. Hauna pa'y Congressman Martin Romaldez, kumbaga, kaysa di kan Joel Villanueva ng Chis Escudero. Kaya tumayihan na ito, mga hinog na sing panira, pero pag laktaw lang at talo yung along anay, kay mga luyat pa. Binalik ka kuan. Binalik ko, kumbaga, sing pamanaking batian, kumbaga bayabas ng along kibul. Ha? But anyway, mga kasangkayan, pamulaton ta nala. Aon laton ta kung ano ito magiging depicto ni. Pero otron ko, amin ginihingyapan na kampo ni Congressman para makagbaton hira formally. Ha? Di reformalin ha? Formally. O, kaya mag-akusasyon na di verbal man la ito. So yan, ha? At least naman la. Kumbaga, ako sarang kayong papel, batonon lot na amo din papel. Di ba? O, anyway, ano itong pamulaton nato ni ng adlaw? Adayan ng adlaw, ito ni ikawalo, kundi ikaw nagsasayop, tama, ikawalo. Katulo kasimana. Kay kung tagtulo, balisiyam. Tulo kasimana, balisiyam, kay tagtulo ka adlaw, itong kuhan. At tutulo ka, hearing ka daos kasimana. So kung ikatuloin, ay nabalisiyam. So ikawalo yan, na kay bosit katapusan, ikawalo ini ka adlaw, kapag kaya na. So barantayan ini, kay last ini nga, last ini ka testigo niyan ikaw kwan inin na Director Matibag itong National Bureau of Investigation. By the way, may initial pagdaragan kakulob itong prosecution imbubligan nira. Ha? Basta kay nakikita nato ng defense mga kabataan. Ay kumbaga mga siyempre kabataan manggod bagan mga atat na atat ito. Mga atat na atat depensa puro kabataan. Ha? So while di diluat di puro lot mga lagits pero ba? Kumbaga experience-wise lahat yung kumbati, kundi nga kumbati, ginagi na ito. Diba? Kakulog yung publika niya. Tolo, ikaw pat, Ruben. Hitchell joke, no? Tama gunit iya, kwan? Tama gunit iya, iningaran? I-Congressman Chell joke, no? Ha? Prosecution nga, kwan? Abogado, gyapon ito. Tama gunit iya ngaran, kaya ano pa, Chell lahiya, kumbaga parilax, relax lahiya, pero kastigado ang tutulo. Ha? Oh, hipuwa, ang defense nga lawyer. Likewise, si kay nangangabugado man, nading naduduha. Ay, susbisunan nun yung exhibition. Oh, klaro na, nga nangangabugado ka mo itong mga Duterte. Nga di rin dapat kay mga, kung ka mo, mga huwis ka mo. Pero huwis di kutsilyo. Ha? Oh, klaro ka kulup nga nangang... Kaya nira, good... supposed to be ang pakiana, normal na pakiana, kung kay ano, nagkinahanglan isugpina, tama ba? Isusugpina, haya, kay ano, sige doon, justify the prosecution, kay kamo ang naging sister, kamo man dito ang requesting party din, hinga, kinahanglan isugpina, ito yung mga bank record. Sige daw, i-justify daw, kumbinsira daw, parang ba kang Joel Villanueva ba? Joel Villanueva, niya manifestation, niya pakiana ng itong prosecution, ato tama. Diri kay sugad kampiya kay Dano, nga ni inenaalan, nga na diri ko dira, nga isugpina. Nangangabugado lagi, ano't masakit? Di ba? No, gimbubligan ni Repesodjok, no, relax na relax la. Katapos-tapusan. Katapos-tapusan, nag-roll mga kasangkayan ang judge ngalong ipapasugpina ito ira. Tudas. Ikaw pa, Ruben. Kaya yun, no? Ruben mga kasangkayan, baga nanalinggawas. Baga nagpahabol pa siya kung kay ano nga bumutos siya hindi. Kinanglan ni Sugpina. Otro kagihapon. Sumpalpal gihapon niya kakulup ni Erwin Tulpo. Okay, pag nag-exhibition na liwat, nabirada sa liwat nga, ikamo! Kumbaga, na-street here kakulup. Kaya yun, kay Tano, may nalot plano, sunod kan Ruben, may nalot niya plano, may nalot nga Biblia. May nalot plano. Kundi yung nagsasepe, 3 guys slot at pagtagasigame sa niya, ikukuhan nga kay Biniran ni Tulpo. Nga ining avenue para impeachment din he. Dere ni avenue mga kasangkayan para yung mga personal pagdepensa at yung mga kalugaringon. May na kita session hall. May session kita. O sa nalakasimana. Magsisi. Dintot niya igwaga. Ayaw din he. Ayaw din he. Kaya gindisin nyo yun eh. Para yung impeachment. Dere para ito. Kay naaraan. Oh, it problema din he. Kaya di malwat na kasawa hitsis iskudero. O kinilob hirag akulup ni Tulfo. Tamimi, waray na long sige. Di ko na lang ko rin yan, pakiana. Manit pakiana, pero ginunahan naman ka kulop. Supposed to be mga kasangkayan. Nakikita ko niyan nga mabirada sini ko. Mabirada sini naman ni Cayetano. O kakulop, yung pinabayan, irang ang bugus nga, lawir lang nga doha, magbugto. Pero maupay na lang, kumbaga nasukul, nasupalpal actually. Tolo kontra usa. Hipuhan depensa, hipiya kay Tano, nga ni Alan Peter kay Tano, plus si Ruben pa, inlat kan Ruben, kay kumbaga warihan to. Iarang yung bubligan, usa lang hitsil joke, no? Tuwad hira. Tuwad, daog, ang prosecution, kumbaga kakulop, yan na. Sigurado ako, mabiradas na ulit, kay gulpit dumot mga kasangkaya ni Alan Peter kay Tano, it problema din hi, kumbaga, di nga ni gin susupalpal, parang magsupalpal ni Erwin, mga kasangkay ka kulub Tulfo, yung pipinabayan lang itong presiding judge, dapat yung sasaway ni Imi ito, dapat may mga time limit ka mo. Sa bagay, blessing in disguise, kay kumbaga kapahiyan, napahiyan doha, napahiya ka kulub. Pwede man ngayon dipinsa nga masakit nga diri kinanglang gumuli at magwaga. Kahit chill joke no kakulop, baga relax lang ya. Pero permanente, lapatong kumbaga. Mabot ang punto, knockdown ang tulo. Diba? So niyan, kiton naton kung ano't exhibition naman hini ni Alan Peter kay Tano. Okay, iton na magiging witness ng katapusan, witness niyan with regards iton na hininga pagtarhuga iton tulo. Mga kasangkayan, amot last din eh, kundi nagsasayip itsunod with regards iton kuan. With regards itong an article, pero may ikapira ba yung article, mga kasangkayan? With regards itong hidden wealth, tagong yaman. Tagong yaman. Amo itong gindiskusyonan kakulob kay inin. With regards itong mga bank records, di kang haamlak, ha BIR, mga, kung ini, mga vital ini, mga documents. Nomdom kamudidahan na hana committee on justice nga hearing nira nga may dausa ka kahunhin green nga box stick ang habiyay arang warip abrihi amo ito't isusumpi na. Amo ito paru-paruban kan husipidal. Diba may da envelope number 2 nga waray paabrihan prosecution audirihan dipinsa salit nag walk out hinungdan nga nag-resign nala ikaw niyan na Joseph Estrada. Ha? Oh, so adi may dapag kayo na, kito naton kung may tatabon ito. But niyan, kung ano, magkasangkayanit may tatabon din eh. Kaya kumbaga, may dayan na dilito, magkasangkayan. In fact, bisan nga ni Matibag, gintagan nga minyon, mintawag nga minyon. Bagang cartoon character ba? Itak pag-intindi ito minyon. Gintawag kay... Ha? Oh, alag ka. Kaya naanhon ni mo ito pagdipinsa. Ni ano ho na nga kumbaga sige tiya pag pinangakusar waray niya kumbaga sing paman pang ispiho daw anay niya na mas grabe ito niya hit nga pag taga SEA Games mga kasangkayan dako itong kuan dako itong baratunon din niya kung kaya anong ginkanda ka nito I mean yun o hipiya kay Tano mga kasangkayan amo ito nagpinaniguro before kinanglang kanda ka nito investigation. Oh, oh, waray iton kay ano, panahon na ito ni Duterte at the same time, nagbutang tiya kumu chair ito nga kuhan, SEA Games mga kasangkayan, chairman niya. Pero ito ka bilyon na pesos, igingkad ito yung usang pribado nga kontraktor, ang pribado nga kontraktor ito nag-implement ito. Kaya lang, ang problema dida, kay waray mga bidding, pira nga mga release, mga inin na, pira nga mga nagasto, waray liquidation until now, mga unliquidated pa ito mga kasangkayan. Amo ito ang question ng kumbaga sing paman waray justisya during that time kay waray pakanda waray gin ko anan mga pipiranto mga kalyado ang senador ayaw niyo paggagarin investigasyon na ni Ron nga waray na so yan na adi ha duha it baratunon may flood control pa anomaly itiya munisipyo hatagig mga kasangkayan maaram ka mo kung hinukumplinan ngadto ka na at Alan Peter Cayetano himpira ka bilyon ng pesos ng flood control project. Nag-request pa rin investigation kay may daniya mga papel, may daniya mga supporting documents na may dagod anomalia, flood control project anomaly hatagig. Maram ka mo kung hinod kumplinan, kan Alan Peter Cayetano tiya bugto. Hilino Cayetano. Alak ka. Ha? Lipong natulo dan malipong. Maram ka mo. Bagay nag-observe ko haya. Tinood. Observer ko haya, tikang hiya makuhaan han iya ka Senate President baga nagkuan na, nag-iba. Akon la, akon la baga pag-analyze ba iya, baga ba, barantaya ba yung lumitik. Singpaman, bis na la ano? Oh, waray lang siya pag-Facebook, waray kita kumita niya Facebook liwat. Subantay nato rin ilas dos niyan matikang. Itatapusan nga witness o testigos mga kasangkayan director ito National Bureau of Investigation si Director Matibag. Okay, ito naton kay di na ambot di kita maram kay ginunahan ka kulup ni Kuan ginunahan ka kulup ni Tulfo nga kung ano't mga grievance nato mga grievances din hi dada naton nga to dito hiton may meda kita pa, proper forum para hini asinado din hi pa i-design para impeachment good line eh. Diyan kay parati yung mga kalugaringon ng mga intereses. Yan, kito naton kung sumalidak. Eh, Dorot, iya kang alas, ngatukan matibag. Ha? Oh. Anyway, sige, mga kasangkayan, kito oras na 5 tubla kita din. Hi, temporary naton sa danta puso, nalit nga itong taramdan. Iyong taramdan! Engineer Ronil Angay-Angay, sugad man, Engineer Jade Berino. Ini naman ika vibes Dani Murbus Rikyas nagpapasalamatan ni padan nga pamati maupay nulat nga aga aton gitaran.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kumayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, ginambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6:01.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Sabado night is party night. Galaw-galaw at sumabay sa nakakaindak na tugstugan. Sa weekend, Tom Vibes. Tom Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 7 to 9pm sa nag-iisang number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lumpet!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang the one. On Scent, Heart, and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10pm hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
4: Bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet! Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, Vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.
3: This is FM radio.
4: FM radio.
3: Favorite music radio.
5: Oras, 6:14.
6: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
5: Okay nga ka mga kabugtuan, adlaw yanahan, Martes. It's 21 July 2026. Kumusta ka mga tanan? Welcome naton na pagkaulosa taramdan panindugan. Medyo nabari ang naton sa ad nga yan ang simana. Waray kita absent kay kakulop absent dayon. Kay atrasado umabot ang pasabot nga kakulop may hearing kita ha RTC 12 or Ormoc City no? Na aga pa kaya ana duha ka oras nga travel time diri na naton makakaya magprograma pan alas 6 no kay alas 8:30 natikang ana hearing no ni Judge Kenneth RTC 12 han Ormoc City. Opay nga ka mga taga merkado as usual, kinokumusta ka mo kamoton pinaka labs ang tanan. Maupay nga tak na haiyo, no? It, iyo, you know? Maupay na aga, haiyo nga tanan, no? Welcome na ito na pagkaurusa. Taramdan na panindugan, maupay nga aga, no? Unahan na nga tanan, makasusubo nga naduyog itang kasubo. Hana sunog incident nga natabo didi may north nga parte hitong Tacloban nga ginlakipan pahin pagkuhaahin mga kinabuhi no in mga kabiktimahan sunog no didi may Santa Elena Tacloban City. Hindi naglabay ng adlaw. Sumalan investigasyon hana kapulisan, kabumbiruhan. Waray na makadalagan ti pagawas ngan pakyas liwat ang mga naitarabag ngan mga rescuer nga igawasira. Kay nakakandado man ang gate han irabalay, no? Ana kausan sunog siguro may danato bagahinungdan hapagkayana no ha ina mga sugan hini haaton mga experience exposure nato na mga balita no nga dapat planuhon gud hin maopay hita mga tagbalay dirila hin pangandado himporta may kalabutan hin posibleng mga intruder masulod itong irabalay nga mapir sa pagsulod. Amo ito trason nga gintatrangkahan natin, di ba? No? Kay inidiri ni siyahan, nahanumdum pa ako didiha may maras-baras nga na tugbang ito na Robinsons didaan to, mga pinanakatuhig na naglabay. Nga anira hinaraan kada aga namimerkado maagahon kay may negosyo hirahin karinderiya pag nalakatirahin maagahon ginababayaan nira ang linaga o pinapakaladkaran banirahin na maihang oras binabayaan laanay no nga ang kabataan nga era mga anak gisakop no mga batos nangaturog pa man kay maagahon pa man mga pasado alas 3 na alas 4 marasarasahan indoro ini pangaturog ito na mga bag-o nga tubo no Paggagawas ni Rayton Gate era ikinakandado hagawas, no? Ikinakandado ni hagawas. Ni maiha na ni Rayto nga ginabubuhat amo na gud iton ira routine. Kay kada aga nangungumprahera na maliting karni, kay ma kaban karinderiya, so lulutuon ang paglulutuon mo nga ipakakaon mo kay baligya mo na pagkaon, no? Kay karinderiya lagi, no? Pag hagusin piraka minutos di ka nganira paglakat ang pinakaladkad nga linaga o kung tubig ba ito in umalapon ang kalayo nga naging hinungdan in pag-siga, paglarab ngan paglahinggab ngan kasunog han ira balay lakipan ira restaurant kana nahalaki pa nangangaturog pa ang kabataan. Nahauna iton pagkakita at mga tao di hagawas haros kung nakaturog pa kamo. Nanduron ira pag-iburulig. Niyan kay nakakandado gihap ang portahan, no? Kay waray pa man tao yung papasagdan man lang ang mga turog na hirain na mamalit pa ang merkado. So waray nakasulod ng mga mamburulig pag tabag pag parong han kalayo kay sarado pa ang gate, no? So na nahatabo, no? Ada kay waray gud matabagi an mga nakad to hasulod in talon, no? Amo ito an baga una nat nga napansin ito rida, no? Inin na naman mag tiayon baga nakabati ako nga may dagihap ni negosyo nga ambot yung sakto ito nga informasyon, may tindahan, may parakaunan ba, no? Unverified pa ito nga mga kasayuran. Nga na hira, aday ni dadala nga nga turog, no? Nga na waray gihap makasulod kung mga mamurulig kay nakakandado lagi dito sulod liwat, no? Kaya tikang hagawas, no? Salit ito na ako nini nakikitaan nga leksyon amoy ni, no? Nga an aton na usahay pag natural man ito at aton pag prinotiktar iton aton kalugaringon na balay aton mga puruyanan kaud ganito naton ginunahuna an kontralahan may makasulod ha aton balay nga maraot an panuyo, no? Kaya ikinakandado naton kay siguridad nga entitled kita ito. May dagita ito katungod nga diri magpasulod, no? Hina mga tao nga diri maangay pasudlon kay diri maupay mga panuyo, no? Kaya kita dito, hin dapat laluwat kita magtrangka ngan magkandado. Diri kita mag pasulod din mga tao nga matikanto hito na aton na puruyanan. Ang problema yan na kung hikitain nagkaka-emergency kay diri itong lakip itong plano. Kung dito sulod magkaadain emergency, papano liwat ang mga tao nga maupay ang panuyo? Nga papasudlon unta natun, sugadhan mabulig haat, pag talwas, tikang hin emergency, sugadin sunog, no? Diri kita nabubuligan. And, alang nga naman na natun liwat ini, pag inabrihan nga at purtahan, hina waray kandado nga dat kaaga, no? Ha? Ana kun hikitan waray na dadalag na ning kalayo kay ripot-ripotan na aton na corner to corner, waray dana ini aton mga inukyan, waray na mga bungsaran, waray na space hintuna nga diri dadalag na hin kalayo. Na pwede kita dumalagan nga dito kita baga pumurukula na hita kay kon iskina bongbong hita ta balay puros na okupar itong aton tuna itong aton property nakakandado itong gate, no? Waray ka na baga kakaridahan anay, so kung na magkalayo dito sulod haros itiyo lutuan in sapit mo na pagkaturog, no? O pagtitikangan hit kalayo in ada mismo ito ni imo sapit, talaga na harani ha imo. Waray ka na gagawsan, waray ka na dadalagnan. Pag buhat mo ito na it kalayo, makaingka pa, no? ikaw in matatrap, matogugupot dito sa sulod. So, magasusubuan na iningindangatan. O sa ito ang mga naobserbaran, kung nasugad ang kamutangan, han biktimahan na sunog, no? Didiha may parte ito na Santa Elena, ha, siyudad itong Tacloban. Amo ito na nira mga nakitaan, no? Dapat ilalakip itong pagpaplano it imo emergency exit, no? Di ano kaguti ay di ano kahaligot, no? It mga taga fire department naton ng mga mag-incub naton ng mga taga inin fire, no? Yan naman init ada Delta Force usahay hirat ada ha mga pag re-rescue, no? Kapag kamay nagpapatindog in building, na lakip ito to restorya hiton inin permit tikang ha fire department, tinatagan hin permiso. Ngan nga dahit pag-okupar, kay tikang hiton building permit, building permit, di ka na diretso mga building permit, natikang ka nga ni Haros sa barangay, ngan tubtob nga matirok it impormasyon, naging kikinahanglan, amo ka pa nga pagtatagan hin building permit. Katirok nga tanan, adi, ini, may dana nga tanan, kompleto na, no? Amo itong pagtagihay mo itong building permit. Ito yung ito, katalwasan itong safety ito ni that gina-iimportante. Kung ikaw in diri makatuman, makakompleto, hindi nga mga gingkikinanglan, para masiguro ito ni mo katalwasan, diri ka pagtutugutan pagtindogin permiso hin building. Ano yun? Diri ka tutugutan pag permiso building, magiging illegal ito ni mo construction. Diri la ito amo it katapusan itong imo requirement nga nangingin labot itong gobyerno lokal, local government unit o kung di dat gobyerno nga diin ka nasasakop itong pagtindugit building. Ay kita nakukutihan kita usahay ini, nagre-reklamo kita, labi na kung danay may iba nga baga pag-a-apply mo pa hini, nakakwartahan ka pa, no? Na haunong pa kay inin may adaman na mga danay may mga orustoryahin mga package no mga kapag natitirok ini inadada muliwat pasensya na baga nalakbitan naton ini kaya ni ba nauhubya iton na nadiri itira pati nga ni mga you know contractor engineer architect baga baga na iraw hira baga pagtipakad to, no? Pero di daliwat itong kahuman imot construction itong imo building. San o kaliwat tugutan in pag-okupar pag inin okoy dida, no? Ha? I-inspeksyonon na liwat iton. Hit, din na Tacloban, for example, mga taga city engineer's office na hirat manginginano ito, no? Antuyo luwat iton, nga para ni mo gintindog nga balay, ni mo gintindog nga building, in pwede kaokyan hintaw nga diri maninilikado ang ira kinabuhi. Kaya may tinatawag na liwat nga occupancy permit or occupancy clearance. Kabangin na ni mo gintindog nga balay in mahimumutang kadilikaduhan ang kinabuhi o lawas ang tao. So ganito na iyo electrical line na sunod bahan standard. E bangin masyado ka nga nagtinipid ang imo mga linya na diri kang dako nga gastos at hindi ka lang pang Taiwanese nga tanan na ano imo mga pinala ni imo mga ni mo mga pinalit nga tanan, no? Hindi mo lang panguha ah. Kaya haimo pagkuha na inin mga supply na kanang kuryente, no? Kikitaon ito saan o kapaok yun. Pag sumira ni oh, substandard ini. Kuti ay lini nga pamasok, ngayon nga imo linya, pag duduktan ini nga putos, masusunog itong balay. Kaya mag kakalayuin din na linya. No, diri katatagan hin clearance para ikaw maka-okoy, no? Kung mga steel bar muliwat, bangin harus mga alam rin nala, nga basta na tukod la, nga maka-okoy la, no? Kaya may mga minimum standard ini para ito na katalwasan. Kaya amo ito ito na la nakikialam ita gobyerno ito nila para kita masiguro ito natin katalwasan. Ngan labawat nga tanan, dapat may ada fire exit, no? Ni nga mga building, labi na mga commercial building, ginre require ito nila nga kung magka-emergency dito haigbaw, hain ka maagi para makasalbar ka kontra itong kasunog itong na imo propiedad nga ikaw di ka lakip kasunog, no? No, amo ito nila, no? Bisan guti ay nga payag, na guti ay nga balay, di man kita commercial, no? Lalakip ito't mga plano nila nga may kita kadadalagnan kung panahon baga magkada ng sunog na may titiit aton higdaan kung mahimo, diri kita sapit hinin mga tanki hin gas, no? Hindi kita mga ada itong higdaan naton na ada na itong mga kalan naton nga manindi kita makaluto, no? Na harus nga ni tataso waray na ginagawsan. So itat aso itat kusina na sulod nga tut aton na balay, no? Waray hangin, waray bintana haros ngan iton ibinubuga ng mga carbon dioxide tikang din iton aton mga lutuan hikitat nagihinanggab dito sulod tikang iton aton pagmata nga datat pagkaturog, no? Adi iton aton na irong na agi baba, no? Natitirok dito aton baga, no? Hanamusamo pagmata naton hin usaka adlaw na sasarop na ito naton, you know, tat mga hinanggap kay waray oxygen presko nga hangin antot duha aton an oxygen ti kang ini mga tanom ti kang ini mga kahoy, no? Waray na kasulod nga to amon ta init giginhawaon naton ngan aton ihinggabon anat ginhinanggab in puros aso ti kang lutuan, no? Ang mga marasa hamuton nga mga prinito nga bulad, mga inin prinito nga isda, nga kung ano pa nga aton mga sinusunad, puros nga diha aton nga tanan na tirok iton, no? Kaya na, yan na, itong mga isingit ko lang ni mga environmentalist, nga na pati nga nit pagtitindugin mga building, gindi-require na mga subdivision, gindi-require na nga may dakit da party nga imo tatanuman, no? May dakit da party nga diri ni puro brown, no? Diri ni puro gray, no? Diri puro building, diri puro... Ha? Nga ni, it mga magkurukuti pa. Ninututduan ka nga magdarahin tanom. Nga tutsulod it balay, no? Nga amo ito taga-absorb unta hit mga carbon dioxide nga nabuluhat tagabuga hit oxygen, no? Dira tiyo sulod, no? Diri nga tanan pati bad breath nga tabi pati utot, no? Hinggab nga tanan dito, no? Pag istorya kita ang impeachment, of course mga update alas 6:35 na mga pahinomdom.
4: Ano ba ini? Makuri manini na permi na lahi bobo itong ako na aani nga diha amon umhanan. Sana may da mga pamaagi nga makakabulig mapahitaasan amon ani.
7: Ayaw kahulop ka agree. Ang Department of Agriculture imay ida mga programa para mabuligan iton aton mga rice farmers.
4: Talaga? Ano-ano naman ini?
7: Maaram ka ba na ang Department of Agriculture Hanrayon 8 ipinaagyan rice program imay ida iginahatag ng mga dikalidad ng mga hybrid ng inbred ng binhihan humay, abono o fertilizer, makabago ng mga makinarya, ng training kabayan itong mga makabago ng pamaagya pagtatanom, panuyuan manggo din nga mapahitaasan aning ang kita na aton mga paraguma.
4: Pero, kwalipikado ba ako yun nga hinabang?
7: Kung ikaw no sa nga parauma nga nang imo umhanan in irrigated area nga rehistrado ng RSBSA o kung NFFRS encoded nga apiton Irrigators Association, kwalipikado ka ito na sabi nga hinabang.
4: Maupain nga sumat. Dako ini ito na ibubulig ha amon.
7: parahan kadugangan ng impormasyon, bisitaha o makipagsumpayan ha opisina hiton Rice Program han Department of Agriculture Region 8 o pumakadto ha Ayo City o Municipal Agriculture Office. Ini na pahinumdum inhatag gaiyo han Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga estasyon.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Alright, balik na itong programa. Yan ang aga, no? Niyan, may impeachment pa kada buwas. Ita, nagpapadayon nga, no? Dako nga pakaskur han prosecution. Alangan naman na pinadakwa ini in score, pinadakwa in puntos, no? Hasanot nga tanan na obserbaran nato nila nga tikang ang pagtikang tumtubyan na waray pak makabati it iba nila nga mga senador nga baga nangingin sayo naman la itong testigos nga gipresentar hit prosecution, no? Kay ita toyo ko dinin mga pamakiana it mga senator judges nga lugar ay maghihi mo inihiran desisyon ambot kuna not era rules nira kada usa era maghihi mo in era baga tumtum kuna not era baga pagkita inin may sala waray sala pero sharing pa man inin impeachment court nga politically created nga na sui generis di mo tikakalikay nila ngayon iba di rin magbabasa rin ebidensya nga na igbabasa rito nira kung hain ito nira alliance politika pero you know, di natin gin na babaliwara itong posibilidad nga may senador nila nga matadong la nga mag uhukom basa rito mga igin taltag dida nga na igin litania dida nga mga ebidensya, no? No, ini na iba wari tingog-tingog, no? Well, pagpapakian na diri ito na obligado para senator judge, no? Nga na may daliwat itong baga paborabling istorya ito na pipira nga senator judge nga diri nagpapakian na. Kay kundi kalot magpapakian na diri baga usahay diri na lakra diri na sila kung diri na reflect nga na manifest it imo kunti pakain ito ni mo baga baruganan ini, no? Pero kung baga ikaw in nakatalaan baga magpabutos otro mag pare-elect ha 2028 kung baga ini na hihimoon mo ining strategy dako ining exposure ita impeachment trial para nga makuha mo ito na baga pag-ugop ang simpatiya ngan baga kumpiyansa ito ni mga kung may mga followers ka die hard may dakago dito kay may dakang mga butante, no? Nga ikikitan ka nila nga talaga na participar ka kay ano yung mga hinahanga na tagahanga mga imo tagsuporta, no? Bagda ko nga bagay haira nga bagay ikikitan ka ito nila nga ikaw in na participar ito na impeachment, no? So ini in lakip dida hita bula hita orostorya hita paga political propaganda ng exposure ito ng mga senator judge, no? So, kung diri kaliwat nagtitingog meaning to say diri hingkikitan nga bati ini klarado naman ini pero hikitagod may ideya na kita nga mga tao di ba, no? Mga pro as against, no? Nga na ini hingkikitan naman yan ini yun di da itong mga mahirig baga mag Nen sa ingpaman nga ni Timhimbaba saan ang mga komentaryo, mga reaction, mga comments sa social media, no? Ano nga alatagan ti ini kuno pagpakalamatay tubtubyan na ang mga panahon, ha? Dan angay gud kuno baga bumuliw na ni kayo na di rin ako. Itira, di rin magpapakalamatay ay raliwat, no? May tungkol na lang nihin baga utang, baga dako-dako ang kuda to kay kon baga may adan yung baga ini nakuha dako-dakoan niya benepisyo para hai mo. Ikaw natural in kita nga mga Pilipino na dukot gud ato nitong mga utang nga kaburuton. Pero may naghihapon baga diri na, no? Ambot lang anit mga maabot yung mga henerasyon ini nga mga batan-on yung mga usbong kung nakadukot pa ba haira kung igintot do man nga ni haira ini nga mga aton mga tinatawag nga utang nga buot, no? Pero ha mga kamagurangan so gani mga pangidaron ng mga senador kay ha politika may utang-utang na buot manggihapiton, no? At amo ito nga panalangitan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi rila basta-basta nga makabuliw hana mga iya benepisyo nga nakuha siguro han mga unang administrasyon, no? Labi na kung baga may inin cash benefits pa ito na nakipitulida. Amo ito tinatawag nga lunod patay ko dito, no? Ay, you know, di bali nalakan na Senator Bongo, maintindihan natin ito kay haros amo itong tagtimplahan gatas nga ginsulod at chupon na talaga na expected mo ito. Kaya baga malain liwat pagkapakiton, no? Iikawin baga wari liwat inin utang nga buot yung sing paman baga bakahin baga dagamas liwat. Pero ang iba, ha? Ini hi Robin Padilla eh, utang nga buot gyap ito kay ininagdaman ini nga kumandidato ka senador, no? Di ini makatilaw hin kinabuhi yung papano magin public servant hin pagka senador ano aray gyap ini baga pag inagdaha salit ito niya kasing kasing man maram ka na kung hain ito loyalty niya na tipakain ito, no? Na ang tama unta ito nida kung na ininit mga ebidensya at to kita ini dito, no? Mag-ano mag kita eh, pero ay malas pag-sharing din ito niya mo desisyon niyan. Kalinya ako mga partido pero ana akon pagpaghigugma ako nasod gud pasayloan na lang kita nga aditak pag-ugop so amo inito na ako ningkit andi da ito na mga iging presentar nga ebidensya kung kaya mo nga sumuga dito, no? Kakulo pa sa sining-siring dako nga puntos na ini na nahimo hana prosecution kay ang pagkapasumpina hana pwede hirahin uman ng mga institution, bangko, AMLAC, no? BIR nga dadon iton mga records nga nagtataltag kung ano hiraka kwartahan o diri kwartahan, no? Ang magtiayon diri la ito hana you know diri la ito hana kanan vice presidente account, no? Kundi account hana inin iya kapikas nga Himan Scarpio amo tata himbaba sa hanito dina, no? Nga kahuman himbaga pa pawadagod nga hatag nga panahon nga magdebate paluyo-luyo, no? Kay ano nga dapat subpinahan? Kay ano nga isyuhan subpina, no? Kay ano nga diri dapat subpinahan nga na diri ilalakip pag presentar ini nga mga papilis. Kay didat balaol ang sinisiring nga mga deposito in secreto ito nga mga deposito ha mga bangko iging gagarantiya hit mga balaod, no? Nga ikaw hindi ri bulat laton ito nimo mga diniposito, no? Yan ang mga panahon na baga pagkita ko magiras ito hin mga hintutong dan nga ito nimo nga tanan nga bank accounts in inin i tataltag ha nga ipipresentar dito ha trial no nga ini in i paplastar dito ay ini nga tanan inin itutugma ini dito ang imo statement of assets, liabilities and net worth no ha shall-in nga tinatawag kun inin nagtutugma bahira no ini mga may balaod nga an mga nasulod ha gobyerno dapat iga latag mong atanan, ibutang mong atanan, isurat mo himo salin, no? Ano nga atanan, ito nimo ginatatag-iyahan, katunaan, sarakyan, nga atanan yung mga propiedad mo, nga may dabalor, ipapasurat ito nila, no? Nga na tub-tub ito nimo kwarta, nga nakadeposito, no? So iti mo it reference actually ni nera in salin no kapag ka magbuwa ka no didat imo salin di rin nagtutugma ini nga tanan kon pagbabasa ran president diton panahon ni Chief Justice Renato Corona no harayo-rayuan pero aton aba panahon talaga nag-issue pa ton waiver he former Chief Justice Renato Corona no nina pati nga ni an former Chief Justice Maria Lourdes Sireno, no? Waray lang ito maha-file kasi hirgin na itong hearing House of Representatives, may kalabutan niya mga ari-arian nga na mga nahingadayan na ito ni Salin, no? Nga waray damong mga Salin na waray ig-file an Professor Pahiya, University of the Philippines no na nahingadto ito hin oristorya nga ginasalawadan na lahin na kuwaranto diri na kinahanglan impeachment ang ikaurusahan na ni mga ikasi mga justices sa Korte Suprema nga tinanggal so adto gihapon duha nga Chief Justice may connection nga tanan hin mga pagtagasalin ng mga unexplained wealth ang gintikangan kaya hira in napaiwas sa katungdanan no nga kan Chief Justice Renato Corona more on dito na klaro ha publiko aniya inin mga sikreto nga deposito nga dolyares no nga na baga idinuhol at tuhin brown envelope ni Dasirong hana Senado no waray magiha dumangat itong aton impeachment court no na nga tanan so ini na pagtaga kwarta in talaga na sharing pat mga Cebuano talandogon very very sensitive nga na crucial ini nga ground hin mga impeachment kon ibabasar naton hin mga presidents hin mga nag-agi na igbos na salawdan nga nakumbikto ha impeachment ay panahon ni Irap pinakasyahan nga aton abtan agin trial good may kalabutan ng impeachment kwarta gyud pa ton hinungdan kay ang second envelope nga waray good to guti nga maabrihan no in magsusumat na adto hana sikreto nga deposito ni former president Joseph Estrada no nga na kun abrihan adto ma kikita nga tanan ana iya mga diniposito nga diri iyangaran pero hiyaan paragbutang at kwarta na kay sikreto adto nga mga kinago permi no Well, inidinhi kakulop nga tinugutan ito nga pag issue hansumpina. Obligado na ito yan. Ano't punto ito nila? Anhi naman, ang mga taga-bangko nga nagtatag-iya hana mga unagkakapotan mga record, no? Hini nga mga dinipusito, obligado hira nga dad-on it papilis ngadto ha impeachment court kay ipipresentar ito at mga taga-prosecutor, no? Hini na sunod nga article, no? Nga betrayal of public trust, no? Kahuman hini nga grave threat, no? Lakip ini dida, damanan na inin resolution kakulop hana ginbasa ginsaysay ni Senador Chis Escudero presiding impeachment hana trial hana, impeachment court, no? Hiyat nag-resolve anatuna nga maabot pa yung boto say, no? Kumbaga strategically ikaw man ito na preside, ikaw at huwis, no? Baga malain na kitaon nyo baga ipabutos mo pa ini, no? Angin palugod baga mag-iba itong tono nila, magbaryable, no? Diri mo lugod itong mai... Ha? Diri lugod ni mo itong maisyuhanin sa pina kay naperdi ang butos ang pabor, no? Ano? Ikaw in... hinungdan ng pagka-alkansi na prosecutor. So pinakatama ito nga, waray man na, waray naman inidamong istoryahon kay paluyo naman yung batian. Kinahanglan la ini relevant. Kinahanglan may connection, may dakalabutan, may relasyon. Nga ito itong akusasyon, di dahil itong kiha, nga impeachment, no? Nga na, kung lugar ito yun, baga direksyon ito yan, ha? Nga, kung taloy baga waray ka mo kwarta pero mahabulag yag ini nga tanan niya damo man yan ini nga kwarta ma betrayal of public trust ito, no? Siste pa di na kung ba yung may deposito na kan may regress piato sa angad to dito, no? But diri pa itong sigurado kikitaon natin ito niyan na mga ebidensya. Ay pagkita ko, amin itong pinakamakusog nga party dinhi, hita mga akusasyon nga susuportahan ni ebidensya, hita prosecution. Ay, kung ibabasar natin, dito ito na mga himbatian natin, House of Representatives, na ira investigasyon dito, no? Wala naman ito dito, you know, iba nga baga inin mas dako pa nga ground, kundi ana tiini. Kay dito man inin nagtikang na nahingain ang pundo, no? Nahingain ang intelligence fund, nahingain ang confidential fund. Mga suga dito ba? Nga mga inin pakiana, diin mo ini pagdada. Din ini mahingad to, no? Ana na ini din kini pinakadakon niya pakian na din kini nga kwarta, no? Ito di dito na pakian na kaya nga tinatawag ito unexplained wealth kay ini ni mo bahandi diri mo maexplicar, no? Kun tikang ini diin, no? Kaya ta mga headline niya na hita newspaper, obos nga tanan, ha, mga inin mainstream nga outlet na balita nga sering paman na kadaan nga termino mga mantalaan. Yan ang adlaw, Senate okay subpoena for VP's tax banks documents. Senate, kanan inquiry rato, no? Net kanan Philippine Star, Senate okay subpoena, okay VP tax bank records, no? Pati inin iba pa nga balita, the Manila Times subpoenas okay for VP's records. Amitot mga notisya, Daily Tribune, Court subpoenas VP's Bank tax records. Inanglan niniliwat, bagamay dahil ni magandako, dakuan ni istoryahon. Ay bangin, inipagawas, anat imagination in agila. Bangin paglugway ni in piso man lang ay an, sisiw man lang ay an. So, inidinhi, you know, all this time, itaton mga hunahuna, adang na at kaya nga kamo hinisiguro labi na mga kung tawagon mga DDS kaya nga siguro bilib-biliban kamo no yan yung baga paghuna pisang kakano wari gumamit sa mga katungdanan magpariko no pero kung niyan magkakita ka didahin mga dagko ng mga deposito makapakiana kagud ano negosyo no itong mga bilyonis nga tanan diri unta iton kayahin mga individual la mga normal nga you know kinanglan ini kanan mga dagko nga mga korporasyon no mga consortium mga partnership da minus na partnership mga bisan ka pa umutang hin kapital ha bangko yan ang mga panahon no the most nga mautang mo 1 billion let us say dapat masusuportahan mo itong mga security itong imo loan mga tuna ang tawagon natin mga collateral no kaya di ka makautang hin 1 billion labot lang kung iba pa nga may mga siguridad nga i-garantiya mo nga mababayaran mo kahit bangko at mga financial institution, mga sigurista ito, no? Maharam hira kunain hira mabawi a panahon nga mapalta ito ni mo pagbayad, no? Now, kung may puhunan yun 1 billion, no? Tapos nagamit lang kamo ito iyo kamagtiayon, ha? Baga, yunin rikuhanon kamo ito, no? Kung di man na iyo, labi na nagtitikang kamo ito iyo kabuhi, bago nga mag-asawa, for example, pagtitiro ko niyo ito niyo mga karikuhan, posibleng ang gintitikangan ito, manginan mo mga inairidar, tikangan mo mga kaganak, kay banginan mo mga kaganak, namatay, amon baga may ada, kung may daman, bangin may danaghatag hindonasyon ha iyo. Ito nga tanan, amin ito, bibiling kay hikaw obligado ka once na hingada ka katungdanan na laki pinituro story at public office is a public trust no kaya kon mahagada ka katungdanan may duda ito nimo makin ini nga public office is a public trust naruruba ito kaya na pwede to tawagon niya betrayal of public trust no waray mo maisplikar ko na inin DNT kang ining imo mga inin karikuhan no adhini dida mga kabugtuan no kuni ikaw kaya may mga piniut-piutan mga ada dida diri mo itong gusto buyagyang nga tanan ikaw ba kaya diri magigin uncomfortable ining you know ha pero diri inin nga tanan no? Nga baga ikakatag mulat dida no ige i-explicar ito dila pag-explicar nga ni in hindi kinakita mo ipapanalingkuhaan diri na layton prosecution kundi pati hiton dipinsa nga waray labot nga ma-explicar inihin linigal ma-explicar inihin yinano nga oristorya nga para maintindihan ni hiton mga Pilipino no nga na diri ni maintindihan mga Pilipino pwede ka nga ini na dumaog in debatin in English pero ora ini dumangat nga doon mga simple nga oristoryan mga Pilipino kay iton usap nga hukmanan in korte in public opinion
9: Ang korte nga public opinion nga tinatawag, dapat maintindihan kayo ni dito kay ini pagtaga politika, pagkahumanin yun baga kita-kita, pagkapagbinamati, inangatanan yung mga debate, inangatanan yung mga argumento, ining karadol, badak, no? Nga na baga pasundayag, no? Mapurmahirahin mga impression. Amo nga yan, masuwa dito nga na. Amo ko dito ta Pilipino, amo ito tao. Ha? Amo nga yan, no? Amo ko din nung nabagadadangatan eh. Amo ining gintatagalog pa gina-address sa mga Pilipino kay para mga Pilipino nga labi na nga diri hira nakakaintindi nga tanan, no? Later, ano itsumpina? Itsumpina in papel gadla ito nga sinuratan. Pero diri ito hangyo, no? Diri iton pakimaluoy. Kun diri mandar iton. Nga susundon mo kay ana nagpalusa dito in dako an gahom nga otoridad tikang in institusyon ang gobyerno. Kaya diri iton pwede nga sering itsumpi na hangyo, no? Diri iton hangyo. Itsublima in mandar iton. Natutumanon mo. Kay kung diri ka magtuman, no, badaw nga puder nga igalalapdo sa imo kay puderoso ang nagpalusa dito salit iton in pagtutumanon mo, no, na kung diri ka masunod iton kay masingay kay ini na diri kami tinutugutan diri ni pwede bangin masina tam deposito ram, no. Ikaw in pwede pagpiriton, pwede ka pag arestuhon, i-contempt, nga na ikaw in papag-explikaron, pwede ka liwat kihaan, no? Pati ito na bangko, nga diin ito kukuhaan, mga records, magraraot ito nira inin hitsura. Kung gamitan na hiranian hin puder, no? Kaya ta diri kitun pwede makabaribad, no? Ini nga mga, you know, mga mandar tikang akorte in talagang susundon mo itun kay party ini hitun aton pagkagobyerno, no? Party ini hitun pagkagamhanan hitun aton mga institusyon, no? Niyan marisyo ini kay itun na NBI director, pinakamayorit nga tanan niya NBI ay Pilipinas. Asya iton baga magiging testigos, no? Na iya iton pamatik o katapusan nga magi-explicar hit mga taga-testigos kay hiram nag-imbestigar na grave threats ini nga party yan ang ginoro-istoryahan. Kaya no, itong nagpasumpi na naman kakulop. Para ito, you know, para ito pagkahumanin nga grave threat at doon at uro istorya. Hita inin unexplained wealth. Mga karikuhan nga diri mo mai-explicar. Kaya dito inin ipapahibaro mo, no, ng adaan para ito mga taga-bangko nga ma-issuehan ng subpoena, kay kung damo-damoan ito niya papel, di rito pwede nga yan na makakarawat kayong subpoena, buwas ka maabot, kay kung damo ini nga mga papilis, damo ini nga mga arandamon, no? Para pag-abot it adlaw, nga amo na ang turno pag-presentar in andam na dayon, waray patlang hit adlaw, waray karag nga panahon, na diri parut mga urustorya nga waray kami testigo siya na kay waray pamakuan, no? Importante itong panahon ni Sinado nga pag sa tawagang hay na niyo adi na, no? Ito dito it giniimportante, no? Hay ba pa nga balita mga kabugtuan, no? Mga 10 pesos kuno nga daha 12 pesos it umintot diesel yan ang adlaw, ina out untang ini na nakagasolina ka mga daan na kakulop. Eh, bisan pa yan na ipasabot na naton, haiyo. Pagtama ka na alasayis sa naton programa na ipikto na anuminto, no? At ang tama god nga baga pag tirokin baga nakapundok ang hadiri katamaan ni pagmahal kakulop pa o kasangkulop pa, no? Kay kada ka kulop, may mga nakita nato niya mga gasolinahan niya. Baga naguhuroot ang mga sarakyan. Diri na tamaan ang ira inin paggasolina niya ng adlaw. Diri man ito na ubos nga tanan, may dagod lagi hapon niya na. Pero expected ito.

May da mga hinpatayan nga duhang mga Pilipino nga mga seamen ha kadagatan ni aday ni dida nga mga party kay ta adi ha Iran ito yung hindi debatehan ini nga Strait of Hormuz ini dagat nga pasadiso inaagian hita mga barko nga dagko iton karga nga mga tinangki-tangki hin krudo no nga ginahahakot nga tut iba-iba nga kanasuran no nga kinuha tigang dida lakip kita hini dinhi kaya nga ita aton na presyo ton gasolina hin ngan hiton diesel inagmamahal ha may tungod dinhi nga agway na naman no sumaabot ni mga 80 piso sobra hapit na mag 90 nga na kunwari kita ini stock nga krudo din haton maiha-iha pa ini nga magmamahal no nga aton pagiilobon may tungod diton samok didi ha you know damo na nga mga tulay it narumpag no dire la bagagin tutuyot Amerika nga iton mabombahan nira ha Iran mga malakipit mga inosente nga mga tao pero kumbaga tutuyo ni hiton Amerika da kogo din ni dayon nga perhuisyo no halo yon na halaba nga mga negosasyon mga gimproibahan nga orosturya mga gingkapirmahan nga ni an iba waray ko diton baga hingaduan kundi an ending gihapon halo yon mga maghiyum-hiyum nga mga nawonghan mga diplomats bombahay gud lagi hapon an dinangat kay kinapoy na US President Donald Trump no. So, higita din hi matulon kita hini nga mga mahal nga mga presyo hin krudo. Amin ito laki pito na aton pag-aantoson, no? Now, nagiginawa sa mga balita mga kabugtuan, hi Congressman Martin Romualde si naigarawa sa Pilipinas, iniin gindiwara, hana panig, labi na mga legal representative ni Congressman Martin Romualdez. Nauna pa, daan na ito nagsiring. I Congressman Martin Romualdez nga, diri hiya malakat kay iya ni aatubangon. Nga mga inin iya po protektaran nga ni tiyang aran. Amit iya permanent, no? Makuri ko dito nga inin na oristorya, no? Nga makalagyo ka nala, diri ka madipinsa, ito ni imo kalugaringon, no? Na tato na obserbaran basta na isa na init it orosturya iton impeachment no na nugwa liwatin orosturya nga sugar ini no na mga may mga reaction dida ha, comments no may damot na ogop dida kang congressman no ha may mga tao dida nga nagko-comment nga you know kaon yung kunahain ito at waray ebidensya mga sorry ito ba no? Di gila kita ito baga magkanto-kanto itong istorya nga mga ininmerito itong kaso kay una waray kita itong access mga papel no? Kung papel man ito may adaman lugaring ikaduha nakakabati la kita itong mga ininexplikar hita magkaluyong apanig legal no? Ikatulo, ada kay inin kung may dagong talaga ebidensya ha, iman ito, nanaiha naman ito niya, wari pa man ito no. At baton hit mga abogado ni Congressman Martin Romualdez waray ebidensya no? Waray na kita oras magpapasalamat kita haniyo pamati, yan ang aghangara natin maiging kaopo ni Raronel, angay-angay hi Aljes Villaverde, Jade Birino. Hi yung adanan, thank you so much ha. Meron may na iyo pagsunod na natong programa, social media, Facebook, ng mga radyo niyo. Di man niya dapit na itong broadcast. Inihi Nick Ismali, attorney Nick Ismali. Pagbalita ng pagkomentaryo, yan ang aga. Mapaingatak na, hi yung adanan. Good morning.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:15.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
9: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Yung

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga The Vibes. Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. The Vibes, ang lupet.
2: Wow, wow, wow. Jaja Melon.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
3: The time now on FMR. It's 7:30.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Bonggang-bongga ang morning sa Bongga Ka Vibes with DJ Jaja Melon.
2: Bongga Ka Vibes.

0: ng shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Bonggang bongga ang iyong umaga sa napaka-awesome na tugtugan at walang humpay na masayang kwentuhan. Bongga Ka Vibes! Kasama ang bonggang Jolly DJ ng bayan, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka Vibes! Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew.